0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Bilangguan tang sitwasyon naton nga ra. Ano tagakatabo sa kalibutan?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Diba ka, Madam Irene Roldan? Ano tagakatabo, ha? Sa kalibutan. Nga pati rin pribadong tao, nagasukot yung tata renta sa pathway. Anat at gobyerno, ginaparintahan at pribado. Diyos mio!
0: Mga pasaway sa lipunan, may respect na! Radyo, Radyo Todo!
1: Wow, ginagreet yun ni Nini Jinjin Gonzales Tutay Ruana nga ang kulo. Oh, ginagreet ginandat, happy happy birthday! Ruandang boss, ha? Nestor Victor Rodriguez, boss NBR from Greenland Builders Family. Happy birthday, gid. Agarin sa imo nga ano ko tingani, gumankon. Gumankon ka na ni Jinjin na Gonzales Tutay, no? Pamangkin ka na yata eh. Hindo na pa ko birthday party. Hindo na patang gabi sa ABL Sport Complex, gid.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Good morning, Gid, kay Kapitana Juliet Onyet Tolentino Mel Garijo nga nagapamati makaroon. Toto Marmar, o ara na Toto Marmar, ha? May mong request, o ara na. May request sabi ng taga-PHO, eh. O ara na. Okay na yan. Dover pass, Meg. Wagid masyado pusli. Kaya sa ubos traffic tayo, una taga-tagabok sanda. May assign di karon nga top sa may pilot, di ba? Dapat giyahan do mga nag-agi, nagatabok, eh di magtabok una. Awabi kita jaywalking ordinance eh. Dapat ito sa overpass. Agod yung makalikaw, nagpa-obra nga nito overpass. Ah, good nga malikawan doon aksidente rin karon. Tapos, una ka man gihapon madagagan sa highway. Ah, ayan po si overpass kung ina ka man sa highway katabok. Pagawa kita jaywalking ordinance sa kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Aroato lang sa kalibo ay jaywalking, Joris walking, Joris walking, walking. Kung namat, dagajaging-jaging.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Aw ah, dumdum ko, agay po mabalik. Habalik na gali. Bye, very good, kid. Naibalik mata ko na rong coin force ni Mark Ronasi. Oh, thank you, kid ko, no, sa nagbalik, ginbalik mata sa ng tricycle. Ay, mayad, very good. Ay, importante, bilis, sinsyaga national ID. Di bali ro nga 400,000, okay taron. Do importante lisensya kwan national ID. Di bali ro 400,000. Nak lang tipaklong talaga bawa. Mau man sa may Usmeña, dong Bulingan, wa manit parkingan, o naman sa highway ro mga sakyan it gabuling, kapin kun may tournament. Tama gid. Sinad gobyerno nga nimakon ay what ta parkingan, what setback. Yung ipatulat ang pagpangabuhi roaton nga ra. Oh, haron sa may Veteran Street kuno. LGU mismo nagasukot. Tama. Nagpatindog patstol do aton nga munisipyo panahon ni dating mayor La Chica. Oh, naman sa pathway. Tapos do restaurant nag-extend pat lamisa sa karsada. Ito man abi sa tabok, nag-extend man mo kuana nga tent sa karsada. Ti aton nga taga munisipyo Tialibo. Kita nyo ra? O, oh, iginasukot na tatong yung munisipyo. Nakita nyo ra? Ano ka mo? Bota?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay, gamagatayong basa, ha? Gamagatayong basa, Dr. Andribal Socro. Good morning, gid. Dinilanda Servatos de la Cruz. O na, sa barangay Old Buswa. Old Buswa. New Buswang. Sa Matanga Compound. Natumbok mo gidget, hindi na kita maggayo. Aron naton nga Kalibo Plaza, naging free parking na lang agbulag gid atong LGU karon. Pagit sa Kilidit Aklan College, si along sila Serna Street, pabalik-balik na lang kita. Tama gid. Aron daw nga sabad yung sagakyan nga ron ginahabugan yun. Ah, naano ron?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Masakit yung batuno ng kamaturan. Maaking gagabokakon. Pero doon ng kamaturan. Ag doon ng minatood. Kiyotek, tarotong gabanwa. What orderliness? Ha? What a? What a regulation kita iya? Actually, kamo nga mga official ita kalibo, pati kamo nga mga SB member. Ato nga banwa, unregulated. Unregulated po. Ha? What a orderliness kita sa kalibo?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Bisa natin nga suning. Wagid naaw. Eskwilahan, iping massage parlor, iping bar, iping bidyokihan, iping bilyaran. Oh, restaurant, anang iping barbershop. Gakaon ka, gagupad manong buhok to sa ginakaon mo. Eh? Bisan sa aton nga suning, hindi na itong maintindihan kung naano itang nagagin. Ama na kaya doon sa Najet ay mga hangkilan. Diba si may andam at siguro nga ginpanawan. Ay may mahangkilan sa daron nga pagka-SB. Pero kahapon ha, bisan nga birthday apo ni SB Rex Bautista, aga may sang may anda yata nga salo-salo ito sa ana to nga kagaparan, nabilin pa nga ni mo ito, ito pa nga ni mo kahapon, ang iba nagkagaduga, nakabaga nag-agag to sanday. Hadok sa na, hibong at picture, agbasi makansil parang marita, wa man siguro, ito mata sa buraka ito ay, I can understand. Good morning lang sa mga hangkilan. Ito mata sa Boracay ito eh. Ag normal man lang man kay Isbe Ribaldong suportahan na ng simbahan. Una-una, manghud na pare banwa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Tawagin na yung abot ang obstruction, Migo. Kung liboto ng kalibo, pati di karon sa Rosabi nyo, magtimbang ang mga bangko na sa bike lane, nakapark dugasugod sa bangko. Nakahazard pero kabuhay maghalin. What the hell, amigo? Tama ka, Gintris Hermanos. Aral sa linya. Ruaton nga, Economic Enterprise sa Development Department Head at Kalibo, Miss Marigay Kempo Jowel, ay matsa arong midong hagaksan sa rayang pagka-deficit kaya natatunin yung munisipyo for almost 5 consecutive years. Ha? Ah? Aga apiktado man ng mido bakod kung raya nga perwisyo man kung grabing delay kung construction ito bagong tindahan nagkahapon nga ni sa session na itsanggulang bayan ay abaw hatabing uman nagwa ako tagid ha wata kunot pundo kun urot na lawang pundo papano mapatapos ang tindahan mismo naghambay ko no engineer mismo ha itrotaplex sa linya na ton Miss Mary Gay Kempo Jovel ma'am good morning your honor.
2: Yes, katotong chat. Good morning. Ang sa listeners ito, the radio, may dahil na agahon katong tanan.
1: Now, makarunabi ay mainit itong isyo nga sa pagka-deficit at itong nga banwa for several years na, mga 4 years na siguro, or 5 years. Aga sa Milo Gabi sa gina-single out gid, economic enterprise naton, Ma'am Gay.
2: Yes, yes katotong chat, no. Actually, hi, I'm here not to refute the report because anat at COA report.
1: COA
2: no,
1: report.
2: That is true. Mm. That is true. That is correct.
1: Tama.
2: But I think this is also will serve as an opportunity man kakon nga iklaro natin do mga bagay-bagay. Kasi kung ginahamba nga what the income remedo hay, siguro nag-uwi man ako sa ako ng mga tao yan sa economic enterprise ang natingin nguha.
1: Mm.
2: Nga hambang nga what income because katodong jet, kakita na remedo. Actually nga ni hay na yang for the past 4 consecutive years from 2022 to 2025. Hay Rumido, LGU Kalibo Mido, hay top 1 in mga katodong jet as highest locally sourced revenue in economic enterprise sa whole region 6.
1: Okay.
2: For first to third class municipalities. Buti nga nun, kami ro may mamataas ng income sa tanang may mga economic enterprise sa municipality may third first to third class na kategory. But the problema is I think this is also I think it's high time also no to address raya nga ang problema. Nga kung ano gitaro problema it nito. Kasi I was listening to your program maybe that was 3 weeks ago that you were discussing about Dumido, no? About sa deficit man ngani. And you are right in saying gitmata nga may mga divisions ta abi sa Mido nga bukod ta dapat under economic enterprise. Do yun dayang nga agricultural services division. may tourism division, may public affairs information division, agro na yang ano pa nga niro, may ina kaya nga sa solid waste management section under sa buildings and grounds and maintenance division. Ay dapat akunta watay sa midoron kasi more on essential services abi andang gina-deliver.
1: Correct.
2: Just try to imagine 35% 39% of the manpower of LGU Calibay iya sa mido katodong jet. So maskin ano pano pagtininguha namon iya sa mido kasi kami what we earn is what we ano what we spend eh. Kumbaga we are forced we are really like forced nga magtrabaho gid para may amo ipasweldo sa mga tao.
1: Self-supporting dong mido eh.
2: Self-supporting, that's why nga nga I think it is already high time to address dahil nga ra nga problema sa manpower. So, well, I'm talking only about the regular employees nga under sa mido ha. Nga I think it's also high time yung siguro katodong jet nga they should think of their organization. I-organize natin the structure with Mido. Maybe not just the structure of Mido, but the entire LGU Calibo siguro katulong jet. Kasi maskin ano para itong hugod ka ra, ay kung may problema natin, nga mga tao nga hindi dapat sa Mido, ay iatakamon. We are the one paying for their salary. Say, mabudayan gita kami sa Mido. No? And of course, ay partly man karoon katulong jet, ay of course, ay apektado gimata kita sa ano no sa market. Nga pag construction do ano nga niro basta makawagapan ka operate but I think ay do tutukan pagid siguro hay raya nga ng pag-reorit mga empleyado under sa Mido.
1: Pila ka division naga pila ka section ng under sa economic enterprise.
2: Okay, we have 8 divisions. The administrative division, which is not, of course a cash division, nga syempre given taron nga wala generate income ron.
1: Correct.
2: The market division, the agricultural services division nga kung siin hayro anda nga takaron nga ga income nga facility hayro slaughterhouse which is already under the PPP. Ngani nga kung may ina kon provision sa joint venture agreement nga kung siin hay kung hindi kaabot ro 140 heads ro katay per day hay what share sa slaughter fee ro LGU Calibo. And then iya pahamon do tourism. More on promotions man imauron iya kamon do na yang transport and traffic management division. Iya man kamon do agricultural services division which I mentioned earlier agdo public affairs information division iya man kamon. So these are all more on basic services abi ro paikdi tourism agriculture agdo so do buildings and grounds and maintenance division nga kung sin ina ro solid waste management section. Hay tamay mo hambal nga to sa imo atong discussion the last time it should be under the Menro.
1: Correct.
2: So doyan ba aton nga ano nga we are not fight ga
1: sa makaron ha sa makaron na out of this 8 division under si economic enterprise ano ri karon income generating lang sa makaron.
2: Okay, sa makaron the income generating hay under of course the market given to market ro sa transport and traffic division of course may aton nga mga transport terminal ag may aton do yung gag-generate income of course sa mga fines and violations sa mga atong sa mga fines and penalties but of course hindi man kita sa magpinangdakop because target kita sa fines and ano because of course kung atong pagdakop based mata kung ano rusal ay so do traffic division do atong terminal do atong agricultural services division ay may slaughterhouse kita.
1: Okay.
2: And then under sa tourism only the county inn. So ano pagedro ano agro sa buildings and grounds ay although may aton karon nga mga tipping fee nga ginasukot hay duy na daw income generating man nga ano nga portion no nga ginad ano sa tawo aglo abato covered court mga rented mga Pastrana Park ang magsaysay park kon man nga ni house nga garente so duyon man lang ag may mga facilities nga ginaparentahan like Calibo Shopping Center which is under sa market at yes may DTI nga ng mga karinderya ag sa may ano campaign sa may Castillo nga aton nga mga stalls ri karon.
1: Okay.
2: So these are the income generating ano naton nga mga facilities no ag, of course aton nga na yang cementerio.
1: Now pasa ko aton nga tindahan ay hindi man kita kahugag it mayad dahil gani nga rato nga mga negosyante ay una pa sa aton nga temporary nga relocation site. Yes. Pero ato yung slaughterhouse, dahil masubo makaroon nga dapat ribisahon or amindahon doon contract nga ra with the PSMO dahil nga una tabi sa contract ay kundi ka makaabot ito 140 heads, eksakto? Yes. Wa it share doon ato yung munisipyo. Mat sa one-sided, Rokwan eh. Long memorandum of agreement.

0: taxpayer juries, no, nga I was suggesting nga i-reorder aton nga structure sa Mido. And he said, matana nga, tanawon naton doon, atong pag-i-studyuhan doon. He is open to that suggestion.
1: Mm.
0: Ako lang ang suggestion ka to, doon jet, hay, lumang redundant positions nga sa Mido, nga once nga na-vacant yun, hay, kumbaga, kung redundant position man lang, hay, pwede nyo
1: i-abolish
0: siguro natin pag-i-fill upan. If ever, give man siguro katodong jet nga may mga vacant position sa general fund proper,
1: mm.
0: Kung pwede nga i-accommodate lang, through mga divisions nga ra, nga qualified man sa natong atong position sa general fund proper, nga ito lang sanda ihalin.
1: Mm.
0: So kasi, hindi yun nga, hamba mo nga, you are right in saying, rupiah cap limitation abi sa general fund proper, ano ni nasa ceiling na siya. So,
1: hindi
0: sila pwede nga mahalin at empleyado, unless kung may vacant.
1: Wa matibang agtunan kung economic enterprise dahil nga unlimited ro nga economic enterprise as long nga kaya nga kaya nga suportahan financially it economic enterprise.
0: Yes ka to dun, Jed. Actually hay nagkakita gyud matakong tarumido galing hay Roman power do ginapaswelduhan is sobra. So kung if you're going to base at ana ro tawo nga nagawork under sa Mido nga sa under ta sa economic enterprise nga kung bagay may andat ang income nga for economic enterprise or local enterprise ay kayat anamon galing do problema gida it's just that ano ro market dahil nga tagidron eh pero from the very beginning dahil among problema ro abo-abo nga tawo sa Mido
1: okay.
0: Under sa Mido we're not talking about just ano ha the regular employees we're also talking iya pag wapatakaron hagabot ato mga job order personnel
1: ag mga contract of service. Tama ron dahil nga ginabinasa ko pirmi ro nga kuha audit report kaya ato nga munisipyo. Pirmi, ha? Nga comment it kuha ha? Sanang audit observation and recommendation. Nga, imbis nga makasaka pa ibaborong Mido, hindi. Dahil ginahunos nga ginahunos imaw, ko kaabo nga mga empleyado nga ginabayaran, ginaswilduhan, it economic enterprise.
0: Yes. You're right. That's why nga it's high time. I think this is just a ano man an open door. Ako wa report kasi sa eye opener siguro katon man. Yes, sa Mido, LGU Calibo. Now we already have to address this manpower problem sa Mido. Kasi doon nga ni masin ano para among tidinguha. Kung abo nga mga ginapaswelduhan nga wa na dapat sa Mido, wa gid kamit mahimo katodong jet. Because I refuse to accept nga wa gakita ro Mido. Gakita ta ro Mido, makita ron sa income. We will not be declared as top one. As ano highest locally sourced revenue in economic enterprise sa whole Western Visayas for 4 consecutive years kung wa gakita rumido it's just that abo ro manpower katodong jet makita nimo ro among expenses iya sa Mido tipid-tipid kita putot katodong jet kasi we need to do that kasi amo lagi ginapasaldohan kabo-abo tanawa ra ako mga travels wa how's the travel ako may empleyado under sa Mido because ginahigpitan ko kasi kinahanggan nga magtipid dahil kinahanggan magpasweldo sa tao, kinahanggan magtaot bonuses.
1: Matsari yung travel allowance gani para sa 2027? I don't know kung nasakto ha, mga 100,000 lang.
0: Again, again 100,000. Pero hindi pa taron ka to doon chat, maubos. If you have to check, data numbers won't lie. Kung sinugid aro pinaka ano, kung pinaka less nga travel nga department head sa LGU.
1: Economic but enterprise. Rana ita, araw, Rana at municipal treasurer ga, almost 1.7 million. Travel allowance lang yan ha?
0: What I'm doing, trying to point out to Todong Jet is gatipid kami. Gatipid kami para maipasweldo sa tao. But I refuse to accept nga deficit, gawa kami ka-income dahil gakita na rumido. Kaso, abo ang ginapasweldohan. And it is high time to address this problem, to address this manpower issue.
1: Actually, batonon tagid doon nga kamaturan nga wrong creation nga economic enterprise. Halin pataka to, hay para makumudar ng mga empleyado kabo-abo nga hindi kayang sagpon ita general fund proper dahil ganyan nga sunggo sa PS Cap pro ato nga mga local government unit dahil matarong pinaka number one habang gin-create ng economic enterprise nga ra.
0: Yes, that's why nga it is high time also to address kasi unfair man sa mga empleyado under sa Mido nga nagatininguha nga magtrabaho kasi pressure ka mo sa Mido gain sa pressure sa general fund proper nga ibang departments kasi din nga ni hambal ko what we spend what we earn is what we spend. Kinangan naman maghuwag ka to doon chat para may isweldo kami. Pero doon nga, ginabalik-balik kung maskin ano among hugod kung abo o ginapaswelduhan nga hindi dapat iya sa Mido, huwag kamit mahimo.
1: Tama. O hara, abang taga-bangko, ilaga mo kita eh, imo dati raro gabuyot kung gautang ka sa bangko, si Engineer Moises. Mido was created to go away on salary cap of the LGU. So, tama, gidkunta nga dapat, ma-under sa Mido, hay mga

0: income generating unit of the LGU.
1: Yes.
0: Dapat dumanga ng income generating, ibalik na sa general fund rin. Ang problema lang, rupee is cap, gumata kita. Karoon naman kita magka problema.
1: Yes, that's why nga ni me and Mayor, the office of the Mayor, gaisipin paagi kung paano ma-address sa yarang manpower problem. So, let's wait and see, no? But it is an eye-opener for us. May iba nga may makarang ako findings para at least it is high time to address kung ano gila problema nga may natood.
0: Oh, abo, apilat ang kung aton yung sisaon ha, watch about sa sitwasyon mo kung aton yung tindahan. Pila lang kadibisyon, actually, ita midoro, aroan ang ginakita ay ga-exacto man saan ang ginagastos.
1: Exactly. Tama, taro.
0: Hago sa 90% in economic enterprise sa nga nga division, kugang paro ang ginakita sa ginapaswildo saan ang tao.
1: Yes, of course, given matakatodong jet nga waga income ro admin division ang lokash division, no, but the rest nga ng mga divisions matod ay deficit kita in terms sa nga income versus anda nga manpower nga pasulduan sa nang division.
0: Pero historyahan yung dali nyo, like sa local finance committee ro nga posibleng restructuring it bilog nga organizational structure itatong nga munisipyo at kalibo.
1: Actually, katodong Jetay, during in one of our meetings with Mayor Juris, kaibahan do, ibang mga department heads, actually, yung mga officials at the ILG, maybe that was 3 weeks ago, ay gin-open up ko raya nga nga issue. So, nagamba mo tayo si Mayor Juris nga, tanawo naton doon kay ato nung pag-iistoryahan nga, I was suggesting for the reorganization eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi doon nga rin ako nga sentiment nga, doon nga rin nga abo-abo ro tawo sa midong nga hindi dapat. So he is open to the suggestion, mata si Mayor Juris, nga pag-iistoryahan doon nga. Of course, sabi di ko man mabaso si Mayor kasi, kumbaga, hay, nagbaton malang matimot pag-pagsusunod na sa LGU Kalibo, hay, ilaw taro mga empleyado nga ron eh. So, kumbaga, imauro, ano kara sa problema, gasagap, no? Because imauro incumbent ng mayor makaron. But, I know that Mayor Juris is open to the suggestion nga pag-iistoryahan natin doon. Kasi in fairness mata kay Mayor Katodong Chet, kung ano mataro request naman sa Mido, na kung nakikita na ng makabulig, he is giving it. Ginagasuporta, ginmatemo. Hindi ko man maduwar ng suporta, mas even sa previous administration, sa administration ni Mayor William Lachig, Mayor Emerson, kung ano rin mga kinahanga naman sa Mido, ginatao, ginananda ron. Di na rin suporta. But of course, it is high time yung siguro man nga i-address yung problema nga ra. Kasi we cannot go on like this eh. Kasi as if they are putting the blame on us, nga wag the income, but I refuse to accept that nga wag income dahil ga income ta rupasulduhan yung tatawo rukin lo abo, kabo-abo
0: pero barangay affairs under basin nga kwanda under sa office of the mayor tara no
1: yes katodong jet oo
0: bukod ni mot under si economic enterprise
1: bukod
0: okay
1: so 8 division siya tatawag in mention ko under si economic enterprise
0: pero makaroon nga sitwasyon na kundi 2025 nga kuwa audit report deficit kita di ba economic enterprise
1: yes oo.
0: Ga-expectar kita nga rin 2026 nga ra, which is October yun eh. October yes. Yun, hagos makita, maaaninag na natin kung ano ro financial standing ito nga economic enterprise at general fund proper for 2027 nga pag-uwait kuwa audit report yung buwan ang nabilin eh. Ag sa sitwasyon ko ito yung slaughter house at tindahan, yaban-yaban, madipisit na naman kita.
1: Yes, but as din check or amon nga ano no financial status makaron yes akon cash division hay yung pangutan ko maka ano pa man makon kita makatao pa kita it bonus November di ba kasi mandatory yan eh ay may ina patama na ma'am nga allotted nga money for that kumbaga hay bukod pag kami as of we're talking right now deficit as of we're talking right now September
0: October na kita eh
1: October na as of September nga data. As of August, ay bukong takamit deficit. So, kumbaga ka to, Don Jet, nagatinguha ta kami. Doon yung gito. Pero ako itong ginapangayo, ay address araya nga nga issue about sa manpower kasi it's really high time. We cannot take the fall or the blame on it every time nga may deficit because kinahangay itang ayusong doon nga ron nga issue.
0: Okay, sigurado kita nga ron atong tanang 13 month pay dahil may appropriation ta ron, may itao ta ron sa empleyado, mandatory ta ron eh.
1: Yes.
0: Aro pa ko tana, ro aton nga nga mga performance-based bonus. Ano-ano pa ka mga bonus nga gina-inorder it national government nga implementar it LGU. Dahil aro aton nga problema kung paano na ito da maitaw kanda kung halimbawa nga rong national government mag-order nga mag

0: release it additional bonuses sa ato nga mga empleyado.
1: Katodong siya tabi mo hambal nga aron nga mandatory aron mga 14th month nga ra mga cash gifts, no? But of course, ay paano nato mataoron sa tawo kung uwat cash nga available. So what I am saying is, hay na yang agating uha kita nga itaon naton dun sa ato mga empleyado maskin mabudlay.
0: Okay.
1: But of course, hay ang ginapangayon na tagaday, we have to address this issue. Duman power issue. Nga kung pwedeng ayuso naton.
0: Ay, kwanabin. Ay, sansiin man nga ni. Actually, nga LGU, ay problema man naton. Do kabo-abo nga job order. Nga kagabanan ka ra, batunan ta man sa hindi. Ay, politically accommodated. Ha? Nga mga empleyado taton nga. Mga local government unit.
1: Oo.
0: Dapat tabawasan ta naton matuod ra. Okay lang dong regular. Pero nung nga si is over contract or COS ang job order nga kabuabo, dapat gibat ang bawasan. Okay ta kung tagataw kita at employment sa aton nga mga kasiman. Oo galing, nadideprive raton nga, raton ta ng LGU, raton na pumuyo, nadideprive sa mga servisyo nga dapat ginaparag naton ay nauubos ta na sa PS.
1: Yes, doing that thing nga, I keep on repeating katodong chat nga, we have to look into this matter very carefully. Ang it is high time already.
0: Dapat bang amindahan dong ordinansa creating the economic enterprise?
1: Yes, it is high time nga amindahan siguro. Oo, kinahangan nyo tagid siguro man. So of course, ay do ato ang ordinansa, that was in 2010 eh. So we are now in 2026, so 16 years old do natong nga ordinansa. So I think it is high time nga we need to amend the ordinance.
0: Sa ato nga provincial government, may mga division dati ng economic enterprise nga gin-transfer pabalik sa general fund. Like aton nga agriculture, aton nga OPA, ay dati economic enterprise doon sa province, binalik ta sa general fund, sa office of the governor.
1: Katodong chat, actually, there's already an ordinance nga gin-create do SB. I don't know which year was that, 2023, 2022, nga gina-create
0: do department,
1: pati do tourism.
0: Ah.
1: I really don't know haman wa nag-push through, no? Maybe because of the
0: PSCAP.
1: I don't know.
0: Eh, paano ka nga ni mag-create it additional department? Ay, sunggo ka sa PSCAP.
1: But that ordinance was created. You can check it sa isang gunang bayan of Calibo. Ordinance was enacted.
0: Pangutahan na ta sa ito niya Human Resource Committee kung ano natabo sa anong ordinance nga ron nga nag-create it Agricultural Services Department nga ra nga makaunay under patagi hapon ha sa Economic Enterprise Department. Hindi pa siya separate gihapon nga department under gihapon kimo which is not income generating ang division ita Economic Enterprise.
1: Yes, katodong chat. Doing ano, just ako nga ginahambal kay Ina nga, we have to look into this matter carefully and it's high time already nga pag i-address sa problema nga ra.
0: Okay.
1: Hindi tagi lang mahambag ka to doon siya because doon nga kamabaki mo, I refuse to accept nga wag kita rumido dahil kakita ta kami. Kaso, abo ang ginapaswelduhan.
0: Okay. With that, thank you, Gid. Madam Gay, Kimpo Joel, salamat. Salamat, Gid. Sa tiyempo ang pagklaro.
1: Yes, thank you, Katodong Chet, for having me. Very much appreciated. Thank you.
0: Roa Hipit, Economic Enterprise Development Department, ita Banwang Kalibo, Merigi Kimpo Joel. Ro ang pagpamaliban nga wa nagakita rumido. Nagakita rumido actually. At kaya nag-on nga sunod-sunod. Top 1 sa Bilog Region 6. Ang economic enterprise in local income generation.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Pero problema, paano ka makasurvive kung saksakan? Saksakan ka ng saksakan. Ikababong employee. Paano ka makasurvive? Sino alkansi kita ng pumuhuyo nga dapat? Kita nagabinipisyo at servisyo. Hanin sa pundo naton, ato mang kwarta, o galing naagto nga ni, sa pasweldo sa kabuabo ng mga empleyado. Di kita, dong alkansi ng mga pumuhuyo. Ng mga taxpayer.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: PS Cup or GO Cup? Na, matsa, rin nga ni, hindi ta PS Cup, kundi Job Order Cup. Sobra-sobra na, actually, sobra-sobra na. pilaong beses. Hagos dagundagon. Ha? Pag binasa ko, permirong findings and recommendation ni Kuwa, rohambag ilang permit Kuwa, ginahinunos, nga ginahinunos ng economic enterprise at kalibo dahil sa sobra-sobrang empleyado. Tanawan nyo, basa. Tanawan nyo ba rin Kuwa report? Kung bukod ito yung permirong comment ni Kuwa, ha? Paano? Paano abi maka-alagwat mayadong mido ay ginahunos it kabong empleyado? Ito na agturong kwarta.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Abo lang gagastusan it mido ay sa sweldo tagagi. Din taro nagagubong sa economic enterprise. Aro ka abo-abo ng sweldohan. I-reduce dong J.O. Kapin sa ay hindi man part it mido o barangay affairs eh. Yat imo sa general pan proper my friend. Ampod mo ba si Mayor? Hindi man imo part in economic enterprise. Ha? Yat imo ron sa executive department under sa office of the mayor.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay palin tabig, kunwago tayo bukid ano na dutindahan, bukit dutindahan. Ano matabo karon sa kabaabot ang perwisyo ngayon obra karon. Ag sa inyo ta, taga engineer nga itong agapang mugay. Una gihapon si Engineer Ria de Vera. Una pa imaw. Imaw man gihapon o project engineer, Tres Hermanos. Human yung kunta, dati ng wet market, tama karon abo nga bagabag dati. Ang balita ko ba dati, inuli do kwarta karon nag-abo nga bagabag. Human yung ta kunta ron, hayaron, kumusta ka mo nga mga bagabag? Ito aron nakatiwangwang gihapon, Tres Hermanos. Good morning again. Thank you again, Pastor Roland Robias Tibulan. Good morning kay dating Akelco Director, Ma'am Merna Regalado La Chica, ganaga-monitor ka ito makaroon. May concern nga na si Toto Bini Apolinario. Inaaga lang yung Toto Bini, ang agang giday. Kay Captain Junie Maglunso, ngayon nagkatabid man ka ito. Kay Doc Andre Balsocro, good morning, Doc. Good AM, Jet. Adlaw-adlaw kami nagkapamati ya sa unat. Tigugid mga taga-unat sa Banwa, Ita, Ibahay. Good morning ko no sa mga BHW. Aga nice, Ita Istansyag Midwife. Nga sana yung Ma'am Ada at Ma'am Rio. Iya sa istansya nga nagapamati. Okay, gid. Toto Milbert Villaruel. Ay BHW, kaman galit istansya.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa amon nga pagbalik ang ibang mga mensahe, balikan ko dali lang gid. Ay iplastar ko kinyo o nga estado tindahan ay kahapon na talakay ra. Supposto mi dapat hindi ka ni kunta pagtalakay nil nga copy parnes man ang ruwato nga sanggo ang bayan pero tinalakay gihapon. Pero mayan bang ganit tinalakay ay nagwa kahapon. Ah, base nga ni Kunura sa engineer mismo ita Rotaplex. Nga wow tayo pundo nga nabilin. Ate, kunwat pundo nga nabilin, papaano na ang ating tindahan? Alas 8.36. Hatod ganyot, more power probiotic 8-in-1. Coffee makes your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.
2: Todo, komentaryo. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga-Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isuriyahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic, kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tatunan Beacon.
10: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
11: Kapoy!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing gandang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: DJX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at pulay. Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500. Araw-araw bibili sa mga butika.
9: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Beacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Bao, pasensya gina yung mga mensahe ha. Kaina pa nagpila ra. Good morning na kay Ma'am Gima Tolentino, kay Bungson nyo sa Marikina City. O naman sa Quezon City, Madam Rosmelia Salim Sabaliero. Saul Buswang, Nung Jigs, Okati Terasona, thank you, kid. Kay Napakato Nakatabid. Kay Nung Jinjin Gonzales, see you later, Don Pitok. Ay, oo, banda hindi na sa birthday party ni Engineer Titoy, Don Pitok eh. Good morning, Nung Jinjin Gonzales. Kay Madam Chili Temporasa, thank you, kid. Good morning, Manu, nasa Thailand. Magandang morning, Jet. Yabigid sa mga kaipingit bagay. Igmang Ho, yabigid. Sang Engkampod sa Laging Banwa East, Binhamin Ben Vega. Adin kay Jonelyn Vega. Good morning. Watching from Sitio Belen, Rosalie Bacaw. Oh, good morning, kid. Kabukid Dodong Vlog. Una sa Rosal, Sitio Belen sa Banwa ni Bacaw. Good morning uman sa Pirochag Villaruel family. Una sa Libtong Estancia sa Pirochag Villaruel compound. Kagawad Michael Villanueva Sulina, may gagahon sa Laging Banwa sa Numansya. Kay Ma'am Rosie Inaudito, good morning, kid. Sa Burwanga, kay Tom Prado. Sa Tambak New Washington, good morning man. Kay Oscar Chodosio, kay kagawad, dating kagawad, aga Manog Kapitan, Mila Taiko, ita New Buswang. Kay George Makabinta, more power. Arriba naman siya. Inyong arriba nga ginasangagan pa. Good morning, kid. Kay Madam Lani Flaviano, ginapa-shoutout na si paring Balbal Crispino na sa Bagto. Nga nagapamati, kid. Imaw kimo habang nagapangapi sa nang bagay. Thank you, kid. Kay Balbal Crispino sa Bagto Leso, kay Lani Flaviano. Pamilya Flaviano from Mubo. Kay Andy Magpusaw, good morning, kid. Madam Linda Taay, happy monitoring man. Pa-shout out kay Nori Constantino at kay Wood Sticker Francisco, Dr. Jones at your service. Good morning kay Tres Hermanos, Pidoy Takbong Pogi, doon malisodya sa Banwang Calibo. Puro construction, abong no parking, ay sayin Dugyok Calibo. Dugyot tan. Kay, good morning, kid, madam. Long time no see. Ano nga nakita last ka nagkita? Mas mabuhay-buhay yun to eh. Binuwa na yata nga nagkita kita na sa Islat Boracay, madam Ilina Tosco Broger. Med nga gahon sa mga guwapo dyan sa Team Radyo Todo Mabuhay. Thank you again, Madam Ilina Tosco Broger na sa Estad Boracay. Marcel Mumbai, good morning, kid. Ampo, Ninja Reyes. Happy, happy birthday sa mabuot, mabinuligon, nga amigo, Manong Titoy Rodriguez. Nga nag-birthday today. Kay Andrio De Luna. Great man kami sa... Sige nila, The Boss mo inyo nga, The Boss Barbershop. Nga nagpamati sa programa mo habang nagkakapi-kapi. Thank you, kid. Una sa Boracay, Carly Tornea Santiago. Kay Vince Cristobal sa Laguna. Happy birthday kuno sa anang apo kay Brianna Igat. Yan nag-birthday makaroon. Good morning, more power man. Dating Dibacaw SB member Chodoro Otoy Navarosa Villorente. Happy Thursday man, Engineer Bernardo Biray Moises. Good morning, more power to your program. Thank you, kid. Kay Mr. Johnny Boy Saminyo, the President at Actoda. Actoda Co-op.
6: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
5: Good morning kay GM Attorney Alhipti Takelco. Gina-congratulate agad si Attorney Alan Hipti. Dati mga Yosekra Under Secretary at DTI. Agsambilog sa mga na-appoint nga justices. May tatlo abi nga bagong justices nung Court of Appeal. So sa milog sa na-appoint, nag number one gini mao sa listahan sa tatlong na-appoint nga bagong justices itaton nga Court of Appeal rong brother ni GM Attorney Hipti nga si Attorney Alan Hipti. Congratulations gid Attorney Alan Hipti ag Congressman GM Ariel Hipti. Proud brother ni Associate Justice Alan Hipti at Court of Appeal. Good morning man kay Judge New Buddy, Buddy Marin. Una sa Andagaw, nga nagapamati man katon. Good morning kay Judge, ha? Kay Kumari ko aga antipa, kagawad nan si Soto Season, nga nagapamaho ko not saging, while nagapamati. God bless man kinyong daywan ni Kapitan na Uncle Uno Season. Sa mga taga Alipotos, sa Mambilya Lucero Crispino, thank you man kay Randy Samson Sarabia sa Puok. Good morning, Jet. Ang tagal ng 2028, yan solusyon sa kalibo. 2028. Mga sobra, kuwang-kuwang daywang dagon lang. Sobra lang sang dagon, 2028 na. Madasig na agad mga inadlaw. Hindi tama panuhan mga nangan, 2028 na. Kay dating sa Gunang Bayan Member at Nabas, una sa Hibon Makaron, Longlong Diasis, good morning. Paring Abel de la Cruz sa Purok Dos, Sandagaw, Madam Rosie Isog, kay Faye de la Cruz, nasubuan gitang kung nagamagaing basa, itinugtas sa mga pasaway, tig-augo gitabi. Good morning, kid, kay Faye de la Cruz. Lionel Valencia Vlogs, paring Lionel Valencia, good morning, nasa istansya. Kay Engineer, wow, good morning, kid. Engineer Miljan Izagan Torres. Itaton niya, DepEd Aklan Engineering Department. Aside sa mga regular employees, payroll under Mido, I'm sure nga may J.O. nga rong sweldo ay naka-charge sa Mido. Tama, kid. Naga-detail sa ibang departamento, pero naka-charge sa Mido. Tama ka karon, Engineer Moises.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
5: Kay Richard Santa Cerezo, good morning, kid. Good morning. Pa-shoutout sa Bilyo family sa Barangay Dapdap Tangalan. Especially kay Lola Villa or Bella from Gatsalian, Avilio, Jules, Eric. O nasa Dapdap Tangalan. Asa Manila, tagali. Si Jules Eric Avilio Gatsalian sa Manila, Taymao. Pero ginapatamyo na rong pamilya Avilio sa Dapdap. Kapingin kay Lola Vela na daw. Nga nagpamati. Kay Sir Roger Delgado Makabale sa San Ramon, Malinaw. Kay former barangay captain at Poblacion Makato. UPM Yotin de la Senacap. Good morning, kid. Kay Isbini Ninerly. Nga daw-adlaw managatabid ka ton.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Oh, nagapamati man una sa Buswang, samtang bit-bit anang radyo. Dating SB member at dating Poblasyon Kalibo Kagawad, Daddy George sa Lumbad Kimpo. Good morning, Gid. Ag nakatabid man katon, kay ina pa nagapamati man. Si Ma'am Mila Kagawad to be. Mila Villegas Kimpo. Una matemo sa enroldan. Nagsipak sa namakaroon sa Buswang si Daddy George. Si Ma'am Mila yamata sa enroldan. Okay. I-schedule lang nato ng Pudbini. Schedule talang. Ay full pack ako makaroon eh. Good morning, Gid. Tatay Jeruel de Losario. Sir, buligi man kami maduga ro yang og ag brownies water sa Magdalena Village. Hindi man lang Magdalena nag-suffer kung maurang klaseng tubi. Ha? Ginarotate-rotate ba't MKWD? Kasi nga, Tay Jeruel, nag-golden anniversary sanda. Kaya ro lang tubi makaroon MKWD. Golden man. Hindi nga ni golden eh. Brown. Bronze.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
5: Pag-greet man, good morning. Si Foreman Seryo Nalangan. Aganang team from Libacaw. Agsa team ni Oliver Villaruel. Ah, mga panday ni Tita Lucy Rauna sa Bliss Site eh. Ah, good morning, good Foreman Seryo Nalangan. Aga imong grupo ko no from Libacaw. Aga kainong Oliver Villaruel. Sa team Oliver. Sakripisyo. Tama. Perwisyo plus sakripisyo.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
5: Ay, paalin na tajit kung ubos na robudget at bagong tindahan. Mamatagali nga, hindi na madugo. Madugo rotaplex dahil tigo mano budget. Tama, giduhambay ni mo. Kuna nga, mabuto tiyempo nga rotaplex pa magkakusar sa LGU Kalibo. Ginapakihangan ni kuno Rotaplex, ikihan niyo mana. Ruana ko nung advice ha, itaga Rotaplex nga engineer, blingdong sa mga taga tindahan nga nag-agto ito. Ikihan niyo mana inyong mga opisyales sa Kalibo. Te, kamo paro ginapakiha. Ha? Kamo paro ginapakiha sa taga vendors, mga opisyales sa Kalibo. My goodness. Good, karon ipabati ko ba kinyo ha. Wawot ako nung urot na lang budget eh. Good morning, Jet. Bago makakita at budget, gabok kondong pinaobra ni Rotaplex. Hama ni Mary Edith Ado. Good morning, Jet. Nakita kami karaw eh. Una sa istansya. Makato Esports. Good morning. Pag-greet, happy birthday kay Engineer Jake Taladro. From Makato Esports. Happy birthday, Ampon Titoy. Happy birthday ko no, Engineer Titoy. Yalin sa imo nga Ampod is member Engineer Rex Bautista. It's hard to get. It's a TG group. Good morning, Gid. It's Rex. Bisan kahapon, birthday ko ng apo kara. Nagpabilin patay mo sa SB. Nagboto patay mo sa kwan. Resolution ni si Benel Baldo nga ginasuportahan dong pastoral letter ita Simbang Katolika kontra Boracay Casino. Ang iba, gulpit ang nakagaduga doon na tabo. Good morning kay Tulit Psycho Vlog Chavez o nasa Katiklan sa Banwat Malay. May mensahe ka ton kaina si SB Emerson eh. Nag-raise ako kahapon nga nag-support sa Rizzo ni SB Rimar against Casino. Ayo ito kahapon, nabilin kahapon nabi si SB Christine, si SB Emerson, si SB Gamayaw, si SB Rex, ag si SB Ribaldo lang. Siyempre, mga proponente. Ag si Vice Mayor Kimpo. Ang iba, I don't know kung si nag-agto. Basi kung may importante nga nagtulang. Good morning, Gid. SB member Emerson Songela Chica. Good morning man kay Kagawad to be. SB to be, John Paul Hinita. Nga nag-monitor man katon. Kay Danny Boy Bantikit. Good morning, Gid. Aga naghihirap ang bayan pero abong nag-big time ng empleyado. Agali? Sino-sino kaya yon? Araw, rong sugat ni Rosalie o Rosalia Tampos. President at Kalibo Public Market Vendors Mga Kasimano Association. Nga nag-requested clarification, clarification and a face-to-face meeting regarding sa opening it bagong Kalibo Public Market. Doong letter naka-address kay Mayor Sucro nga gin tugod man. I don't know kung gin tugod or copy parnis yung doon ato niya sanggunang bayan. Copy parnis na ato niya sanggunang bayan pero tinalakay ko ato niya SB kahapon. Agdikara, nagwa-banwa. Off the record pa ko no. O ganyan, naka-on dong microphone eh. Agwa ko ta mapatay rong recorder eh. Ha-record ko ta. Off the record. O galing, naka-on tabi rong microphone. Agwa ko mapatay recorder. O di ka rao, mati mga kamo. Rong 13 minutos banwa. Nga pag-uistorya ko ato niya sanggunang bayan. Kurayang letter ni Madam Rosalia Tampos. Hanot dong.
7: I think last week, together with
5: Si SB Rex na.
7: Members of this association. And imo mo lang ang pinapakutan eh. Kung kunin mo nung matapos mo. So, building, kung ano na integrated building, pabalik-balik. So, rupin ako basa, maraming sa mas hugaton lang matapos. Kasi, kung kita napakutan, we are only in legislative body, rung implement na karon, pero municipal engineering. Kung hindi ma, kung may diferensya sa construction, it is the mayor who will pressure the contractor. Kung hindi pa kita na kaya, may legal office kita, sana mag-file kiha kung ano na nakita ito mga diferensya kung hindi na na masunod yung contractor. So ano, tumay mo as legislation eh. May dyan eh, ingapuna pa kita kung mga may ato na lang project monitoring team. At least ingapuna kung mga diferensya. Oh, yan atong infrastructure committee headed by our SB Engineer Luchika. Kabahan kaming tatlo ni SB Marte. At least napuna namon. At so, pag nanda kami gusto ka na permit ang istorya, kung sino matapos, tapos sisigit ang sinapat, balik-balik.
8: Okay, in any case, this letter is addressed to our dear mayor and not to the Sangguniang Bayan. The request is not for the Sangguniang Bayan to call for a meeting. We are just copy furnished with a letter, and we communicated with the executive assistant of the mayor, Ma'am Giselle Flores Quimpo, with regards to this matter, and I asked permission from her if I can state her response in the session, and she agreed, and she informed us that may meeting po sila, silang mga market vendors kay mayor tomorrow afternoon, so that would be October 8 in the afternoon. So again, the meeting is between the mayor and the market vendors. We are just copy furnished in this communication. Yes, Honorable Rima Ribaldo, to be followed by Honorable Engineer Emerson Lachica.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer. It is right that this matter will be brought to the office of the mayor or si mayor itself. Dahil once nga, we have done so many hearings and information, but of course I sa part particularly sa committee infrastructure, they done their part, may mga report, may proper conman monitoring, but of course ay kung makara abi matabo, it will give a conflict between the executive and the legislative. Siyempre maagto naman na yakaton ng mga vendors, mapabot kanda nga mga concern, and then
5: pause muna dong, pause muna. Pero na, ano ang bat isbi? Pabalik-balik man ang manara. Imaw man gihapot na itong isabat. Ay, hindi man kita makasabat. Ay, bukod man kita at kontraktor. Isbi ta kita. Kung kontraktor man ang makasabat, kung ninunugid kayang tapuson ng tindahan. So, baka ron, rato niya sanggunang bayan, wala na. Masasurinder o tabanwa. Waman man ito mahimo ito niya SB. Ay buko man sa darong nag-construct, hindi man sa nag-contractor. Agaktuali rong sugat, waman yun naka-address kinyo. Kape parnis man ang kabo. Padayon, SB Rimar.
9: Hindi dato malikawan do mga bagay nga. It will, imbis sa makaproduce kita it good ambience for waiting the completion of the said Kalibo Public Market, ay nagatao katon ita mabahul pagin nga division between the executive and legislative. While you have said that it is also addressed only to our mayor, so kung ano mataro ay mayor nga whatever the mayor decision, of course ay kung kinahangan na abiro aton nga mga duga nga suporta para mapadali naton do construction, ay una kita mahugat, Mr. Presiding Officer.
5: Okay, thank you Honorable Engineer Emerson Lachica.
10: Thank you Mr. Presiding Officer. Last September 10, we had conducted inspection of our Kalibo Public Market together with SB Ronald Marti. And when we reached at the site, naro ato niya project site engineer nga si De Vera. At according kay Engineer De Vera, ay gawagat man ang wrong ground. Anyway, ground floor area ay ready for occupancy ko ta, partial occupancy. Nag-istamin kami ni Engineer Dave Ignacio Raton nga officer in charge at municipal engineer. Di siya mandaan na nga ginambag nga pwede ito ma-issue ni partial occupancy do ground floor area. No? Ako yung galing, according sa kanda kay Engineer De Vera, kumaman kay Engineer Dave Ignacio nga hindi man ko numero mga stallholders at ato nga Kalibo Public Market mag-asilo, gusto nang dahay masilo sanda, bilog sanda masilo sa ato nga Kalibo Public Market. And according kay Engineer Dave, punta nao na ato nga ng ginbuwian nga istorya, hey, simpre third floor na nangaroon nga roping, hey, kung ako nga i-evaluate, hey, matsa duda patangani ako mahuman doon sa before the end of 2026.
5: Pause. Oh, klaro ha? Bisan nga ni si Engineer Dave Ignacio nagahambay, kung maura rong sitwasyon, malabo nga matapos da sa rayang 2026. Hambay nga ni SB Emerson, base ko nabutan para it 2027, di ba nga SB Emerson?
10: Trabaho kung tanan do third floor high butang at roping. At the same time, then October ko nababot do left tier nga to agdo Anton nga
5: kono pa yang ron
10: ano gat nga pasaka nga ron pa sa it mga ato nga mga elevator. So kung October mabot basi mga November pa ma-install at abo patang trabaho para sa ginatawag nga rin nga roping. So, ang bago gani kay Engineer Dave Ignacio, bisyur mga ko nga mapahuman yun ninyo before the end of 2026. Ay kung hindi mga ko to, mas imabotan pataka mo 2027 in first quarter. So, that was the medyo na they have a meeting with the mayor sa tomorrow, no? So, para once for all, maklaro kung baga nagambarong taga United Vendors nga ma-asilo sa dakon, bilog tanan sa nag-asilo. Or, pwede tandang mapasilo ro human sa ground floor, ay pwede yung taron, dahil nag-istira kami ni Engineer Dave nga, pwede yung tama-issue at partial occupancy. So, doon do, last nga, inspection naman yung agenda ko September 10.
8: Okay, thank you. Last comment on the matter since again, we are just...
5: Pause na. Dari ganggit. Now, harap ako tana. Partial kono occupancy. Hambay ni Engineer Dave Ignacio kono, pwede ma-issue net partial occupancy. Harap ako tana, zero taplex baga masugot? Ha? Nga, paukupahan sa mga taga-tindahan do nga ground floor samtang ginaobra ro nga third floor or second floor. Nga wa it official turnover nga matabo. Di ba nga Engineer Bernard Moises, civil engineer ka? aling ka sa bangko, pwede ba nga partial occupancy samtang ginaobra? Paano? Kung may madisgrasya, may mahuhugan, ay may ongoing construction, may madisgrasya. Abo bang matapos eh? Agwa pa tayo itong over sa local government unit, sa gagpondo nita kontraktor. Responsibilidad it kontraktor. Di, rotaplex, masugot man ita partial turnover, partial occupancy. I doubt. Una-una pag may madisgrasya, sa gagtunta, it kontraktor. Paano kung may madanlog, may mahugugan na? Ha? It debris, o kung ano inagoginobra sa babaw, may madisgrasya. Ako ro kontraktor, masugot ako? Partial turnover, nga what official turnover, partial occupancy, I don't think so. Para yun dong.
8: Yes, Honorable Rima Rivaldo.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mangutangal na ako kay SB Emerson as a chairperson ng infrastructure, then off the record ako.
5: Ay, off the record, pero naka-record.
9: SB Emerson, mangutangal ako kung may fire exit yun. Do
5: Arab. Yung wah, ganit par exit gali ra.
9: Market kin pakita ba kin kin your design dahil sambilog lang kin tao ka kon nga pangutana ni architect Aldecoa Alcido nga matsawa tamana if nakontakita nga design sa fire exit. So, doon malakon pangkutana, anay.
5: Na, kabawaw ka building, what fire exit?
10: yes, according to our inspection nga again conduct to September 10, bukong pa, bit klaro, gita na nga, simpiri kung sa ground floor, ay hagos ta na na exit. Entrance exit, mano, may entrance, pero bisan siya niyang may exit. O galing ron sa second floor and third floor,

0: mention ka ako nanda nga siyempre ga demando do mga vendors nga hinunog gid amana ra. Matapos hay sabat nanda ha bisag vice mayor adto may kulig ni chamber wawon man nagpundo palin man aron kung gusto man na ninyo ikiha ninyo ro mga inyong mga opisyales. Imagine na, they insinuate pa ko contractor, the mga vendors, na ubahan nga i-demanda kita ng mga opisyales. So that is very critical if nayang matuod yung sitwasyon. So, moro nga niron
1: na... Dong! Pausa na yun, Dong. Ate, klaro ha? Yahambay mismo ta project engineer. Ang project engineer ding dong, sa'yo magkita kung sino. Arong siksing-siksing sumikat nga si Engineer Ria de Vera. Ano man ha? Wow, man at pundura. Gusto niyong patapuson da? Ikihan niyo yung mga opisyalis at banwa. Oh? Kung magbinatood ra, si Ruta Prix para nagsugo sa mga taga-tindahan. Ikihan niyo rin yung mga opisyalis para mapuwersa sanda. Agadugangan it pundura para mapatapos ay wow at pundo nga nabilin. Siyempre may mga pagbagong natabo eh. Di nyo nga third floor meron nga ginaobra. Hindi yan kasama sa budget. Ha? Ay may natabo banwa nga pagbago. May mga gindimulis, gingaparan. That's why nga nung third floor nga ron, nga food court kung taron, ginaobra nga stalls. Ay may changes eh. May by reason order. Agilite mo kapartit pundo. So, wangunit kwarta. O, kihan nyo man yung mga opisyalis. Agod nga pa, pwersa sanda, kusuyat pundo ra. Mapatapos da. Kung magmoro yung sistema, nako. Mabaho kitang problema git para sa mga taga-tindahan. Padayon dong.
0: I do not know kung interview datong in charge o na nga mat nakahambay mat makaron. Kung nayang either galikaw imaw nga palin, ano wad kasabat.
1: Ipatawag nyo, Rotaplex. Ipatawag nyo.
0: Doon nga ron nga market. Then, pangayuwa, hay, para ma-pressure ko no kita, hay, i-demanda lang. Doon mo lang nga, Mr. Presiding Officer.
2: Okay, we're back on the record. Last comment, Honorable Rex Bautista.
3: Wow. Sa with regards to sa hambang kung ino matapos kung makasabat siya takaw ng kontraktor dahil saan dato ng obra eh ang kung hambang SB Rivaldo ng awat pundo hindi pwede ng awat pundo kasi phase by phase pag release eh practice billing eh hindi man na pwede i-release o certain amount kung wala natapos eh pa nag-advance sa that collection eh doon yung sa capturing principal engineer because they are the one in charge of the completion report. Eh kung ipakoleksyon na nang matapos, ay doon na may question up here. Ay doon na, alam mo, ano na, tatong legal officer, to question naman na kung nilatoon niya, pundo. So, matapos eh, ang loan sa bangko rin eh, hindi man mag-release do, PPP karon kung na, huwag kasunod sa practice billing. Ay, hey, kung nag-advance sa sana, eh, that's the problem. That's the question. Very big question daron.
2: Okay?
3: One more. Hindi na magsugot kung ako ng contractor, hindi na ako magsugot iyo fire building ng watama turnover sa munsipyo. Why? Kasi kung may madisgrasya una ron, sa abdun talanda. Sa abdun ang contractor. May mahugan una karong kapalindahan. Andat ang sigaptor kasi under the problem is na ano tasa negative slippage doon ang problema ang doon taro duty ko tayo principal engineer kano tasa na nga matapos pilot kaya ko na matapos I don't know what happened to that that's a very big project yung iwas at ginaubra o mabasi may iwas na sayo na itong engineer na buta ko na or either nga ugra na sayo na. Aman, hindi na ma-pressure doon. Thank you.
2: Okay, thank you. Again, we are...
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.9

0: 101.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Daya Romasubo, kung magbinatuod, ha? Reng kahapon ay naistoryahan sa sesyon, ha? Nga uwat at pundo, ha? Nga nabilin para patapuso ng tindahan. Ha? Reto Romasubo nga balita, kung magbinatuod ra, dapat i-clarify ra, ha? Patawag nyo rong kontraktor. Ay, na kung nung hambangit project engineer, eh. Huwag taman at pundo, paano tapuson da? Wat pundugon? Oh, ako ba toon nga ginsugo pat kontraktor mismo? It project engineer nga, pahili nyo man at kiha? Sinugo para mga vendors? Nga pahili nyo at kiha rot inyong mga opisyalis ita banwang kalibo? Oh, hamat na kahambangit maroon ng kontraktor kung magbinatood gidban, ha? According kay Esberimar. Nga sanda, ginapakiha pa sanda, it kontraktor. Kontraktor para may nakasloob nga magsugo sa mga vendors, ikihan nyo rin yung mga opisyal. Eh, dapat may ripatawag mo rong rotaplex ka ra.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Inagagaling balikan na ito ni Nagara. Padugdag man tayo Nagara. Yung nga nga natukiban. Natukiban. Nga wawata ko doon pundo gali. Good morning na kay Aljun Francisco. Una sa Mapuay, sa Pampango, sa Libacaw. Engineer Cesar Gomez Taiko, take with engineer. Una sa Olbuswang. Aman ba nga wagin kita makabati? Ha? Jet, nga gin-ask o gin-monitor man nandarong status it loan releases sa financing bank. Agod masairan kung may budget or a pundo nga for release. Tama. Ito tal, unang gin-man doon. O sisaan nyo lang ito sto. Eh, makaroon, matsa nagapangaliwas yun natin nga sa ngunang bayan. Ha? Ah, matsa atras na. Surrender na ka mo, Isbe. Iniw natin problemahan nung tindahan at kalibo. Ikto kita sa andaga o manindahan. Ay human yun, nagmay parkingan man. Tikanguhin man natin nga mga negosyante. Ha? Ah, kanguhin man natin nga mga negosyante. Okay, ta kitang nagabakay. Pwede ta kitang kaagto sa mga talipapa. Di pa paano mga negosyante? Pilang gatos nga negosyante? Oh, ano ba tabo kanda?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Good morning kay Wood Sticker, kay ng Aluna Cristobal, na sa Tinigaw. Happy monitoring man. Dali lang daw ha. Hinyo ato Jetro is being a pag-uon gid ng tunay nga kontraktor. Ro arkitekto agro supply materialis back o tanan nga signature it kontrata para subton do mga pangutana. Dapat, inagabalikan natin doon na nung to'y swalog. Good morning, Gid. Happy monitoring. Una, isaklan ka na ba? Kung sa Metro Manila ka pa. Sige, para budget hearing eh. Good morning, Gid. Kaya Aklan na First District Representative Congressman Jesus Papa Jesus Marquez. Sini ka mag-attend rin sa birthday party ni Juan? Ay doon pitok kung narubanda ni nung titoy. Ni Engineer Tito Rodriguez, sila kita mag-attender Congressman Papa Jesus Marquez, sir.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Wala yatang balak ka mag-attend sa birthday party ni Engineer Tito si Congressman Jesus Marquez. Ah. Hindi ka mag hindi ka magbaili eh. Si Don Pitok kuno lang ang banda. Ah, okay, okay, okay, okay, sige. No problem. Surprise.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Ay, good morning, gina, sa Pamilya Marquez na sa Metro Manila. Kay Ma'am Corey, arong beautiful wife ni Congressman Jess. Aga sa Marquez siblings. Kay Bea Alexandra. Kay Cassandra, kay Joshua Marquez, o na sa Metro Manila. Ging pinatiyog ta kita, kutindahan mig, anak ng tiring, may salvation gina kara, agkon na masairan, pangaganan takunta, migo agod di mag-umag, anong nagpaldo, kanda kita ko ang propiedad, paldo sila. May pumaldo nga, may pumaldo. Mabahaw rong problema it DBP ra. Tama. Tiger Well, mabahaw nga problema pag magbinatuod ra. Mabahaw nga problema ra. Aba, dali lang gid ah. Ano ra? Nagpagupit ka, ha? Nagpa-parlor ka. Saan ka nagpa-parlor? Sa La Marquesa Salon? Okay, good morning, good morning kay Charlene Aguilos. Mandin Aguilos. Ita opisina, ita Congressional District Office. Ah, okay. Ah, oh, sige. Nga mo kayo, nagpagupit ka ako ngay. Nagpagupit ka gid, ha? Si Judge Buddy Marin, imbitado ka ba, Judge? Sa birthday party ni Engineer Titoy. Yet, good morning. Mabuti siguro dito lang mamaling kesa ang Dagaw. Dahil operational na ang Dagaw Public Market third week of October. Yes, Judge. So, third week of October. Kaya, pabuksan na rong ang Dagaw Public Market. Mabaho-baho man doon. Kasarangat baho rin. Sa 50 kastol siya taron. Una sa Dagaw. Rung mga tagang Dagaw, okay ta. Ay paano rin taga ibang barangay nga magayo sa Dagaw. May mga talipapa man ka mo ah. Una na ka mo sa inyong mga talipapa. Ayro problema ta kang uoy taton nga taga Kalibo Public Market.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good day, bukod niyang rong contractor rong ikihajet ay pati, ah. Ayro nga nilang hambay nung binila Serna it mismong kontraktor to nagsugo, ha? Kontraktor to nagsugo, ha? Sa mga vendors, ikihan nyo yung mga opisyal. O tawagon, paginambang mga opisyal, eh, rohaton nga mayor, vice mayor, mga SB member, kaibahan sa nakara, rohaton nga mga taga-engineering, ha? Ginapakiha pa kung nataro kontraktor, it-engineered kontraktor, pwede nyo may natkaso, rohin nyo nga mga opisyalis, itbanuang kalibo. O tawagon, may ginabuitan tarong rotaplex nga na, ha? May alas nga ginabuitan si Rotaplex nga ra.
0: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, nako, good morning gid kay Madam Mary Ann Airoso. Ando right. Good morning man. Nadunga si makagwapo pero una gon si wood sticker, amigo. Ngani eh. Si wood sticker ag si Don Pobre dong nagbaylo. Alas 9:31 na. Oras naton sa Pilipinas. Mawaswas ka pa dong? Mawaswas ani dong? Ang oras, hatid sa inyo ng More Power Probiotics 8-in-1 Covivix, your cup of success. Healthy gut, healthy life, mag More Power Covid daily to achieve a healthier you.
0: Todo komentaryo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best,
3: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Uy, Mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihuti mo man abir o yung sikreto ka, Kol?
10: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pasira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
11: Aghara pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Ang lagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500
13: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isa ka teacher.
14: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
13: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
17: Kapoy.
18: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
21: Armando Castillo ng Danday.
22: O Tatay?
21: Mindoro. Ito yun na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: 42 minutos nagtaliwan sa oras nga nasa 9. Ay, agpas na kita, Banwa. Inagaman na. Inagaman. Abo pang nakapila, Hinaga eh. Masadya, Hinaga ra. Good morning, kid, kay Todo Roger Lozero Nagales. O nasa obisina ita, Barangay Affairs. Ano ni? Si Wood Sticker, nagtreservano sa isang bilog ang baga. Nga tao. Tao, kung sa bilog ang nga tao, sandara. Ag si Dr. Jones at your service.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ayang ang nag-chempo na ito, liagpas na kita. Ang wata matalakay, buwas naman ah. Dugang update development kung mga nagkinatabo sa aklan sa nagtariwan nga 24 oras bantayan sa iba namon nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Sangagan kong binugwa por sa Radyo Todo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Magugagom-gagom pero mainit nga gahon ito Webes. Oktobre 8 na kita. Happy birthday uman, engineer Nestor Victor Tito Rodriguez. Happy birthday magini kay Dongdong a Orbista una sa napnot. Nga naga-birthday man. Happy birthday gidong. Agsatan nga naga-birthday. Trabaho lang walang personalan banwang nagabamati mangin. Hilway ka!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Malakasway sa Likunan. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
7: Sorihan daw sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, sa baha, damo, kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sige tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gahatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Mean to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala amo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
7: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Pero kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
7: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike ya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
7: That's why kisagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Makatulat sa mga butika.
7: Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka,
8: boringot
7: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala ka problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
8: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Correct.
8: Kaya may ara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
7: Correct.
8: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
7: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 bio.
8: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
7: Oy,
8: piki ina,
7: piki na,
8: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
7: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
6: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, steam.

0: stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Rayarong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: May powerful compound!
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: DTX 500!
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

pong gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipik sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray ka po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano tayong
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho.

0: lantawa ang inyong aguya. Gakorinot wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiyo, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano naton punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
1: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
2: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok to sa SPO. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyo sirula sa inyo mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
3: Batchmate mo si Richard?
0: Ha?
3: Batchmate?
0: Magulang sa sakon, gawa.
3: Ate, okay.
0: Oh, mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
3: Gabi. Manong Tong.
0: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
3: hindi ka naka-guest, no?
0: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
2: isang
0: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini, Sir Kevin, sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boys, ang adlaw mo, kining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na, ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo nagadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka sir boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen sir Kevin, no, iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da balan, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lan tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun eh.
3: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
3: Lapit naman Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid sir boy mambuling ni DTX 500 sir boy.
3: Correct, no, kay ang collagen, no, nga ako no, correct ni Sir JP, no, ang collagen sang una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen, but do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kung kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag.
2: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala.
0: Mas dasig mag-ayo
2: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula, nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung makonsekwenta anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
3: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang content sang serum Sir JP. Makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A, vitamin C.
0: Gusto.
2: No, so ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts, no?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
2: Hindi si Richard de la Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
3: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
0: mga. Akong babae.
3: Siya nag-a-double kay Anjo Suna. Anjo

0: good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
0: Swabi.
1: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
0: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood, no, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila, utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila siyang bulubad yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
0: mag-extend, yes, food supplement. Ang

0: 10-fold supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikin siyang muscle mo.
0: Sakto lang init, kampiyon.
1: Gasudo, gasulod. Sa iyo, wala ka ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit chan.
1: Ay!
0: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko. Ara, da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, alkaline things, makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why gaamat-amat, kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
3: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala ta time.
3: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 8 na po tayo sa buwan ng Oktubre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lesser Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributa.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, tatlo sugatan matapos bumangga ang pick-up sa funeral van sa bayan ng Luzon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, dalawang kolorong vehicle sa hinarang ng LTO6 sa bayan ng Nabas.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At 3ID Commander, pinalakas ang koordinasyon sa Aklan para sa seguridad at kapayapaan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline, 487 ang benepisyaryo sa Aklan tumanggap ng second tranche ng uplift aid.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, Duenas, Iloilo nagdeklara ng state of calamity dahil sa dry spell.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At cloud seeing operation ipagpapatuloy sa Western Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang national. Ina ni VP Sara gustong si Baste ang tumakbo sa national position.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, VP Sara Duterte handang suma ilalim sa lie detector test.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Sa iba pang headline, niya magdideploy ng mobile solar pumps laban sa epekto ng super El Nino.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At DILG hiningi ng Interpol red notice laban kay Leandro Leveste.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang international, Japan, nakararanas ng nationwide flu outbreak.
0: Todo, todo, todo, international.
2: Dagdag headline, balitang international, US Air Force bombers, inalis sa UK's bay, UK base dahil sa security threat.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Headline, balitang sports, AJ Obiena, target ang 2028 LA Olympics.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Para naman sa headline, balitang showbiz, sa balitang artista, Juan Miga, nag-propose ng kasal sa nobyang si Aiko Melendez.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline, balitang negosyo, inflation sa Pilipinas, umabot sa 7.2% noong buwan ng Setyembre.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, halos 4.7 milyon na Pilipino may diabetes sa ayon sa International Diabetes Federation.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Los 11:40 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Tatlong katao ang sugatan matapos bumangga ang isang pick-up sa isang funeral service van sa Diversion Road, Lazo, Aklan, hapon ng Miyerkules. Batay sa inisyal na impormasyon, nagmula sa bahagi ng Tigayon ang pick-up, habang galing naman sa Lazo ang funeral van. Pagsapit sa gitna ng crossing, aksidenteng bumangga ang pick-up sa van. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaligtad ang funeral service van na may sakay na 5 individual, kabilang ang kargang bangkaya. 3 sa mga sakay ang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad na dinala sa ospital para sa kaukulang atensyong medikal. Samantala, Wasak naman ang harapang bahagi ng pick-up, ngunit maswerte namang walang nasaktan sa tatlong sakay nito. Patuloy ang investigasyon ng Luzon PNP upang matukoy ang eksaktong sani at pangyayari sa aksidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, naharang ng mga personnel ng Land Transportation Office Region 6 ang dalawang bihikulong hinihinalang bumabiyahe ng walang kaukulang prangkisa sa bayan ng Nabas nitong Miyerkules. Sa isinagawang roadside operation, naharang ang isang multipurpose vehicle na may 6 na pasahero na nagbayad umano ng halos 6,000 pesos para sa biyahe mula Katiklan patungong Iloilo. Sa hiwalay na operasyon, naharang din ang isang sedan na sinasabing ipinaparenta sa halagang 4,000 pesos sa loob ng 2 araw. Parehong na-impound ng 2 sasakyan na nasa bat ng Regional Law Enforcement Section sa pangunguna ni Chief Jester T. Mandadero. Sa kasalukuyan, umabot na sa 197 kalorang vehicles ang naharang ng LTO 6 sa Western Visayas mula ito Enero 2026. Muling nagpaalala sa LTO 6 Regional Director Attorney Gadosha P. Gidespan sa mga operator na kumuha muna ng legal na prangkisa mula sa LTFRB bago bimiyahe upang matiyak ang kalitasan ng mga pasahero.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, pinalalakas ni 3rd Infantry Division or 3ID Commander Major General Joey A. Escanelas ang koordinasyon ng Philippine Army at Provincial Government of Aklan para sa kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Nag-courtesy call si Escanelas kay Aklan Governor Jose Enrique Miraflores sa Provincial Capital sa Calibo noong Oktobre 7. Inalakay nila ang mga usaping pangsiguridad at ang pagpapatuloy ng pagtutulungan ng dalawang panig. Kasunod nito, nagtungo si Escanelas sa headquarters ng 82nd Infantry Battalion at nagbigay ng gabay sa mga bantay-laya troopers kung saan binigyang diin ang disiplina, profesionalismo, pagkakaisa at kahandaan sa tungkulin. Inimok din niya ang mga sundalo na patuloy na panatilihin ang mataas na pamantayan sa kanilang serbisyo at gampanan ang kanilang mga responsibilidad ng may integridad para sa kapakanan ng mga mamamayan sa lalawigan ng Aklan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nabigyan sa ikalawang tranche ng tulong ang 487 na mga benepisyaryo mula sa bayan ng Altavas at Bataan sa ilalim ng uplift programa ng DSWD. Isinagawa ng DSWD ang payout para sa mga benepisyaryo ng Group 2 bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilya at individual na apektado ng kasalukuyang emergency sa enerhiya. Layunin ang naturang ayuda na makatulong na maibsa ng mga gastusin at iba pang hamon na kinakaharap ng mga benepisyaryo bunsod ng sitwasyon. Patuloy naman ang DSWD sa pagbibigay ng kinakailangang suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Uplift Program.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:44 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Dueñas, Iloilo dahil sa 3 buwang kakulangan ng ulan na nagdulot ng pinsala sa mga pananim. Ayon sa Iloilo Provincial Agriculture Office, mahigit 100 hektarya ng palay, high-value crops at iba pang pananim sa Dueñas ang napinsala. Mahigit 200 na magsasaka naman sa Dueñas at 7 iba pang bayan ang naapektuhan. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 400 na hektarya ng agricultural crops ang napinsala sa hindi bababa sa 8 bayan sa Iloilo. Patuloy pa ang validation sa lawak at halaga ng pinsala. Ayon sa Provincial Agriculture Office, pinag-aaralan na ng pamalaang panlalawigan ang karagdagang hakbang at pondo para matulungan ang mga magsasakang apektado ng dry spell.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang regional, ipagpapatuloy ng Department of Agriculture o DA6 ang cloud seeding operations sa Western Visayas, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng ulan at mayroong angkop na ulap para sa operasyon. Ayon sa DA6, Director Dennis Arpia, natapos na ang unang yugto ng cloud seeding at kasalukuyang isinasagawa sa ikalawang yugto. Sinabi ni Arpia na pinag-aaralan din ng ahensya ang iba pang lugar na maaaring isa ilalim sa cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbangan upang mabawasan ang posibleng epekto ng Super El Nino sa sektor ng agrikultura. Isinagawa ang cloud seeding sa pamamagitan ng paglalagaya ng maliliit na particle gaya ng silver iodine o asina sa mga ulap na may sapat na moisture upang makatulong sa pagbuo ng ulana. Ayon sa DA, nasa 60% ng agricultural area sa Western Visayas ang rained at rain-fed, kaya maaaring maging vulnerable ang mga ito sa matagal na tagtuyot. Patuloy naman ang paghahanap ng ahensya ng karagdagang water sources para sa mga sakahan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:47 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Pinunyag ni Vice President Sara Duterte na nais ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na siya ay bumalik sa Davao. At ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tumakbo sa national posisyon. Ayon kay VP Sara, ito ang naging mungkahi ng kanilang ina. Pero wala pa silang napag-uusapan ni Baste tungkol sa posibilidad na tumakbo ito sa national elections. Sinabi rin ng Vice Presidente na wala siyang ibang taong naiisip na hikayatin na tumakbo sa anumang posisyon. Nilinaw naman ni Sara na para sa kanya, personal na desisyon ng isang tao ang pagtakbo sa halalan dahil hindi aniya madali ang trabaho, pangangampanya at mismong eleksyon. Matatanda ang humarap si Baste sa Senate Impeachment Court noong Setyembre 29 bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Sara Duterte.
0: National.
2: Samantala, handang sumailalim sa lie detector test si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga aligasyon na dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Pero nais muna niyang ilabas sa publiko ang resulta ng polygraph test na isinagawa kay Gracioso. Ayon kay Duterte, wala siyang problema sa pagsasailalim sa naturang pagsusuri. Ngunit, winisyon niya ang natunang pahayag na nakakuha si Gracioso ng 99% na truthfulness sa lie detector test ng National Bureau of Investigation. Matatanda ang inakusahan ni Gracioso si Duterte at iba pang miyembro ng kanyang pamilya na nakatanggap umano na mga maleta na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Mariing itinanggi ito ng Vice Presidente at sinabi niyang hindi niyang ginawa, nalaman o personal na naranasan ang mga pangyayaring inilagay sa affidavit ni Gracioso.
0: National.
1: Sa karagdagang balitang national, magdideploy naman ang National Irrigation Administration ng mobile solar pumps sa mga lugar na posibleng makaranas ng matinding tagtuyot at kakulangan sa tubig dahil sa Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ito ng paghahanda ng gobyerno para matiyak ang supply ng tubig para sa mga magsasaka ngayong dry season. Gagamit din ang NEA ng groundwater pump maps upang matukoy ang mga posibleng mapagkukunan ng tubig para sa solar-powered irrigation systems. Kasama rin sa plano ang pagkukumpone at maintenance ng mga irrigation pump. Gayun din ang paglilinis at pagtanggal sa putik sa mga irrigation kanal para mapabilis ang daloy ng tubig. Samantala, naghahanda na rin ang DNR ng mga hakbang para sa posibleng water shortage, forest at grass fire, matinding init at iba pang epekto ng El Nino.
0: National.
2: Hiniling naman ng Department of the Interior and Local Government, DILG, sa Interpol ang paglalabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leveste. Kasunod dito ng warrant of arrest, hinilabas ng Makati Regional Trial Court laban sa mambabatas dahil sa amanoy paglabag sa Public Service Act. Itinakda ng korte sa 72,000 pesos ang piyansa sa kaso. Ayon kay DILG Secretary John Victory Munya, makikipag-ugnayan sila sa Philippine Center on Transactional Crime para matukoy ang kinaroroonan ni Leveste. Batay sa impormasyon ng mga otoridad, maaaring nasa Germany ang mababatas, bagamat naon na rin siyang naiulat na nasa France. Hinikayat naman ni Remulia si Leveste na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap nito.
0: Todo National.
1: Samantala, 8 katao naman kabilang ay isang Chinese national at 7 Pilipino ang naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang warehouse sa Barangay Parolan, Plaridel, Bulacan. Sa umano'y paggawa at pag-iimbak ng counterfeit slimming coffee. Isinagawa ang operasyon noong Oktubre 6 sa bisa ng search warrant sa paglabag sa Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Nasamsama ang mga slimming coffee, raw materials, packaging materials at production equipment na tinatayang nagkakalaga ng 6.1 million pesos. Ayon sa CIDG, umano'y ginagawa ang produkto ng walang pahintulot ng may-ari ng trademark. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng panganib sa kalusugan ng mga peking slimming products na maaaring hindi dumaan sa kaukulang pagsusuri at regulasyon.
0: Todo National.
2: Sa iba pang balita, ligtas na isinakay at dinala sa Maynila ang unang batch ng 50 foreign nationals mula Pagadian Airport patungong Villamar Air Base sa Pasay City nitong October 7. Sakay ng military aircraft ng mga foreign nationals sa tulong ng 1st Infantry Division ng Philippine Army kasama ang Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Batay sa investigasyon, ilan sa kanila ay posibleng naging biktima ng human trafficking o iba pang uri ng pagsasamantala. Patuloy ang beripikasyon at investigasyon upang matukoy ang mga posibleng biktima at mga individual na maaaring sangkot sa naturang illegal na gawain.
0: Todo National.
1: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: International.
1: Nakararanas ngayon ng flu outbreak ang bansang Japan matapos lumampas sa epidemic threshold ang average na bilang ng mga pasyenteng minomonitor sa mga ospital sa lahat ng 47 prefecture ng bansa. Ayon sa Health Ministry, pinakamataas ang naitalang kaso ng influenza sa Okinawa habang nakapagtala rin ng pagtaas sa bilang ng mga kaso sa Saitarna o Saitama, Ibaraki, Aichi at Gyefu. Pinapayuhan naman ng mga health officials ang publiko na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng influenza, kabilang ang regular na paghuhugas ng kamay at pagtatakip ng bibig kapag umuubo.
0: Todo International.
2: Samantala, inalis ng United States ang mga B-1 bomber sa RAF Fairford sa United Kingdom at ibinalik sa kanilang home station sa Amerika dahil sa tumataas na security concerns sa naturang airbase. Nasa 12 B-1 bomber ang nakatalaga sa base at mabilis na inilipat pabalik sa Estados Unidos kasunod ng umano'y banta ng posibleng pag-atake gamit ang mga drone na iniuugnaya ng mga opisyal ng American sa Iran. Ito ay kasunod ng pag-aresto ng mga otoridad ng Britain sa ilang individual na iniimbestigahan dahil sa amunoy planong pag-atake sa RAF Fairford. May nakuhang gasolina sa ilang sasakyan na sinuri ng pulisya ngunit walang nakitang improvised explosive devices. Sinabi ng United Kingdom na may matibay umanong indikasyon ng pagkakasangkot ng Iran ngunit maraing itinanggi ng Tehran ang anumang papel sa umanoy plot. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa Britain.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Inabalak naman ni pole vaulter AJ Obiena ang kanyang Olympic comeback na gaganapin sa Los Angeles, US,

0: Asia 2028. Matapos ang matagumpay na pagtanggol sa kanyang Asian Games title. Bago lumaban sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, umakot ang nasabing pole vaulter ng 9 na gintong medalya ngayong taon na nakamit mula sa mga palaro sa Europe at China. Nagkaroon naman ito ng record-breaking sa kanyang pagbabalik sa Asiada matapos ang kanyang makasaysayang 5.91-meter finish para sa bagong competition o competition record kung saan inugusahan siya o niya ang dati niya ring makasaysayang marka na 5.90 meters sa Hangzhou noong 2023. Magugunitang bigong nakamit ni Obiena ang podium finish matapos mauwi sa 4th spot noong taong 2024 Paris Olympics. Balitang sports.
1: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nag-propose ang aktor na si Juan Mix, actress at Quezon City Councilor Aiko Melendez. Kinumpirma ito mismo ng aktor matapos niyang ibahagi sa kanyang social media account ang video ng pag-alok nito ng kasal sa nobya. Ayon sa aktres, na wala siyang kaalam-alam na mangyayari ang wedding proposal kung saan sa araw na iyon ay tila ordinaryo ang araw. Dinalaw ng dalawa ang puntod ng ama ng aktres at doon ginawa ng aktor ang proposal na agad naman na pumayag ang aktres. Itong buwan din ng Setyembre nang inamin ng dalawa ang plano nilang pagpapakasal. Pinaslamatan naman ng dalawa ang lahat ng bumati matapos malaman ang proposal ng aktor kay Aiko Melendez.
0: Balitang showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo balita.
0: Umabot sa 7.2% ang headline inflation sa Pilipinas noong buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Mas mataas kumpara sa 6.1% na nete na itala noong buwan ng Agosto. Ay sa inflation report, pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng inflation ang food at non-alcoholic beverages na may 35.8%, housing, water, electricity, gas at iba pang fuels na 24% at transport na 18.3%. Tumaas din sa 4.7% ang core inflation noong Setyembre mula 4.1% noong buwan ng Agosto. Samantala, nasa 5.4% naman ang average inflation ng bansa mula Enero hanggang buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Mas mataas din ang September 2026 inflation kumpara sa 1.7% na naitala sa parehong buwan noong taong 2025.
2: Todo balita.
1: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, tinatayang 4.7 milyong Pilipino na edad 20 hanggang 79 ang may diabetes noong 2024. Ayon dito sa International Diabetes Federation, katumbas ito ng 7.5% ng adult population sa bansa. Kabilang din ang diabetes mellitus sa top 5 causes of death sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority. Upang mapababa ang bilang ng mga kaso, sinusuportahan ng Department of Health ang pagpapalakas ng sweetened beverages tax upang mabawasan ang pagkonsumo ng matatamis na inumin. Sa pamamagitan ng mas mataas na buwis sa sweetened beverages, tinatayang 29,000 na kaso ng diabetes ang maaaring maiwasan.
2: Todo balita.
0: Alas 11:50 in webinar at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 78 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos nagkataliwan sa oras sita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: Mahalaga ito adlaw banway ta kalibo may ito adlaw probinsya ta klan welcome sa atong pagpangalagad sa atong pagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Nagarog adlaw kita ita Webes. Ita 8 na kita banway sa buwan ita Oktobre dagon 2026. Oras talan banway nga kapag abi-abi nga kapag padamyaw ita may digan ka hapon nag may kapagpamati sa atong magasuki gataga pagamati. Sa kabilgan niya banway ta kalibo kabugusan niya probinsya ta klan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad sama karo kay edisyon it ato nga pagililiba ro akong gikinyo banwa nga pagwelcome pagpanamyaw ita maaydayad nga outro adlaw oy kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati kapingin sa mga katutok makaro ka nga mga panyempo nga kabay mga katodo nang in okay banwa ro ato nga adlaw ita webes nga makaro ka nga kagrabi kasingkay no nga tempo nga sa pinanaton ka mga banwa nga sakop itato nga probinsya Ketakyan. Dato na nga mga negosyante sa Bahing Kragkong Kalibo Public Market. Dao ka ba naman sa Bahing Kragkong Kalibo Shopping Center? Sa aton naman katodo, sa aton naman bulantero-bulantero, banwang nagkatutok na magkaroon-karaga ultra daw. Kamusta? Doon aton nga sang mga, itry ka gandaw ita webe sa aton naman mga katodo, sa aton naman negosyante. Kapigid na sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center. Siyempre sa tanan nato nga mga merkado publiko sa bilog na aton nga probinsya Kraitakyan. Aksyon! Tato man mga tricycle drivers sa van ng jeepney drivers ang padayon pa sa Gihapon yung nagawarya-warya sa pila ka mga mayor gadaganon ita ato niya banwa ita kalibo kamadaman Bilogga probinsya Katakyan siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals no yes ato sa sentro ita banwa ita kalibo ang magkaroon ka na mga pangorason nagapupaway na ato niya mga drivers araw iba nagapatagi ka na banwa ita pag-uilabas na sa pila ka mga karinderya no yes ato sa banwa kat kalibo kamanaman no sa pila ka mga terminals ya sa eastern naga western part kung aton ka naga probinsya kra Itaakyan. Sa ato naga mga katodong naga pamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang naga pahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas sa kapingit no sa mga timprano pa naga paom timprano pa naga digamo ganit timprano pa man nga makailabas makarong kaga daw ita webes pero iba siyempre naga preparar pa no makarong kaga mga paniyam po kapingit daw sa mga ulihin nagkara naga paom mga katodo sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala mga preparar itin yung pinagahon magkaroon ka naga unto kay kami man dumagatod kinyo no itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa Banwa ita kalibo aga bilog ga probinsya Kataklan aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pagaililiba
1: may balita may aksyon todo aksyon.
0: Tara ka makatodo nga makapartisipar sa toga pagwaragwag makaroon ka naga hapon. Kung may pila ka naga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa toga pagpangalagad makaroon ka naga adlaw. Pwede ka mo nang makakomment sa toga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay aton daw niya pagabasahon, no? Pagatawat ligwa sa kabilugan ko aton ka naga pagililiba. Siyempre makatodo, hindi lang man, no? Pagkalipatan nga ilike, ishare, dato nga pagpangalagad. Pangalagad makaroon nga hapon para mas mabo na to no, nga mga katodorong makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba
1: balita may aksyon toto aksyon.
0: Aga siyempre magkatodo para nga maging mas updated kamo no sa managakanabo na sa bilog na ton nga probinsya Katakyan pakipalo arong Facebook page no itradyo todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may idagabaga news and public affairs program may mga breaking news nga datatardong radyo todo iya sa probinsya Katakyan makabaton kamo nita notification agod no nga maging mas updated gid kamo sa managakanabo sa bugos na ton nga probinsya ita Aklan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pagililiba sa Webes nga edisyon. Aita aton nga pagapangalagad.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Sa kinahanggan, manging kaibahan, sa rde kaya pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Maga iban kita siyempre mga Katodo itatuan ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman no, sanda ko nga tagsa-tagsa karaga areas of responsibility. Na para sa pagbasya, da itapila karaga balita no, magkaroon ka nga baga panyempo. Ayas sa ato kaga pagililiba, magkaroon ka nga law ita webes.
1: Pagana sa pananghalian, Todo Action! Todo Action!

0: Ilaban wa sa mga balita nga itong pagkatawat, ligwa, pagkatrataron sa itong pagpagayag macro edition, ito itong pagpangilagan. Gaya mga katodaw sa itong pagkaililiban, no? Sa itong kagapalatuntunan, doday kalabanwang, aga dato sa kipapagawa, ito itong Malay Tourism Office sa Isla kay Taburakay, na may kantanan sa mga bisita o turista, nagapadugong, daw sa Isla kay Taburakay, mga katodaw, ginugan, ita negatibo, karaga mga komento, ahumalin sa itong mga empleyado, ita resort, pila ka mga business establishment, auna karon sa isla kara ita Boracay kay Sandy Karabanwa, no, sa rekrega datos nga ginpapaguha mga katodo, itaton nga Malay Tourism Office nga kung nagdaliwan karagabugan na itry karaga September na karecord itagkapin 119,000 plus, no, nga mga turista araw nagbakasyon sa mga karagong isla kara ita Boracay. Pero rekomento to manwa itapila na ton ka mga empleyado na itry karaga mga resort una karon sa isla kay Taburakay, pila ka mga business establishment na mga katodo nga mana si Inmana nag-adoro dahil karaga mga bisita nga na-record mga katodo do kay hindi man namo batsagan iya kar sa isla kay Taburakay aro amon man karang hotel nga gidatrabuhan mga katodo, may una na karagi pang layoff karang mga empleyado na mga katodo, and then darong iba nga nabilin mga katodo ay may una karon nga ting tatlong adlaw sa Domingo karang day off action. Daw bangod jani mga katodo, no, sa kawad-an itray karaga mga bisita ang karaga padugong sa bayan karagong isla karang ita Boracay. Adaya karaga mga katodo komentora ni ang mga komentora tato ni mga igmahod na kapingin sa mga taga isla kay ita Boracay sa ato niya pila ka mga empleyado una ang karaga panrabaho banwa sa pila ka mga bagagko karaga hotel ang mga katodo una karon sa isla karang ita Boracay. Daw kay nagligan mga buwan mga katodo na ito karang Agosto action. Dayaman karabanwa, naroon nga pila ka mga sentimento nga ginapabot, itato niya pila ka mga nagaparabaho. Nauna ko rin sa isla, karay tabura kay mga katodo sa sobra na gindo kapigado. Itaato niya pila ka mga igmangod mga katodo nagaparabaho. Sa isla ka tabura kay bangod gani, no, sa kawadaan. Ita pila ka mga bisita sa rin ka mga magwagkuan ka mga resort. Mga restaurant una sa isla ka tabura kay Sandy Karabanwa, no, sa pagpabutsyag. Kung pila ka ton ka mga empleyado nga nagapanrabaho o sa bahing kong isla ita Boracay.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pinapag ka mga balita sa ato niya pag-ililiba, magkaroon ka nga hapon. Aroday ka na magkatodo nga proyekto ita MKWD sa Banwa ka ita Balete. Na particular Banwa, ronday ka nga pagbuho ita karsada parang makaagi. Magkatodo, randa kong ginaobra nga proyekto. Una, magkatodo, adi ka na sa National Highway ita Banwa ka ita Balete. Agagin na reklamo itapila na ton ka mga motorista. Daw kay although nga gin ka na mga katodo gin na simento na baga ako galing, no, may madagong sa giyapon kalaga portion nga hindi balagin balik daw sa normal, no, tagagin na gubagin buhuan aron day ka karsada mga katodo. That's why tama ka delikado sa safety man itaton nga mga motorista kapingid, no, sa anton nga mga nagabiyahi kara ita or naga maneho itry kalaga mga single motor cycle kung mag-agi di karon sa lugar. Kaibisan kita mga katodo, permi na tonda na obserbaran mga katodo, apisara nga kita hagos sa adlaw gabi nag-agi kita mga katodo sa nasambi karang lugar pero kung namat, no, nalilipat kita mga katodo, no, sa roday karang area, no, one time to nag-shoot kita, no, na kahambal man kita ron ita mga watsayon sa mga katodo kapimpa kung timingan mo nga mag-shoot ka sa rin ka nga pinakadagong karaga porsyon ng mga katodo, itaroon na ikarang nga area kagadaya ay pinara ka mga sentimento mga concern kagagin paabot man itaton niya mga igmangod particular doon aton kaga mga motorista kay kita man mismo, no, personal nakaobserbar na kasama

0: No, nga mga magkaginabu, karagi mga aksidente, mga todo. That's why hindi naton mabaso, doon nga mga igmanghod. Nga magpabot, kung handa ko nga komento, negatibo nga mga komento, mga todo. Asang digman, no? Sa handa ko ginaobserbaran, mga katodo, nga ginapabot man, itaton nga pila ka mga motorista, iya sa aton nga pagpangalagan.
1: Pagana sa pananghalia,
0: ato standby, ya, kay istorya naton sa kabilgan, kato nga pagililiba, na magkaroon ka nga hapon sa ato nya webes nga edisyon akong programa nga todo a aksyon
1: todo aksyon
0: samtang sa piya kabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pagililiba magkaroon ka nga hapon adong nga grupo ita TBS mga todo nagapatigayon na ita dialogo sa aton nga alkalde ita Banwa ita Kalibo kaibahan do aton nga Kalibo Municipal Police Station kahapon ka nga adlaw mga katodo daya ka nga tikang no? May kanta naman da sa direktiba kung aton ka nga DILG mga katodo nga tutukan arong pila kabaga grupo po nga ginapabutsag no ginaligar nga saray ka nga man na iibul balkon amat dahil sa pila ka mga insidente mga katodo abukon niya mang no itiya sa aton sa probinsya takan kundi sa bilog ka nga Pilipinas no, kay daya ka mga katodo direktiba ita aton nga DILG na mga katodo no parang malikawan baga arong pila ka mga posible no nga magkaginabo daw kay hindi man manipot manigar mga katodo kapin pa makaroon no iya sa aton sa Kalibo pag-abuto no dahil karang Christmas and then sa ati-atihan arong pila kong naman mga kinagamo no nga nagkanabo nga ginakaimbulbaran no itry karang pila karang grupo mga katodo ang nga naimbulbar no like nagligal karang mga dinagon na no, mga katodo may una karon nga mga insidente no nga nagkaganabo iya sa aton sa Banwa Karaita Kalibo mga kaabyanan. No, kay Sandig, no, sa aton kay ginabuo ka impormasyon, mga katodo, ang may una pa karon, no, nga masunod nga matabo ka nga dialogo, nga ipatawag pa, no, iba pagidman na to, no, nga mga grupo, mga katodo, agod nga marikawan, sa namban na to, arong pila ka mga hindi manami, no, nga posible nga magkaginabo, nga pag-imbulbaran, itry ka nga mga grupo, mga kaabyanan, kay based daw no, sa mga information, sa aton mga naistorya, na no, mga katodo, nga ginpabutsag, mas si baga ko may ina tana karaga naga po pakilagagang no nga mga grupo nga membro itali bawa itry karaga grupo nga bukod ana no itali hitimo nga mga miyembro Banwa na itry karaga grupo no mga katodo that's why may natabo kahapon no nga dialogo una karon sa aton nga opisina kong alkalde na ita Banwa kay ita Kalibo pinaagi sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Zucro agaro aton kay nga Kalibo pinpig iba pagid no nga mga official mga katodo ita aton nga Banwa nga Kalibo.
1: Pagana sa pananghalian.
0: Saya so, karon Banwa no sa ato gagapagpangalaga dundugan karon nga impormasyon na mga katodo sa ato nga pagililiba iga basya da hindu na da sa report no ni katodong General Narbar na iya sa ato gagapagpangalaga no sa ato nga pagwaragwag sa webes nga edisyon it aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Samtang haruaton ka rin nga Aklan Police sa Provincial Office, mga katodo, kamanaman doon ito nga lang Transportation Office, mga katodo, no, mas pagid, no, nga ginapabaskog, araw dahil ka rin mga katodo, nga road safety, iya sa aton ka rin nga bilog ka rin nga probinsya kay Itakan, na mga katodo, sandigman, no, sa pag, patigayon, na kung nga pag-uistorya, no, itaaton ka rin nga Provincial Director, pinagi sa kay Police Colonel Arnel Ramos, no, itaaton nga Aklan PPO, no, kamanaman sa kay Engineer Marlon Velez, aro aton nga LTO Chief, mga katodo ko, aton nga probinsya katakan, mga katodo, kay may una karo nga hinunano, no, nga ginpatigayon, no, dahil karaga daywa, kamaga opisyal, no, mga katodo, para, no, sa ray karang pagpabaskog pagid, no, mga katodo, itray karang road safety sa bilog naton nga probinsya katakan, mga katodo, no, particular, siyempre doon sa aton karo nga mga biyahidor, no, sa aton karon nga mga motorista kayrong katuyuan kara Banwa na ita aton nga mga otoridad no that's why nga nagapatigayon na itay karaga hinon anon no a meeting ro aton karaga provincial director sa opisina itaton nga lang transportation office na mga katodo agod nga mapasiguro mga katodo nga ro aton nga mga kapulisan iya sa aton nga probinsya Kadakyan ay may una karon no nga

0: nga kaigo nga mga valid driver's license ang tama naman may una karon nga bastante nga ihibago ha mga katodo sa aton karon nga batas trapiko iya sa aton nga bilog karon nga probinsya Katakan ang mga kaabyanan daya karon mga katodo ropila ka mga tikang nga ginahimo ba karon na mga katodo itaton nga Aklan Police sa provincial office na kama naman do aton nga LTO Aklan ang mga katodo sa pagpaguda ni Engineer Marlon Velez iro aton nga LTO chief mga kaabyanan.
1: Pagpagana sa pananghalian, todo action.
0: Ay mga katodo, pila ka mga balita nga itong pagkatawat ligwan o pagkatrataron sa itong pagililiba makaroon karaga Udro Adlaw. Sagi apo na, padayin ka mo mga katodo nga magkapadaga ita inyo karaga mga minsahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern ang gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon karaga hapon. Kaya itong gito nga pagkatawat ligwan no, sa kabilugan ko itong nga pagililiba. Aga sagi apo na, pakilike, aga pakishare. No, itong nga pagwarag, wag makaroon ka Udro Adlaw. Now, at the same time, pakipalo, no? Doon mo na Facebook page, mga katodo, ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Na para automatic ron, pag once nga nakapalo na kamo, automatic nga makabaton kamo, later notification every time, no? Nga may una nga mga news and public affairs program, arong Radyo Todo, iya sa probinsya, Itaakyan.
1: May balita, may aksyon.
0: Mga imbukada, ribano, mga minsay, nga gipadagas ato kagapaga, ililiba, happy viewing. Daw kay Sir Oliver Oliveros na ang nag-monitor sa aton na pagpangalagan. O naman sa kay Sir Roger Lozaro na galas na kada utad lawgit na wagit na nagkalipan na sa pagpamati na sa aton kagapag-ililiba. Sa kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa Matagabarangay Lagin Banwa West Numansia. Kay Paring Dante Taka sa Matagabarangay Bagong Baryo Makato. Good afternoon. Happy viewing man kay Ma'am Elizabeth na sa Germany. Good morning kay Agaon Macaron sa Pongso Germany. Una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Mimi Santa Maria sa Dubai. Una kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong. Una kay Ma'am Belle Orsolano sa Hong Kong. At kay Bats April Joyce Alunsagay. Nao naman ko ron sa Hong Kong. Nagapamatigid sa aton nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Kay Ma'am Elsie Tambombaw sa Guapa. Kapinalangga nga mama ni Katodong Nika. Ako na sa adlaw ko na sa iran nga mama galing ni Madam Nika. Si Ma'am Elsie Tambong kung wak pa mo ito nagpanamyaw ita birthday. Ako anak ko nga guwapa man nga wak kita na kasayod nga mama galing ni Madam Nika Joy si Ma'am Elsie Tambong. Daw kay Permi Gidal raga pamati sa aton kaga pagpangalagad sa kada unto adlaw na to no nga pagpagayag sa aton kaga pagililiba. May gi nga hapon na may pagpamati. Kay Migumong Swalo guna karon sa Capitol. Good afternoon. Una man kay Bro Yulio Garbo no sa mga taga Global Paint. Iya karon sa Purok 5 sa La Serna. Una karon sa mga taga RG Paint daw no, sa Barangay Lagin Barwa East Numansia. Daw sa taga ana no kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo. Good afternoon. Na may ginga pagpamati ha. Kay Sir JP Magpusaw, happy viewing. Na aga sa mga taga One Ganap Guardians Brotherhood no mga katodo una karon sa Numansia chapter nga nagapamati no makaroon ka nagapanyampo. Oy kagagawad the Admir Dumalaog Samar. Aw na karon sa Banwa Kataborwanga may daban nga Udro Adlaw aga may gid nga pagpamati. Una sa kay Bro Russell Senyeres sa mataga Islay Taburakay. Now sa kay Papang Sani, una kay Madam Sally no sa Barangay Baybay. Siyempre ron sa Senyeres family no una karon sa Barangay Yapak sa Islay kada Itaburakay nga nagapamati sa aton nga pagpangalagan. Tato na nga mga negosyante una karon sa Yutrong kay Nung Woody Nabara. Bao nagamonitor gid no si Nung Woody kada utrad daw sa aton nga pagpangalagan. Now na sa aton nga mga negosyante ha, sa Oyotrong Terminal. Siyempre una kay Nung Ili Nabara sa Maykalibo Shopping Center. Sa mataga Chamse Restaurant una. Good afternoon. May mga hapon kay Nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguan. No? Nga nagapamati. Aga una kay Sir Gino Ambito ha, sa Arcangel. Sa Balete. No? Sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Nga nagapamati. Aga condolensa man ha, sa pamilya Ambito Villaruel. No? Una karon sa Barangay Bayang, no, sa Banwa Kreta Bata, no, sa pagtaliwan, no, sa piyak na kinabuhi, kung pinalangga nga tatay no ni Sir Gino, si Uncle Budot no, Ambito, una sa may Barangay Bayang, bawa nakabisita kita ito kabii no, sa Barangay Bayang sa Banwakra Itabatan. May ginga po na may gapagpamati ba pati gali si Nong Bernie no, nakibot kita no, masubo-subo man dong natabo no kay binawian man ita na kung ang makinabuhi mga katodo no raton yung mga kilaga no una karon sa Barangay Bayang sa Banwakra Itabatan. May mga hapo na kay Sir Ramon at kay Mamay Maymun dyan no sa mga taga Barangay Bagto no sa Banwakra Taleso no una sa mga taga Rockscan Motor Parts kay Jam Jam, okay na ikaw Jam no kay naaksidente naman si Jam Jam ko nagtaliwan niya gabi iyas kalibo. Una sa mga taga RKO kay Ukay sa Liso, RKO kay Ukay sa Kulase, Barbasa, aga si Balom Antique. Na may ginga hapon na aga siyempre ron sa Munja, aga di Manuel Family, una ko ron sa may Barangay Bagto, na sa Lezo Aklan, na ang nagapamati, iya sa ato kagapagpangalagad, magkaroon ka rin nga kahapon na nun. Oy, happy happy birthday kita kay Uncle Turing at Kuyan nga nagasilibrar na itaan na nga kadlawan magkaroon una sa may sitio Himbis sa Barangay Lalab sa Banwa Itabatan. Ginapaisayugin sa mga igbata, amigo, amiga, kakilaga ani Uncle Turing at Kuyan nga imaway nagasilibrar itaan na karoon nga kadlawan una sa may sitio Himbis sa Barangay Lalab sa Banwa Itabatan. Kangay rumbilog karaga Himbis. Bo, kita ko kay inasakon ka na nga CCTV o oh, nagpaom nagalimpyo ita pato siyang kulturing kaga manok. Bo, gaban-gaban masuba na naman karon ka na rumang taga ubos mapabukid na naman karon kay birthday ni ang kulturing makaron no? Una sa Sitio Imbis sa Barangay Lalab sa Banwakra Itabatan. Tawa ko nga ming kumalipayon gig kahapon si Migahon na Linda Takuyan. No, kay birthday galini ang kulturing pa umadayo na gidman siguro. Arong permi nga ginahambay ni Migahon na nga rong manok nga to nga nakabuhi. Bawa kabay pa ha, nga wagid nakabuhi ka ina kay basing umpad naman baga. Pero nakita ko kay ina sa CCTV, nagalimpyo na imaw, no? Nagakiwa imaw pato to kaga manok. Batian ko nagligat, ang bali ang kulturin, umuson ta na patay ang musanta. Okay, tagag salamat sa sabagon, magsilibrar ita birthday si ang kulturin. Arong kalipay, no? Mga katodo indi, gidron mabailuan. Kahit na naman karanga pagkabutang nga ni happy happy birthday gid kay Uncle Turing Takuyan una sa may sitio Himbis sa Barangay Lalab sa Banwa Katabatan. Timing gidra pagkatapos ko ita ala una imidya madirekta na una sa bukid. Happy happy birthday. May 34 minutos manwa nagkatariwan sa oras ita alas 12. Oras mga todo-todo kinyo no ita more powerful biotic 8 in 1 coffee mix. Your cup of success, healthy got healthy life. Gani na sa ato nyo mga katodo, sa ato nyo maigmangod. Kag syempre, na sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon nato nyo rong kape nga aton ginainom. Hayrong kape mga katodo, gabay una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sa raga babakardong more power sa broadcast center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay maabo na ito, mga katodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo. Asa anda nga mga gawas, umpisa nga sanday nag-inom, eat more power. Nagaparas gid ni Auntie Jessie Marte, nga sukit more power, ag nagapamatigid makaroon. Una sa Marte Family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, Itakalibo. Mga katodo, nakita ko ninyo opinion Rojicas IPO proper period hayas tagamang sa October 12. Kung interesado ka mo, pwede ka mo mag-subscribe gamit Rojistock sa GCash. Nakapag-subscribe yon ako gamit Rojistock sa GCash. Sa presyo nga 6 pesos at 60 centavos kada share, raya yon do oportunidad, agud, magka-subscribe sa manaba nga presyo. Kung gusto man ninyo mag-subscribe, simply yamang buksan Rojicas app, pilion Rojistock PH sa homepage o kon sa Invest tab, i-click Rojistock's icon ag pilion ROAB Capital bilang broker. Makaroon yamang kadali para sa mga uwa pa naka-register, mag-register yon it mas timprano Kung rehistrado yon, pwede ninyong masudlan ro inyong G-Stax wallet agud haom kamo kung bukasyon ro IPO. Kung interesado kamo, mag-register yon ag magpahaom para sa GCash IPO. Sa ato nga pagpanumbalik, kung ato na ka nga pag-detalye, itato nga mag-headlines nga balita, balikan naton pagkatapos anay pinapal ka mga pahanomdom. On.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimbano East, Namasyakran. Ako ang buhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So nabatsagan ko ro kaname agro-epekto kahon na mayadayag it. Tagda mo, diabetic ako, mahina, lawa, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Rahe Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you, Kid, and thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
4: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
6: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
4: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abir yung sikreto ka, Paul.
11: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Sa Banwa Kraita Kalibo, no? Graga monitor, iya sa ato kagapagpangalagan. May mga hapon, bau, sa akong kapugay kampod, no? Nakaroon sa Barangay Pragante, no? Sa Banwa Kampandan, sa probinsya kag Antique.
13: Aksyon!
15: Ah, nagapamantaw magkaroon sa ato nga Facebook Live kay Nonoy Canoy Christopher Liam Mera.
13: Aksyon!
15: May mga pagpamati, at may mga hapon, may mga hapon! Kay Anong Jiri Plabiano nga nagamonitor o na sa may Sitio Himbis.
13: Todo,
15: sa ako niya magka si Mario sa Sitio Himbis, Barangay Lalab, sa Banwa Itabatan.
13: Todo, aksyon.
15: Yan kita magkatodo no, sa pagkatao italigwan no, sa pila kamagabalita. Nga ito niya pagkatrataron, makarogedisyon, ito ato niya pag-ililiba.
13: Todo, aksyon.
15: May kanta na no, sa rodeo kaya ka-concern niya ginpaabot, ito ato niya pila kamagamotorista. No, mga katodo, may kantanan sa Roday ka mga reklamo, no, naging paabot. No, kay kung pamilyar ka mga katodo, una ka ron sa anton nga National Highway, no, gasakop ita, Banwa Katabalete, no, pilang hutonde ka ron Banwa, no, naging parang gingkating, bagarong karsada, kay may una ka ron mga katodo, no, nga proyekto, ang naging construct, no, mga katodo, I think, ana ita MKWD, no, kay nagabayan na ton karado, anda ka ron mga empleyado, una, no, ganaga-obra, nagliligad ka rin ng mga Di Domingo, Binugan, una karon sa nasambit ka rin ng lugar.
13: Todo, aksyon!
15: No, kay one time, brad, nagwa pa tayo masimento ba? Kada agum kita mo rin, no? Kapin padugangan ko namat nga may mag-uwan-uwan, baga nga ginakakasturo, anda kay natambak, nga gapok. No, magkatodo, sa rin ka I think siguro may mga tubo, basi, kung nga paagi, di karon sa tunga nga ita karsada. No, di ka na una kung dati magkatodo, bago ka mag-abot, no, di karon sa may gasoline station, and then pagagpas mo karon sa ununahan, kung nagpaltabas ka, may una, may karon nga sang kahutol. No, ang pagagpas mo man ito sa may poblasyon mismo, may una man ka na magkatodo, no, nga the same man, nga senaryo ko una, tagwa pa yung mga simento na magkatodo ay ginbutangan nanda, tagday ka lang nga bakal, baga mag-apad garon, and then ginbutangan, itry ka lang nga sako, nga may suod ka lang nga bagas, no, ang ginbutang ito sa roday ka lang nga buho. And that's why kung hindi ikaw pamilya sa lugar ang mga katodo, ay kibot ka timoron, shot ka timo to magkatodo sa raya ka lang nga area. Kung ato nga natawahan mga katodo, kaya ginsimento na, bino, ginbalik na baga, ginuli na sa dati no naging semento na no mga katodo galing uwa imaw no naga level sa Rekan Karsada ako sin ko una naging kadkad no mga katodo gimbuuan and then pag flooring nanda uwa ta naga level naga pantay no sa Rekan Karsada no mga katodo ruray ka naga pag semento so that's why ruan ko na pila ka mga motorista naga paabot ko anda ko ga reklamo no mga katodo kay kikibot kat imo no akapin pa sa ato nga mga biyahidor nga abukot pamilyar di karon karaga lugar. Akapin pa kung gabi magkatodo. Nga tama ka delikado kay mataas sabi mo magagbong at yung motor madya. Hambangan iba na ito nga mga igmangod gama na nagabing kung malaman man na imo karon nga rim ko imo karon nga motorsiklo.
13: Aksyon!
15: Mga katodo, rung mags man na itakon ka nga motor ba o nagaantos man.
13: Todo!
15: Mga katodo, especially kung gabi ikaw una ko mag-agi, hey, ginawa ta, di karon sa may kwan, sa may poblasyon nga ron, no? Bago ka gin mag-aabot nga ron ita Balete Cemetery, no? Mga katodo, ay ginawa ta, matikaw ron sa ray ka nga binit o galing rikawan ni mo, hey, nayang madago man gihapon ka nga part. Kay, that's why nga, sa anton yung mga motorista, kung mag-agi gindi ka ron, dapat talaga minurgi kita, no? Kay kung waswas raton, kung nagpagpadagagan ko nga motorsiklo. Matumbo, kawa sa oras, maka-mensyonar ka, itabaga pamisaga, nga way gabot, mga katodo. No, sa nagpagpresente, ka nagpila, ka nagreklamo, nga ginapabot, itaton nga mga igmangon. Nagpabot siya doon iba na to, nga mga motorista. Kamana, ano pa manarong huwaton? No, mga katudo, antes kaadyon, no? Tawang kung tapos na raban, wa, kung makaroon ng gitarong, anda ko nga pag-ubra nga, wa, taging balik mga katudo sa dati. Ah, mga katudo, tagaray ka naging buhuano, de kaya karsada kay sanahan ba naton, wa, nagalibel, no? Sanay kaya karsada, nagatapan, ruray ka naga porsyon. No, ay, nangutana nga kita kahapon, ani makunda, buhuan pa makunda, itauman, kaya man makunya, wa, mangin level. Na sa flooring itray karsada ro pag semento makatodo itray kang ginbuuan di karon nya karsada sa may part itaban wa kar itabalete no maganagan di makaron di karon sa may gasoline station maganagan di karon kay medyo pa imaw medyo apantay imaw mga katodo no unlike ito sa may uunahan nya to nga indikator medyo madagom kana banwa nga porsyon no di kato sa may poblasyon area. Na aga sakop itari kada banwa kara ita balete. Kay one time di karon sa may gasoline station. Na man ka todo park karon ita bangbang pa adto ron ita barangay Kaleso di karon sa crossing. Na di karon kadagom di karon muntika lagi kita karon kay paglikaw na to no kay sige ga iwas kita sa aray karang buho kay da, nagligad kada gabaga Domingo one way di karon. No kay ginarangan di karon ita parang signage to parang early warning device daw nga nagapay alinton doon sa aton nga mga motorista daw mga katodo nga may una karon nga under construction naton may proyekto una nga ginaobra ro sang ka kumpanya o galing siyempre kibot mga nikita kay ro nakasunod ko siguro posible nga motorista iwa ta nakasayod no kay waswas na nadagagan kay siyempre alas 4:30 pagaman ita aga-aga si kagong parong kalibutan. No, mga katodo, dahil man naman doon concern, no, itaton ka gabagang motorista. No, ang nagpaabot man ko, anda ko ng sentimento, that's why ganing hambay ko ay, makon ay balido, makondo, raya ka nag-concern, niya ginapaabot, itaton niya mga motorista. Kaya kita mismo man naka-obserbar, no, itray ka nag-sitwasyon. No, mga katodo, di karon sa area nga ra, ita, balete mga katodo, tag nag-start, mga katodo, roray ka nag-construction, roray ka nag-pagbuho, no, itray ka karsada. Ako nagtaliwan karon nga mga Domingo, mga katodo nga mabo nga kita karaga nababaton karang nga mga concern no malin sa aton kag mga pumuyo una. No mga katodo sa presente karaga sitwasyon. So kamay nga matupang dan mga katodo, maayos baga na no, mabutang sa eksakto nga para nga malikawan naton nga may una kita nga mga motorista. Nga mabutang man sa aga ro ada ko nga safety. Nakapimpas sa gabi iman katudo kay salamba na ton. Okay laman dun kung pamilyar ikaw ka sa lugar, no? Aga nagadahan, no? Naga haganagan di mo karon nga pagmaniho mga katudo. Ano nga madali na to na magun mga katudo ay kunwa kamating man naga patarasa magpadagagan kay ta imo karon nga bihikula yaman-yaman hindi ka man posible karon ma maaksidente. Hindi man natong dun pwede mga katudo, no? Nga irason kay siyempre yung iba na to nga mga motorista. No kampanti mata kay siyempre nakita nanda na no, mga katodo nga di karon karang area hay okay no rong sitwasyon ni tato nga karsadahon na no, mga katodo gulpig at imo to nga magkoy nga baga balintong kabaga sa imo karon nga ginaminiho karaga motorsiklo no especially sa aton karon nga mga motorista git okay lang sa mga naga-drive itaray karaga baga four wheels mga katodo naton karang mga igmangon ay ang batibang na sa mga nagapanakayo ay manay kundi man panuhan man ni driver. Na ako madasig man naroon nagagan kung mga dinabdus ka man na bao aming kumaunga katimo itawa sa oras na no, mga katodo roray ka ng pila ka mga sentimento man na no, nga ginapabot siya gitiba nga man gagagpo ka man kung umagi ka di ka na area kung hindi mo man mapanuhan na no, mga katodo asan din sa roday ka pila ka mga sentimento nga ginapaabot no itaaton ang mga igmanghod. No particular do aton ni mga motorista nga nagaagi di karon no sa area Katabalete no sa aton nga mataga Primero distrito. Nga nagapaabot no kun anda ko nga pila ka mga sentimento. Daya karon makatodo ginapaabot naton nga parang matawan no nagakaigo kaya ito pangot. Agud baga nga malikawan naton kay aton karang nga punto nga ro aton nga pila ka mga motorista nga daga especially no sa may, mga nagatrabaho alin niya si Kalibo. Arong uli baga, 10 oras kira ita gabi, inga basi, no, mabutang man, no, sa aagang-agang, randa ko nga safety, mga katodo, kay maabo kita nga mga impormasyon, like, randa pa dat mensahe, ako, muntik na ako dyan, dalawa yan, magkasunod before, tulay, oo, di karon, di karon sa may area nga ita, maganagan, di karon dumbuho, aron, ro, ginakwa na tondo, ginaprasantar, is, Rugay kareng pagkating baga itakarsada. No nga wa na mag panden gin balikan ita semento, wa na galibil no. Saray kareng pinaka flooring itaton karon nga karsada. Adi karon sa may area kara ita balete. No kay di karon sa may tulay. No nga nga ginapabutya, grosa may tulay may buho gi man di karon. Tatama man ka delikado di karon kapin pa ko imo karang nga subang ka mga magagko kara nga mga bihikulo. No ay, may posibilidad yo ito kag tumama no. Saray kareng para nag on nga to nga portion ita karsada. No kay syempre rong atulay di karon sa balete gina ongoing norong construction daw no, maka todo so, sa dati kada nga tulay nung luma nga tulay nung ginagamit makaron no unlike before no nga one entry lang no kung nagaling ka sa kalibo ya ka sa old nga tulay no maagi and then kung nagapakalibo ka ito ka man no sa bag-o kada tulay nga nga minko may kung kabaga may space kapating daro anton nga mga motorista ko mag-agi di karon kada lugar
16: action
15: no dali ka maka todo ay mga ginapaabot man no nga mga sentimento concern. No, it aton karon yung mga kaigmang huran nga nagapaabot no, itry ka mga observation no mga katodo ita aton ang mga igmanghod mga kaabyanan nagagagpok yang abi naron magagi masyado mata abi nga manaba ro semento gani tawagan ni wa gani nagalibel no kay mo gani kahapon nagpundo kita kay gimpangutan naton kung ano pa baga kung tapos naron no or o manon pa ay posible mamakon naging simento na makonda na no, makato dapat lagi kung pag-obra ka naging level yagi no sa pagkot-kot na nadikaroon sa ray karang simento itray karang karsada o galing abi wag hindi manaba tayo mauno mga katodo das arole karang pag-simento no sa ray karang portion nga ray makaroon doon ginareklamo itapila na ton ka mga kaimanghuran particular no una karon sa mga taga primero distrito nga nagaagi sa nasambit ka nga lugar.
16: At no? Yung napakinggan.
15: No, mga katodo ay ang paganit ato niya iba na ito niya mga kilaga. Una sa Banwa ka na itabalete. Nga mana, madasig mana sanda karon magputo. No? Itry ka nga aporsyon itakarsada pero mahinay. Araw anda karon nga pag-obras. Anda karon nga obligasyon. Mahuwat pa siguro mana nga may una ka nga madiskrasya antes aaksyonan. No, mga katodo, ruray ka nga area, no? Una ko rin sa balete.
16: Toto, aksyon!
15: Agin, dagagin na to, na kay kahapon na, no? Naka, baton kita, no? Itamin sa'yo, that's why paguli na to kahapon, no? Mga katodo, ginagyan na to, no? Una ko rin sa area nga, na kay kita mismo man, nag-a-observar, no? Kay, ako naman, kung makabuelo, kabaga, kapin pa kumahawan nung karsada, kibot kat imo, no? Mga katodo, agagbong rong nga imo karon nga kariton itry ka nga motorsiklo agagagto kandun do rim ko imo karon nga motor do imo karon nga amans na mga todo masikor mga kong karon ang tawag gara sa pinakasugod gara itang motorsiklo at may mga bulitas bawar mga todo ay kung mga mahina-hina o imo karon nga kwanda ay sigurado gidron mapabailo kagid kon ay sumagang mo mga katodo, ruray ka nga pila ka mga naobserbaran magara itaton nga mga igmangod ang ginapabot mga katodo sa ray ka nga area, no? Ita karsada kay dati mga katodo, uwa matat problema di karon tag uwa mata, no? Ginbuuan ay kung naubra nga ni, no? Nga, medyo manami mata di karon sa may station, gasoline station nga ron, no? Nga hindi baga magkuhan nga minggo naglibel matima sa karsada yan man ito sa unahan. Now, hindi maobra mga katodo. Nga nakatao sa Gihapon, itry ka ng perwisyo sa aton karon nga mga motorista nga nagapaabot, no? Kung anda karon ang sentimento mga kaabyanan.
16: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
15: May 4 minutos manwa nagkatariwan sa oras kara ita alauna, no? Sa ato gagapagpangalagad sa Gihapon oras, hatod kinyo, no? Ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
16: Todo
15: your
16: action.
15: Cup of success, salty dots, healthy life. Tawag sa Gihapon, nasa lang mabakardong More Power, yes, sa broadcast center sa second floor kung kasa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblasyon, Kalibo, Aklan. Sa ito kapagpanumbalik, karudugang pangabalita reports, ay ni Katodong Just Runner Bar, no? May kantanan, no? Sa natabok kahapon, nga dialogo, no? Itry ka nga TBS sa opisina at ato ng alkalde, aga ito karaga Kalibo Municipal Police Station, balikan na ito pagkatapos panit dugang nga mga pahanomdom.
16: Todo aksyon! Todo aksyon!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: kahulugan kong gabi. Kaya ang marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami kinipikto sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
7: Para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isang ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, may D3. D3 Bio, mabakal sa mga muti. D3 Bio. GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag GTX 500,
7: upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
16: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwagin ka ko pa sira ka kukuhon ag baby face imaw gihapon.
17: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
16: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
18: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Tunga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Ay balina, may aksyon. Todo aksyon.
21: Pali sa tagapagapangalagad sa tagapagililibang, may 15 minutos banwa nagkataliwan sa oras si Taala Una. Hoy, ati pamati ha, sa kay Papang Lobel 18, una karon sa Barangay Andagaw, sa Kalibo, una kay Mamang Bates.
7: Toto, aksyon.
21: Sa Todo Composo Team, no? Ang nagamonitor sa aton na pag-ililiba kay Marijes Prado Salminao, una sa akong makasimanwa sa Banwa Krait Napas.
7: Toto, aksyon.
21: Una si atong Oreta Tambal, kay Chickboy Jandelmar Garingalaw. Kay former SM member Lunglong de Asis daw ita Barangay Hibon sa Banwa Krait Napas. May mga po na tali pare bumil kahilig kung nagkaroon sa Manok-Manok Proper sa Isla kay Taburakay sa Mataga Cargo Port.
7: Daw,
21: sa ito mga truck driver una, daw, nga nagapupaway sa karinderya ni pare Romel. Daw, maailan nga pagpamati. Daw, aga siyempre una kay Pipoy John Paul Arguelles. Una sa kay paring Jerome Madrazo, no, sa may sitio Tambisaan, Barangay Manok-Manok, no, sa Isla kay Taburakay. No, ginagamonitor man, no, sa aton nga pag-ililiba ag kay Kapitan Raymond Quinto.
7: Aksyon!
21: Nagasikat, kinagasikat si Kapitan, no, sa... imaw ka sa bilog ba? O sikat naging nga vlogger sa isla ita Buratay?
7: Aksyon!
21: Arong Kapitan, no, ita Sitio Kabanbanan. Barangay Manok-Manok sa Buragay.
7: Aksyon!
21: No, may higing na pagparatihan sa ating mga kapin. Una ka na iparta doon ni Pilayo, no, sa may Sitio Tambisaan, Barangay Manok-Manok, Isla Ita Buragay. So, mana kay Sir JP Magpusawa, may pagpamati, no, aga may gid nga hapon, no, yas aton kagapag-ililiba, no, magkarong edisyon, ita aton nga pagapangalagad.
7: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
21: Todo aksyon. Ang magkatulong sa tagalaga pag-ililiba, no, kahapon may ginpatagayon, no, karaga dialog. No, Ruanton karaga alkalde karaita Banot Kalibo sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro. Ruanton karaga Kalibo PNP ag raya karaga grupo, no, ita TBS. No, mga katodo, naging patagayon kahapon, no, sa opisina itaton ang alkalde, no, sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Socro.
0: Todo.
21: No, kay arong tatuyuan man ka todo, no, itry ka rang gimpatagayon. No, gada yulugo, itaaton ka rang baga otoridad, no, mga ka todo. Kay kaibahan di ka rin, no, aton nga DILG, no, magawa sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Socro. Ro aton nga Kalibo PNP. Aron pila ka rang miyembro ita sanggol ang bayan, ita Kalibo, no, mga ka todo. Kama naman, no, ro Ray kraga TVS, no? Mga katodo, rulay kraga tikang ngagin patigayon. Hay pinagi man da, no, sa direktiba it aton nga DILG, no, mga katodo, nga tutukan rulay kraga pila ka mga grupo. Mga katodo nga naraimbulbar baga, no, sa pila ka mga insidente, no, nga nagakanabo like abirong pila una ka mga nagakanabo like isa aton sa Kalibo. No, mga katodo, di ba, may mga naimulbar ko naman ng mga grupo, no, sa pilag ka mga komosyon, may mga insidente kara itanano kara ka mga nagakadabo sa aton nga banwa kara ita Kalibo. Especially banwa ko may una kita nga mga magagkuan kara nga mga aktibidad nga ginapatay gayon. Siyempre, magkaroon pahinga, pahilango, pro-ray kara nga Pasko, bagong dagon, and then aton man dayon nga Kalibo Santo Niño ati atian. Now aga idi man manipot manikar sa ibagot aton nga mga igbangod. Now mga katodos nga nagliligad kara may una nga mga insidente. Now nga nagkaganabo ko matanda na ton. Now mga katodo nga gin kaimbulbaran itry kaya pila ka mga grupo. No, mas marami ina mga katodo no, nga ipatawag, no, mga katodo maistoryahan kay siyempre sa part. No, itry kaya iba kaya mga grupo may mga bag-o kaya mga miyembro ko naman. No, mga katodo nga hindi ko tano mamumonitor ko baga ro mga mabuhay na sa nga nag-exister sa nagkang mga grupo wa utan nga kometer wa utan nga engage sa nagkaraga nano karaga baga kontrobersiya insidente pero kung naman may mga pamatan-o no, nga mga miyembro nga ray karaban warung masami no nga naiimbolbar no sa pila ka mga kinagamo no or nano karaga mga insidente mga katodo gani nga mas okay ra no nga ginapatawag may mga dialogo kay hindi malandadong daya karaga una nga beses no kay may masunod pa banwa no nga mga nakataganda nga dialogo nga ipatigayon no itaton nga mga kapulisan no kaibahan duaton nga LGU Kalibo mga kaabyanan
0: pagana sa pananghalian
21: todo so i-check nato na rin yan ni katodong General Narvan no buo na ton dong pila pa ka mga impormasyon dugang no mga katodo no may kantanan kahapon sa natabo karaga dialogo sa grupo TBS ato nga Kalibo PNP kaya opisina tato nga alcalde aga DILG no mga katodo naging patagayin kahapon nga adlaw standby
0: Radyo Todo Live Report Report
21: a special communication katodong Jastrel with report please come in
10: katodong Reynald nakipag dialogo norong grupo karay TBS sa atong karang alcalde itaban wat Kalibo kibaran tong karang Kalibo PNP agpila ka pa mga ahensya katodong Reynald no nakara sa opisina ni Mayor

0: kayo sa Santa Matakara nag-reach out ba kay Mayor, aga sa kasan nagipatawag ni Mayor Katodoro, yung nagkibahan na niyan eh. Pratong karang nga kalibupin, pag iba pa karang mga ayan siya Katodoro, para makipag-dialogo. No, aga, sunog sa ginistoryaan ito Katodoro, kahapon na sa nasampitan karang nga dialogo, is rupag maintain ba Katodoro sa nakarang mga members, no Katodoro Reynald, ito na nasampitan karang grupo, tama matimo kayo na karang hambag Katodoro, nga Ray Bobby kara, natawag karang kat mga bago ba Katodoro, o natawag karang mga may kulurom. Kung ba Katodoro Reynald kung tao, kung nila ga-ako, sanda ga-claim, sanda, sanda member Katodoro Reynald.
1: Hay, Aurora, itong kagapo, nakita ko sa picture Katodoro Gistral, ay mga, kwanda, ay mga butanan doon. Masamin ako doon, nakikita ko naman, kung maka-anto ako sa paborito mo, anto nandi ka na sa may plaza, oh. Ay, iya, sanda ka mat, nag-o-istorya kami karong Katodoro Gistral.
0: Agro, iba't abikad na ka na Katodoro Reynald, kat mga profesional,
1: o, asawa ko, nito iba karon.
0: Kat may mga formalot abang manamit abang trabaho, aga nadadagahig ba Katodoro Reynald sa pila ka mga naimbulbaran litanda karang mga
1: member. Ay, simpre, sangagan nga grupo nanda, ay, pati sa naman nadagahigin Katodoro Reynald. That's why tama ka-importante nga, maipaintindi man baga, no, sa mga nagapamuno, itry ka nga grupo, kapin pa makaroon sa Nambata Kaina, magapit na naman doong ati-atiyan, no, sa kalibo, ang hindi man maitago nga, nagliligad ka nga mga tinag-on, tandaan pa ni mo nga, away ba? I-try ka na ba ng grupo-grupo, Katodong Israel?
0: Ganyan ni Katodong Reynald, aga may matangan ni Raul nung nakipag-istorya sanda para man maplastar matanda na Katodong Reynald. No, kung alin nanda karang katuyuan, mata ay tanda karang grupo, apisar do iba matabi kara, is natawag natin karang mga formal, bakat may mga edad yun, taba Katodong Reynald na membro, ita nasabitan karang grupo, is tag mga professional, may mga trabaho, tanga maayos, pangraya ba kat mga natawag karang mga bagong tubo, kung tawagun ba Katodong Reynald, na mga magpusok ba, kung
1: natawagun. Ay, doon yung kita binukuan, doon yung kita rong pumuso, hindi mo maambagan, wala nga pamatiro ka todo just like kasi nagapanalig abi nga ina grupo
0: kat man involve ba nga sa mga panakawan nga Katodoro Reynald ya kar sa Banuat Kalibo no una man kita mismo ag na sayura man ato nga iba ka is member man nagaklaim Katodoro Reynald nga kat may mga paso ba sa tudlo Katodoro Reynald nga ginaklaim nanda nga sanda man isa member man Katodoro Reynald dita TBS apang sayura man ato nga iba galikan nakara is mga natawag bang mga kulurom ba Katodoro Reynald
1: may mga tatak siya daro nga gikuan may mga ginatatakan siya na
0: may antara ka to doon, Reynald, kung tawagun ba is mga parang mga born ba sa nakarang mga lima. Doon may andang matarang ka to doon, Reynald, mga process ba itang naubra bago ka makasood mga ka to doon, Reynald, sa nakarang grupo. Agro yun doon mga natawag ka legitimate nga member. No, ita nasambitan ka na grupo. Pero iba mga nga rin, ginaklaim man ang mananda ka to doon, Reynald, na sandara isa member. Ita sambitan ka na TBS. Kaya nadadamay, no, ang mga matino matanga member ka na nasambitan ka na TBS. Kaya doon ka to doon, Reynald, na ging kubaan mananda kasi nga ito ka sa may Metro Manila ay ginadakop nor sabitan kara mga member ita TBS ag isanda iya nga bilang mga ano man matawag kong hood abi Katodoro Reynald hood abi tawag kan karon is nagapanimbang man o kuno nagkakabaga ka man kaya nag-reach out sa kay mayor para man Katodoro Reynald nga iklaro man kanda no kay mayor ang sa pila para ko mga ayan siya roan dumat ang katuyuan ita na karang grupo ag syempre daya kara kahapon Katodoro Reynald kay patigayan karang dialogue is informal dialogue pang Katodoro Reynald ag may sunod para kung sa sino yung mga kibahan para Katodoro Reynald
1: so may iba, may posibilidad Katodoro Reynald nga ro iba pa mga grupo nga iya sa aton sa kalibo kay syempre na account naman dun ita aton nga barangay poblasyon di ba tag once nga nagligad to na involved sa rekreng mga insidente iya sa kalibo may record naman karon no itrek kag mga grupo nga nag-exister ya no sa kalibo may una pa nga plano nga masulod pagid nga paghimuon nga dialogo nga tanan sandara ipatawag ita aton nga awtoridad daga aton nga LGU kalibo.
0: Yes, katotong nga Reynald, sa nabuot ng information kay na magaling kara kay Police Captain Larjan Vidal, no, atong deputy karata kalibo PNP, is rosunod kara katotong Reynald nga dialogue, no, nga paghimuon ni tatong kara nga kalibo PNP, actually atong pagigira nga alkalde ta kalibo, is abuon sa katotong Reynald, no, kibana ginaimbitar pa nga ni kita kara mga media kara katotong Reynald, para man i-cover do pagkapatagayunon kara nga dialogue man, para man sa kasayuran, no, itatong kara mga igmanghod, suno kara, kaya Police Captain Larjan Vidal kina Katodoro Reynald base kung bukon lang no ita TBS ray pagpatawag Katodoro Reynald base kung mag-abot matuodro pila ka mga events Katodoro Reynald no nya kar sa Banuat Kalibo ag magsambuwa ba Katodoro Reynald kaya medyo gina ano ba gina minimize naton Katodoro Reynald ita to karang mga otoridad rong mag posible no Katodoro Reynald nga matabo sa pila ka mga okasyon nga pagpatigayunon nya kar sa Banwa ita Kalibo Katodoro Reynald nga ning bulbaran no ita sabitan kar mga sapiak ag sapiak na grupo Katodoro Reynald no agdaya man is importante man dangay pasayod man no sa atong karang pila ka mga grupo ya sa Banuat Kalibo kunyang ITBS Katodoro Reynald

0: siyempre, Rosigredad Permita at Ormaig Mangod, yung nagkawarang, yung karasaban mo at kalibo, siyempre, hindi ko natin katunod madigaran, no? Wala itong karang mga pila kang mga igmangod na mag-inom-inom, magkasiagian, baka itong Rinald, nakarasaan sa
1: buhay ka naman, pasyon na sa panong kalibo. Ay, basta kaibahan mo mga grupo-grupo, ay ko naman, doon man kita, usahan ko at mga kwadyo, ipag-ilinitan, kayan tsawan.
0: Oo, umpisahan, Ged.
1: Oo, ay, kapipakon ko, patong-patungan ng bagay, manan, sige, be, kung kaya mo manan, sige, be, ay, doon, itapin ko
0: kagatapo. Kasungso ba, kasungsogan yung
1: bagay. Oo, isusugan.
0: Di ka rin dahil masama at katotoo rin. Dumanda ka rin mga pangalan ka ng grupo dahil nga sa nasambitan ka ng mga insidente na yung bulbaran. Apisar Luis Bacara, binatawag ganin ni Police Captain Larjan Vidal kinara katotoo rin nga mga kolorom Luis Bacara katotoo rin. So, mapagatigay mo naman ka katotoo rin. Doon sunod pagkit ka rin dialog sa pila ka mga adlaw at pakaraman ka rin schedule. Doon atong ka ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro katotoo rin. Kung inuro sa'yo mga mapatawag, ita sunod ka nga dayo lokibahan yung karadong pila pa ka mga grupo atong ra pila ka mga ahensya katadong Reynald iya kasaban no at kalibo para man pag-istoryahan do mga tatawag ka mga measurements no it nasambitan ka nga grupo ag sa tunga man parang ano ba katadong parang collaboration ba katadong Reynald to karang LGU ag atong karang pila ka mga grupo no iya kasaban no at kalibo para man maiwasan ro pila ka mga insidente nga posible nga matabo katadong Reynald sa tunga karait nasambitan ka ng mga grupo yakar sa banwa ita kalibo katodong Reynald. So siyempre pag matabo katodong Reynald ang sunod na dialogue isa itong binabuan dito information kung alin doon istoryahan katodong Reynald sa tungay itong karang pila ka mga grupo yakar sa itong banwa kalibo at itong karang LGU kalibo katodong Reynald, no. So far aday ito buong information sa gipatigayin na katodong Reynald noong dialogue nagipatigayin na karang sa itong karang opisina itong alkalit kalibo kahapon katodong Reynald. So far no sa pag-secure man hindi ba pakarang mga ano katodong Reynald mga balita yakar sa itong karang banwat kalibo is naging matawai man katodong Reynald, no. Samtang de mata katodong Reynald sa may bahin matatanabas no sa kakulurumban yung mata katodong Reynald doon na dakpan o kuna harang no itatong karang LTO 6 katodong Reynald sa itong karang ipatigayon anda karang ipatigayon nga roadside inspection no nakar sa nabas ang katodong Reynald kay inang raita agahon sunod sa report itatong karang LTO 6 kay pitong kapasahero katodong Reynald doon na sakay ito sa bitan ka ng van ag nag-amin man katodong Reynald sa mga pila ka mga enforcer na nagbayad sa katodong Reynald sa pamasahi no para sa na karang biyahe katodong Reynald ag nasayuran tangani nga uwa ta karait pa nakaigo karang papeles ro sa bitan ng van para mag-pick up katodong Reynald no it nasambitan kara ng mga pasahero no so, sa makaron katodong Reynald may record John rato karang LTO 6 no katodong Reynald nga magkapin sa 198 no ka mga kolorong vehicles naging aresto itong karang LTO 6 Western Visayas umpisa katodong Reynald ka Enero no hasta makara katodong Reynald kibaan yung karadong pila ka mga motorsiklo tricycle taxi mga sedan nga katodong Reynald van ag MPV nga ra katodong Reynald nga ginagabiyahe nga nino sa nga pang ginabiyahe nga wait nakaigo karang mga dokumento iya kara sa atong karang probinsya itakdan katodong Reynald so rayang rang van isa ging impound anera no itatong karang LTO 6 man para man sa nakaigo para nga disposition katodong Reynald so far dere siguro tumatod nga report magaling sa atong area of responsibility di mabalita atong Catherine Santon Plus Gold DTX 500 ag more power probiotics 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy gut healthy life so man pa sa production no kuman si katodong Gisrael Nervar ng Radyo Todo kaibigan mo
2: Radyo Todo live report
1: Abogi kasama ta sa report ni katodong Gisrael Nervar no direkta sa nagkaroon nga area no may kantana no sa gimpatagang kahapon nga dialogo no ita aton nga LG Kalibo dore kalaga grupo TBS sa graton nga Kalibo PNP ora man dum presence at aton kalaga DILG ang iba pa ga official itaton nga banwa ita Kalibo
2: action
1: yapon ta man sa tempo sa taga pagililibas sa taga pagpangalaga doro pila ka mga balita agawa ta mga botwa ta matatar sa taga pagililibas makaron nga hapon pantayan sa pila ka mga News and Public Affairs Program ni Radyo Todo sa Aklan. Kaman kita ang mga ilibati na gagadlaw sa Biyernes nga edisyon itato niya pagpangalaga. Partner naton sa technical side si katodong John Albert De La Cruz. Kaman din katodo naging ka-aksyon magkaroon kagahapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang programang Pagpagana sa Pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: sa Sangyong Pil Products. Intra na! Sangyong Pil Ning Promo. Magkatsasa nga magkaugsam GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 43 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna

Ayan, sahabat yang makan suki yang mengatak pematian, welcome. So, webes nga edisyon. Nag-isip-isip ako nung araw ngayon. Webes sila. So, webes nga edisyon. Pagpangalagat programan! Palautuwasan mo. Of course, and still, with your masin na jahon! Ay, nakauna to. Nag-stretch your tabaga. You're beautiful and cute! Tito Lils de la Cruz. So, kaililiwa kita hasta alas tres. Rong oras sa hapon, makaroon niya pet sa otso. Sa buwan ito, October, dagan this meal. Bye, Tis Ais. Kumusta rin yung adlaw? Itwebes. Merkulis ang Merkulis. Kumusta rin yung adlaw? Itwebes. Yung kabay pa nga nasa maayos na kalagayan ng lahat. Nagmabuting pag-iisip. Hindi magulo. Hindi galit. Walang ano. Hindi galit. Ako nga naman talaga, oh. But anyways, once again, good afternoon, kid. Masingkarong init sa aton nga mga kaigbanguran. Saan ka masingkar nga init? Katuntanan-tanan, makaroon niya adlaw ito, Webes. Grabe, pizza otso na, no? Parang may nag-birthday ngayon. Hindi ko na maalala kung sino. Pero da, parang ilang taon ko yatang inano ito. Ilang taon ko. Ah, hindi. Iba pala. Parang may birthday. Parang may naalala ko, may kakilala ko may birthday ngayon, October 8. May kakilala ako na ano, may kakilala ako na may birthday noong October 8. Hindi ko lang, ewan ko kung friend kami sa ano. Hindi siguro kami friends sa Facebook, kaya walang notification sa akin na may birthday. Kaya walang notification sa akin na may birthday. But anyway, sa mga nag-celebrate ko, ada nga mga birthday today, October 8. Enjoy your day. Enjoy your special day. Plus one, wow, congratulations. Mabuti naman at nadagdagan ng isang taon ang inyong mga buhay. O, di ba nga? Masaga matantaron kay, ulitin ko, hindi lahat nabigyan ng pagkakataon na madagdagan ang kanilang buhay ng isang taon. Isang araw, sa isang adlaw, madugang sa imong kabuhi, mabahot ang blessing ron. Dayawang adlaw, isang linggo, isang buwan. Di ba? Isang taon, my God. How much more isang taon na nadagdag yung, ano, nadugangan it. Nang isang dagon ay mga kabuhi, grabit ang grabit aron niya pasagamatan ta sa Ginoo kay kumbaga na i-enjoy natin para aton niya life while we are here we are still here in this beautiful world na kahit magulo or kahit na ilang days na ba Pasko na? 76 ba yan, partner? 76? Ah, 8? Bakit 8? Ay 8 na ngayon eh. Dapat kasi ang dulo niyan. Dapat kasi magiging dulo niyan, 7. Kasi 25 yung 1, di ba? So, dapat magiging dulo niyan, 7. So, kung mag-8 siya at saka 8, so, meaning ano yan, 6. Ah, ganun ba yan? Ah, ganun ba? Mali ba yung aking mathematics? Sige, 78. 78 ba? Ay, naku nga naman talaga, oo. Aba, hindi dapat maging 78. Before ha, kasi pag sinabi mong before, is bago ang Christmas. So, dapat yung 76 kung bago. Pero kung sabihin mong 77 days, Pasko na, di ma-miss mo yun. Christmas Day mismo. Pero pag sinabi mong before Christmas, so dapat ano ka, advance kasi before. Grabe. Grabe ka mathematics. Ah, sige. Ayun naman pila. 30 ang November. Di talaga ka mariputay kung pila nga days. 30 ang November. Pila na tira nga days sa October except today is 23. So, that is 73. O, diba? O, 23 plus 30 is 53. Plus ang 24 days ng December. So, dapat 77 yan. 77 days before Christmas. Yun dapat ang countdown. Kasi, ano yan? Dapat kasi ang magiging total yan, ang dulo palagi yan, pag i-add mo siya, 5. Kasi 25 yung Christmas. Ganun kasi ako mag-mathematics. No? Talaga. Di ba, partner? 30 days ang November. Ang October,
hindi talaga ako makaano, makapaniwala. Kasi kung mag 78 days 'yan, mag 78 days and ngayon is 8. Oh, 'di ba? So mag 78 days siya. Grabe. Sige na, bahala na kayo. Tama? 77? Oh, I told you. Oh, 'di ba? 8 kasi ngayon eh. 8 ngayon. So dapat ang magiging total niyan 5 ang dulo kasi 25 is Christmas. 'Yon talaga, 'di ba? Naniniwala si partner sa akin kasi AI din 'yan, eh. Genius, 'di ba? Pagka-genius din 'yan eh. So, thank you, part. Hindi talaga kasi ako mapakali kasi baka mag-iba yung ating countdown. O, di ba? Countdown lang, hindi pa natin alam. So, 77 days na lang Pasko na. Di ba? 77 days, Pasko na. And parang kailan lang, no? Kailan lang tayo nagbilang ng 100 days countdown. Ano yan, 77. So, imagine that 23 days ago na pala yung nakalipas sa countdown natin. But anyways, mga palangga, araw-araw naman Pasko dapat, 'di ba? Kasi ang Pasko naman is sharing, loving, happy lang, no? Enjoy life. 'Di ba? Yun naman talaga pag Christmas, masaya palagi ang tao. Ay, iba yung feeling pag nagahilapit rong kapaskuhanan. Iba rong feeling itawo, no? Parang magaan lang, enjoy lang, sana ganun palagi, no? Punta makaroon per me, but syempre na batagani nga, wala namang, hindi naman kasi, hindi mo naman kasi masasabi, hindi man yung mahambal nga, kung ano ngayon, eh ganun din yung bukas, diba? Kasi sabi nga natin, tomorrow is another day, kaya every time nga, ginaremind ko good ka mo nga, may mga bagay ka mo nga mga himuon, himuwa, lagi makaroon niya adlaw, rin kita per me ra ako niya, ginahambal, bisan sa ako niya mga kakilaga, rin maubra mo makaroon, ubra ha. Huwag mo na ipagpabukas pa kasi bukas iba na naman ang magiging sitwasyon. Hindi mo alam ang kung ano ang magiging bukas nga eh. O, hindi mo alam kung magagawa mo pa yung gawain mo nga. Hindi mo alam kung mahiubra mo pa hinaga. Who knows? Sino ba naman ang nakakaalam? Wala. Wala pong nakakaalam kung ano yung bukas. Only God knows. So, yan po ang dapat nating palaging isipin. Na bawat araw nga nag-aagi or kada adlaw nga nag-aagi sa atong kabuhi, always gid anaton nga pag-aisipon nga this is our last day to live. Diba? So, diba may mga katanungan nga? Na-encounter nyo ba yung tanong, kung ito na yung huling araw ng buhay mo, ano ang gusto mong gawin? Oh, ano yung gusto mong gawin kung ito na yung huling araw ng buhay mo? O diba, may mga na-encounter yung tanong na mga ganon. O diba, gusto mo pumunta sa ganitong lugar, kumain ng masarap na pagkain, makausap ko si ganito. Ay, di gawin nyo yan araw-araw. Yung mga bagay na gusto nyong gawin. Kahit may ma-accomplish man lang kamo sa gusto nyong gawin. Kahit wala man yan sa bucket list nyo, basta sabi nga nilang gusto mong gawin, gawin mo. Kasi hindi mo alam kung yan na ba yung huli, kung may bukas pa, or may susunod na araw pa sa buhay natin. Hindi natin kasi talaga alam. Kahit nga ni nga, mahamba ka lang, eh grabe no. Waman ni mo nagmasakit. Waman niya ni kita nakasayod. Nga nag-anugit. Ima ba si, gulpi lang. O si, sabi mo, nagulat ka na lang. O, nagulat ka na lang. May nangyari na pala doon sa kakilala mong ganito, ganon. O si, eh si nga, hindi natin alam kung anong mangyayari. That is real, reality yan. No, reality. Factual yan. Hindi yan fake. Hindi yan sabi-sabi. Hindi yan kuro-kuro. Hindi yan hearsay. Hindi yan chismis. Totoo yan. Di ba? Kamatuuran ta na ron. Di ba, Ma'am Noemi? Ay, naku nga naman talaga. Oh, pero napapansin ko parang tumataba ako ng konti na naman ngayon. Bakit? Salamat kayo sa farming na nagabahog. May tagabahog. Sigapat kayo sa mga effort kayo, nagabahog it ng, pagkaon, grabe, as in, grabe nga, effort nga, pagbahog mo nga, bongrabe, nababoy na. Nababoy lang yung kinabahogan, hindi ah. May mga tao, bagangon yan,
Ito bang na may mga tao baga nga nag-exerted effort baga nga 'di ba no? May pasagamata na tunod niya mga tao kaya hindi lahat ng tao o hindi lahat ng pagkakataon at hindi lahat ng katulad nyo, katulad ko. May mga taong may ganung concern, oh. Thank you so much again sa palaging ano sa masarap na pagkain na palaging gulay. Request ko palaging gulay. Ay, naku nga naman. Ate, sige! Kumusta sa atin once again? Sa atin nga mga suki, nga mga tagpagamati. Sa atin nga mga lolo at lola dyan. Ba, pupuhuway, anay ka muna sa inyo nga mga duyan-duyan na or sa inyo nga mga papag. Sa inyo nga mga tumba-tumba. Kaya ayaw, anay ka mo sa agad pa init ha. Ay, medyo rong silak. Hindi maganda yan sa inyong health. Lalo at tayo po'y tumatanda na rin. So, hindi na po yan kaya ng ating katawan ang sobrang init. So, inaanay ka mo sa inyo nga mga kwan, sa inyo nga mga panilungan, sa inyo nga mga payag, dagom it ng ano, sa idagom it ng mangga, o ayaw ka mo sa punot niyo, kaya basi kong hadagan ka muna it ng tambay, aga hidali ka muna it buko or na. O panilong ka muna sa inyo anay nga mga... panilong ane ka muna sa inyo nga mga payag para at least baga ay ano, at least safe gid no rong aton nga mga kaigmang huran sa kung ano man yung pwedeng magiging cause it disgracia.

niya mga kasimanwa sa mga taga-Banwat, baka to siya. Sa ato na mga viewers and listeners, ro mga makatunon gid in particular, and kama naman. And by the way, i-grab ko lang galing dahil ng opportunity, kay since nga siguro isa man ta sa magiging platform ko man, magiging way ko man nga makapanawagan particular gid sa mga taga-Banwa it makato, no? Although sa i-grab ko lang gid ang opportunity, kay siguro ako man gid makapanawagan kara bilang ano abi, bilang president it ng Federated Parent Teachers Association it Makato district, no, sa bilog abi nga Makato ako rong federated president, no, sa bilog nga Banwa it Makato. Makaron abi may anang hopefully ro mga kagabanan sa mga taga Banwa it Makato, kasi manwa ko nagapamati gid may programa abi raton nga Provincial Treasurer's Office regarding sa nundayang nga buwis kwela, no. Hindi ko man abi kamo maisa-isa, so hopefully sa rondayang programa makapabot kita ko ako niya pag-appeal, no, pagpanawagan particular gid sa aton niya mga kasimanwang makatun-on nga nagabayad ko inyo nga mga real property tax, di ba, ko inyo nga mga buwis nga ginabayad ito sa Municipal Treasurer's Office. Dung aton abi nga Provincial Treasurer's Office may ana karon niya programa nga buwis kwela, no, so raan na karon niya sang bilog sa mga gina-required is dong inyong dong resibo bagait inyong ginbayaran. All we have what I mean is raamon niyang gid ya kinahanglan is the photocopy of your official receipt of the real property tax nga inyong gin bayaran. Photocopy lang po kung pwede lang, please. Kay hindi po biro kasi roana nga price sa first price yata nga makadaog nga town is nasa 5 million. The second price is 3 million and then 1 million for the third. So mabaho dun nga mabulig once nga makabuo ka itunduyon nga mga premyo sa bilog nga distrito, particular sa mga eskwelahan. Said man kita nga yung mga eskwelahan naton, although meron silang pondo for sa iba nga mga proyekto or sa iba nga mga kagamitan nga pwedeng included lang sa MOOE, it's cool. Pero aside from that, may mga kakugangan pagidro mga schools nga hindi man makoop up kung MOOE eskwelahan. So sa bilog man da sa ginatinguhaan bilang Federated the President it Makato District sa ako niya mga kasimanwa nga mga makatun-on nga ro inyo nga mga ginbayaran nga buwis sa Municipal Treasurer's Office, actually photocopy lang gid ro ng amon nga need, kay ron dun ra amon niya ginasubmit kay paabo-abo abe, no, so syempre kung sino may pinakamaabo nga ginsubmit sa aton nga PTO, syempre imaw rong i-declare nga winner. And sa bawat barangay, okay, pwede ninyo nga una daghon sa mismong eskwelahan ninyo. O so yun yung inyong mga school PTA president. Ang inaagang ninyo kanda itaurong photocopy. Okay, so kung medyo maawat kinyo, pwede man nga kami lang ma-photocopy. Kung pwede nga kami lang ma-photocopy, ma-provide photocopy. Pero kung much better ganyan kung ro inyo lang isubmit yagi is photocopy nga ano, no, nga resibo. Ag isubmit ninyo una sa inyong kanya-kanya nga school sa particular kids, either sa inyong principal or sa school PTA president para sandarong mag-collect, sandarong magtipon it inyong aron nga mga resibo it real property nga ginabayaran ninyo una sa Municipal Treasurer's Office. So, nag-appeal gid ako sa akon yung mga kasimanwang makatun-on. A photocopy lang gid kung inyong real property tax OR dong kinahanggan para hopefully, no, kay akon gid nga hakuan gid, no, ginapangamuyo nga ano, no, nga maka ano gid kami nga maka
di ba, makabulig man kita sa aton nga mga eskwelahan kung ano ro pwedeng maibulig kay mabaho nga bulig kung makadaog ka kay hindi lang thousands, hindi millions of pesos rana nga million abirana nga premyo, no? So kanugon dong opportunity nga actually photocopy man lang kung inyo matarong original, syempre natural kasi inyo't ang hawi dron. All we need is ano lang the photocopy of your real property tax nga resibo. Yun lang gid please. So ginpaagi ko lang gid sa panawagan kay ambag ko hindi ko maisa-isa although mag-designate ko man dong akon nga mga officers nga iba dong mga school PTA president inyo una sa bawat school nga mag-campaign regarding sa pagkolekta it mga OR ninyo sa pagbayad it buwis para makabulig man ba nga no di wa mat imposible ko nagabuligan kita tanan di ba wa man it nang ano wa man it imposible kun buligan kita actually rong mag benepisyo kararong mga eskwelahan sa bilog nga distrito it makato if ever gid man nga kasihan tayo nawa ng Panginoon di ba nga kita makasugod kita sa isang bilog kita sa magadaog no. So, thank you gid no party nag-inisip ko nyari kung paano ako maka-campaign nga medyo malawak-lawak gid bagaro anang magiging coverage. So, pinaagi sa programa ko hopefully may mga makatun-on una nga nagam pamati only a photocopy lang it inyo nga ginbayaran nga buwis. Okay? Ina sa aton nga MTO ang isubmit nyo lang no may mga estudyante man siguro kamuuna sa school or mismong kamurong magtao sa inyong PTA president sa school. Ina lang kana lang isubmit ng inyong aron niya photocopy. In advance, nagapasalamat gin ako sa inyong pagsabat sa akong niya calling kay para manda katan bukong para para ano baga para ano ganira para makabulig man sa ato niya mga eskwelahan, no? Kay said man kita, may mga, hindi man tanan niya eskwelahan, kapareho it iba. Di ba nga, may unang mga diskarterong, andang mga, radang principal, nag-uusi it pamaagi para makoop up lang dito, andang mga kinahanggan sa eskwelahan. So, pinagi sa rundaya nga nga programa, at maganda itong programa, it ato niya, Provincial Treasurer's Office, no? Para sa aton nga eskwelahan kay diba di ka rin gina-encourage maliban sa gina-encourage naton dong aton nga mga pumuguyo nga syempre kung hindi ka man magbayad kung imo nga buwis kung imo nga bagayran sa ano sa munisipyo diba kung may mga real property ka may mga propiedad ka dapat may ano ron may amilyar ka nga ginabayaran yearly no. So, actually may andap makaroon niya gina-offer ng mga parang condonation it ng ano, no? Inyong mga penalties or what. So, try nyo lang sa mga uwa pagid it ano, sa mga, mangura natin, particular gid sa mga taga-Banwa it makatorong gidro ako niya gina-apila kinyo. Only a photocopy of your OR at ginbayaran ninyo nga tax. Una sa aton yung Municipal Treasurer's Office, please lang give. Kay last year, Abiral, though may aware man ako, pero hindi ko masyadong na-gets roana, gid nga pinaka-concept, no? Dahil siyempre baguhan yung gid ako. But this year, since this is my last term man as the Federated Officer, President pa, so doon na parang nag-sync in yun ka ako doana nga pinaka-purpose. Itron daya nga nga proyekto it aton nga PTO at the same time nga di karaman naton maipaabot sa aton nga mga pumuguyo in particular gid sa eskwelahan nga may aton man nga pwedeng maubra no bisan sa mga simple imagine ra imo nga photocopy man lang imo nga resibo once nga telepono naton dun ang dumaog kita hindi ang isang eskwelahan do pwede naton nga matawaan it kung ano man dong project nga pwede naton nga iput up kundi bilog nga distrito kung may nga depende sa availability sa ikasarang it aton nga madag-an if ever no kasi ginaano ko lagi gina-claim ko nga madaog kita kung magbuligan kita di ba kung magbuligan kita hindi po imposible na mananalo tayo ganun naman talaga eh no
Basta ano lang, mag-coopera lang gid siguro and ruin to ako niya appeal and hopefully may mag may mag ano gid, may mag sabat no, may magsabat sa akon nga ron nga panawagan and in advance maraming salamat po.

0: nagtahiwan. Sa oras ito, alas dos, ang kapagpangalagan. Papasensya agad ka mo kay may mga kapon yung mga intermission pa sa programa. Kay may mga nag-inquire, may mga... may mga nagpangayon it-advise. Ay, naku nga naman talaga. Sige lang, kaya importante, basta rin yung maraton niya ginapaabot sa ato yung mga suki ng mga tagpangamati, ha? So, sa ato na lang ang mga viewers na ginapanghugasan ako sa ako niya panawagan. Viewers and listeners, natin na sa Kalibo Shopping Center, may naigit nga hapon. And sa mga taga-Kalibo Public Market, good afternoon man. But syempre, sa ato niya mga terminals, sa Eastern at Western side, kat nga Provincia at Aklan. Sa aton una nga mga opisina at gobyerno at privado man, thank you so much again sa inyo nga pag-monitor. Sa mga kabagayan, 328 ating barangay po yan. Ginagabilog ko aton nga probinsya, may daigit nga hapon na nachita. Una sa barangay Undoy na, may daigit nga afternoon. Sa aton una nga mga viewers sa listeners sa may isla at Boracay, may daigit nga hapon sa mga taga-manok-manok, Balabag, Agyapak, pakikilagin sa masitsa din imid na sa Balabag. Good afternoon, kita na sa aton mga friendship. Nga, nag-monitor sa ato niya programa. Thank you so much again. And well, syempre
1: nag-sakar ato niya asin.
0: Nag-sakar o asin. Sa ato niya mga kaigbaghuran, ura sa may bahin kong ano, bahin kong ano ganyan, Rehiyon sa Isyan, Paray Island, Western Visayas. Mayong hapon sa inyo dato niya mga ingod niya mga probinsya. Mayong hapon sa inyo. Thank you so much, Gid. Bisan pila man kabilog lang kamuda. Importante, may nag-monitor sa may nag-monitor sa programa. Tapos sa mga aklano niya nag-rakta sa bilog nga Nasyong Pilipinas. Good afternoon and of course all over the world. Ato niya mga OFW, aklano ng OFW, mga kababayan natin dyan. Sa iba't ibang parte, sulok ng ating mundo. Magandang oras sa inyo. Mag-ingat lang talaga kayo dyan sa inyong trabaho. At syempre naman, inaasahan kayo ng pamilya na umuwi kayo ng malusog, alive and kicking, at makakasama pa kayo ng matagal na panahon. Alright! So, doon ato niya, Kwan Eng, pangamuyo sa ato niya mga kaigmanguran nga magiging maayos yung rung ano, maayos yung rung roga tanan yan, maayos ang rong tanan. Anyways, may 11 minutos kun nagtaliwan sa oras it alas 2. So sa ato nya pagpangalagad sa bakarot nga hapon, rogin hamba baga naton mga rogin hamba baga naton nga mga sir and ma'am sa ato nya sometimes, di ba? May mga sitwasyon nga talagang kung amat, hindi git animo maubos maisip nga ma-explicar even do mga mangin agamon, no? Bisan rong mga mangin agamon niya klase itabo na akala mo nga ay sila yung magiging source of information. yung sila yung magiging source of information na makuhaan mo't mga impormasyon or magiging malinaw ang lahat sa'yo, ay parang nagiging, ano pa, nagiging nakakalito. Ano pa naman, ititil na sige na punto. Ano pa naman, ititil na sige na punto sa anang botang bago niya rin.

Okay, what I mean is kasi na although I don't know iba particular kita sa mga sa probinsya, no. Kita sa probinsya, okay? Kita nga iya sa probinsya. Hindi ako sure kung until now is nag-monitor gihapon kamo sa ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no. Hindi ko rin alam kung interesado kamo pa nga magpamantaw sa ana kasi naka-televise lang siya live, no, sa House of Senate, no. Naka-live man available imaw sa internet, no, once nga may data ka or sa TV, 'di ba? Naka-live man kung may cable ka, cable channel ka. So makikita man ninyo raan na rung naga kahinabo makaron sa Senado, particular sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Although kagabanan abi ilang day na kailang days na ba sila? Day 33 na ba? Naka day 33 na ba ngayong araw, no? Rung dong ano, dong kasi may mga postponement rung natabo, no? Hindi naman araw-araw kasi mga sa isang linggo siguro it's either mga twice or tatlong beses lang sa isang Domingo sa tanga naga-hear, no? Nagapatigayon it ng pagdinig sa anang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So I don't know kung iya sa probinsya, no, kay kung ako abi magpamantaw like kung sa mobile sa ano ako sa page it Senate of the Philippines sa so, may under una nga live pag sa mobile sa record ako nga page ng tagapamantaw. And kung tanawin mo kasi makikitaan mo rin mga viewers, no, kasi or naga-view. What I mean, kung pila, I mean, rung mga naga-view, no, it ng, yun nga, trial ni VP Sara. So, imagine sa, although, sobra 100 million nga populasyon sa Pilipinas, siyempre including ko rung mga infant, bagong unga, nakarestro. Sa populasyon natin, ipapalagay na gid natin nga, 'di ba? A 50% of that is adult nga kumbaga naka-interesado sa mga makaron nga usapin, pero wala nga eh. So makikita mo gang nagapamato, although hindi man tanan siguro sa Senate nga page na nagapamato, iba sa TV, iba sa radyo gapamati. O ipagpalagay natin may nakikinig na ano siguro, 1 million, 2 million kung ipagsama-sama mo lahat, no? Pero maliit pa rin niya na porsyento compare sa kabuuang kabilugan nga populasyon in Pilipinas, no? Pero ako niya ginamin. So, sa pagpadayon ko anang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte until now, although may mga ginpresentaman nga mga witnesses sa part in prosecution, and then, syempre, rung sa defense, sa nga ganyan, sanda rung sa defense panel, kay Rwanda nga magiging papel is to cross-examine the witness at mga prosecution sandarong nag cross examine sandarong nag-test ko anang credibility, no, credibilidad, nag-test ko anang paghisayod it witness nga gina-present sa witness stand kung prosecution. So sa day 33 na siguro yata ngayong araw, no, day 33 or 34 na, basta sa makaroon niyang ginya mga inadla. Everyday, kung ginabasihan is, nagagastos rong aton yung gobyerno, or ang aton yung Senado, 25 million. Every impeachment hearing, okay? So, nakailang million na sa loob ng 33 days. So, 25 million per. Times nyo yun sa 25 million, nakailan na ba tayo? Nakailan na tayo. And still, no? Na still na notice nyo man dong ano, no, dong proceedings, na notice nyo man kung ano rong mga plastada. Ito mismo sa ginapatigayon nga at trial ina sa may ano sa Senado. Yan. So, kung last
Monday yata ito, no, kung di ako nagkakamali. Kung Monday, isa sa, isang bilog sa mga ginimbitahan nga, ano, nga, witness is dong, mismong taga Amlak, no? So, actually na, ano man din, na-invite man din mo sa gin, pati gayon nga, nga hearing it, ano, it, House of Representatives. Dayang si, ano, si, attorney Benaventura. Yan, nakakaupo lang yata bilang executive director at AMLAC itong year lang, April, no? Hindi ako nagkakamali. Pero according sa anang information, based man sa mga documents nga ginsabina ka na it aton nga Senado, nga may una nga 4.4 billion pesos nga nagsugod sa account it mag-asawang Sara Duterte ag Mans Carpio sunura sa taga AMLC nag-abot nga ni sa 4.4 billion pesos base ra sa naging testimonya it sang kapisyal it anti-money laundering council sa impeachment court ro nagsugod sa account it mag-asawang Vice President Sara Duterte ag Attorney Manasis Mans Carpio. So sa pag pangutana ni Senador Bam Aquino bilang Senator Judge ginsugid ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Benaventura nga nag-abot sa 4.4 billion pesos nga ni ro nga mga transaction it mag-asawa. Umpisa ko 2007 hasta it 2025. So magwas kara ginsambit man ni Benaventura nga may minilyon man nga nasayran rong AMLAC sa iba pang account nga ginasugid. So naunahon kara nga nagtistigo si Benaventura kaibahan sa ginasugid nga ha kantidad it mag-asawa or manggad it mag-asawa rong 1.63 billion pesos nga inflow ag 1.308 billion pesos nga outflow. Ginpahayag it nasambit nga testigo nga may 1.46 billion pesos nga transaksyon nga hindi masayuran kung outflow or inflow. Ganauna nga nagtestigo si Benaventura nga nakabaton rong Cali 88 Foods Corporation nga ginapanag-iyahan ni Vice President Sara Duterte at kabilugan nga 319 million 326,770.41 pesos nga inward remittances halin sa China ag Hong Kong. So sa ginasugid nga halaga 315.935 million pesos ay halin sa mainland China samtang 3.39 million pesos ay halin man sa Hong Kong base man da kay Benaventura. Nagtumama ro nga ginasugid nga halaga sa pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV nga nagbaton rong Cali 88 Foods it tapin sa 319 million pesos halin sa China. So rong Cali 88 Foods nga may negosyong banana chips sa isang bilog lamang sa 15 nga mga korporasyon nga ginasugid nga ginapanag-iyahan ni ita Vice Presidente. So no, kay Trillanes nga nakakaalarma rong pagbaton ita Cali 88 it hanggang 319 million pesos maski niya gindeklara na dang kabaligyaan sa Securities and Exchange Commission ag sa dang financial statement hay 208 million 493 pesos gidlang

sa para kay Trillanes, rong mga kwartang nagsuod sa kumpanya ni Carpio ag foundation ni Duterte hay pa pamatuod nga ginsuportahan sa China. So bago kara nagtisigurong sang official at Philippine government electronic procurement system or PhilJEPS nga nakabuog ita 49 ka kontrata ro kumpanya ang ginapanagiyahan it Vice Presidente Halin sa nagkasarisaring opisina at gobyerno. Sa testimonya it PhilJEPS ni PhilJEPS Division Chief Rendel Sapinya kaibahan ng Overseas Workers or OWA PhilHealth ag Davao City Government sa mga nagtao it kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Suno kay Sapinya nakabuorong GenCorp Industries Incorporated ita 33 ka kontrata sa PhilHealth Region 11 15 halin sa Davao LGU ag sang bilog halin sa OWA Region 11. Sa base sa record sa kabilugang 35.8 milyon pesos sa kontratang gitao sa GenCorp rong 34 milyon pesos sa halin sa Davao LGU samtang rong nahabili ni halin sa OWA ag kama naman sa PhilHealth. Oras sa Pilipinas, 24 minutos na kataliwan sa oras na las 2. Sa tingin mo, panambalik rin inyo nga mga shout-out, rin inyo nga mga greetings, of course, our topic. Pagkatapos, ginawa mga ka-important reminders, kaya listen lang. Partner! Oh, di na ako niya partner, nag-add to. Pakitimbre ako niya partner! Partner ko diin, makomersyal ako! Ang technician din, makomersyal ako. Alright, magpapanambali kita mga palaga pagkatapos ginawa ang importante mga reminders. Kindly stand by!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: ng gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress

0: Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

balik kita mga pelanggas at nga pagpangalagad. May 34 minutos yun. Nagtaliwan sa oras at alas 2 sa aton niya programa sa mga bago gid mga nakabukas at ang mga monitor. Well, may agad nga hapon kinyo. Gabay pa nga naka-power nap na rong kagabanan kinyo. Naka-recharge na. Naka-recharge na kay... Di ba kapi pa kung busog ka? Baka medyo ka namin kita rin mong pamatsyag, no? Kanami kita nga mag-piyong-piyong, mag-sausiesta, bagas na. Sabi ko medyo mag-amig-amig rong lugar, and then mahangin-hangin, busog, abaw! Sa kanamit nga kukatugog anay. Oh, di ba? Sana all. Papatsyagan mo lang doon sa mga probinsyang. Mahangin yung manami. Diba sa syudad ka, aircon eh. Diba? Kung sa syudad ka, roi mo nga lugar nga mahambag na magamig aircon. Yan. Kung may aircon ka, ti, go. Sa pag-abot ng galingit mga power bill, karon doon imong kwan. Imong sakit it ogo maliban kung, you know. Diba? Oh, anyway, sige. Basta importante, nakarelax lang tanan. Maayos na pakiramdam, nakapupahuway na, no? Kay siyempre, mag-aoy man matuod niya ba? Sa init, gauyon ka man sa init, gauyon ka man maliban sa init, inisip, mag-aoy man. mag-aoy rong init, mag-aoy rong, di ba, nag-aoy rong nag-panarabaho, maraming ginakagauyan. Sa mga gusto pang maghabol kayo mga greetings, well, walang magiging problema sa atin yan, mga palangga, dahil bibigyan natin yan ng orange sa ating programa sa makaroon nga.

0: 17 minutos sa Natalie Once Hours, alas 2 oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kaping wala ka nang hahanapin pa. Kung siguro ano, kung rong kape ang siguro nga nga More Power, may kapareho nga sang katawo, no? Wala, ay talagang jackpot, at para kang tumama sa loto. Parang tumama sa loto pag ganito yung ano, yung karakter ng taong ano, mapagmahal, maalaga, alagaan ka, no? Pag magiging komportable ka, relax ka, ay naku nga naman, para kang nakasandal sa ano na. Para kang Disney princess. Para kang Disney princess pag may ganito siguro kang matagpuan na ano. Pag may matagpuan ka sigurong tao na kapareho ng karakter ng di ba si diba, mahabag? Di ba natin mahabag abingarong kape may karakter eh. Anong characteristic it kape? Kasi rong more power. Inaalagaan na naro aton niya kamay di tigawas. Hindi kanya bibigyan ng sakit ng ulo, hindi kanya pakakabahin, hindi ka magpapalpitate kasi marirelax ka gani. Di ba? Marirelax ka gani. Maliban sa marilax ka, ayusin pa na rin mo nga mga discomfort nga nabatsyagan sa imo nga chan. Kay rich in probiotics, live microorganisms, and syempre, rich in good bacteria nga kailangan, kinangan gidro atong nga tinae kay, di ba? Di karuntanan ginalagasugod rong aton nga maginakaon, ginainom. Kay gadiritsyo gid tanan sa aton nya bitukas at nya tinae. Sometimes pag sumobra rong aton nya kaon, sumobra ra aton nya inom, di ba? Nakakabatsa ka man eh, hindi maganda. Because hindi ka kayanin ng iyong bituka yung mga pinapasok mo sa tiyan mo, no? Lahat sobra sa taba, sobra sa tamis, sobra sa alat, sobra sa basta lahat sumobra. So, di ba ro imo nga imatsa nagabatsyag man nya discomfort, no? So, the More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, since nga rin daya ay rich in probiotic, live microorganisms, and good bacteria, nga yung mag-idol nagabulig para ma-digest at maayos yung pagkaon nga nagasugod sa aton nga mga tinae. Okay? Para ma-absorb it mayad kung aton nga gawas, rong protina, vitamina, halin sa pagkaon nga aton na ginakaon. And then, dung waste na nga ron, rong nabilin, dung mga sapoy, kung saan yung pa, yun ang ilalabas niya ng ating katawan. So, mas madali rong aton niya pagbawas once nga manami rong aton nga digestion, manami rong, ano, no, manami rong pag-function ko aton niya tiyan, dahil may nagabulig sa aton nga bituka para magiging maayos ang aton nga digestion. That is More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Huwag na kayong mag-atabilipa, hindi ka mo magduha-duha, hindi ka mo magduda nga basi, no. Just try it. And di ka rin yung masairan yung ay tama, tagaginaba ni Tita Lilas nga to, no. May ganyan, nagpati ako. See? Okay? Try lang nyo lang. Try nyo isang sachet. Pwede kayong bumili niya na kahit isang sachet lang kaysa aton nga mga partners, nga mga stores, and drug stores. Pwede ka makabakal per sachet. Okay? So kung rumasarangan pa gamang ko inyong budget per sachet, di per sachet ka mo ikagabaligyan mo per sachet ron. Una sa Hanabas, sa Solanay Haroy, Dressed Chicken and Frozen Foods. Sa Nabas Public Market, inquire ka mo una. Una sa Tangalan, sa JJ Store sa Tangalan Public Market. Bilyone Store sa Makato Public Market. Antoninos Drug Store sa Malinaw Public Market. Sa Lezo Multipurpose Cooperative. Una sa Lezo Public Market. May Pass Drug Store, Poblasyon naman siya. Sa Barangay Bulwang, rong, no, naman siya branch at Carl's Pharmacy. Una sa Barangay Bulwang along the highway gidron Sanda. Sa Kalibo, ina sa ANC Drug Store sa shopping center, madali man lang sa Dausoyon. Dong Carl's Pharmacy, ganun din una sa may shopping center. Dong Trahi Pharmacy, iya sa may Regala, iya sa may Martilino. ang dating nga footstep ron. Dong St. Anne's Pharmacy sa may Regalado Street. Available dong kapinaton. Una sa may Mabini, sa Vitamed Pharmacy, sa Mia's Drugstore, at sa Tia's Pharmacy. Tatlo o narong aton nga partner sa pagbaligya it more power. Tabok malang ron sa datanan it provincial hospital. So yun nyo lang, no? Kapipa sa mga nagabagantay, una it mga pasyente sa hospital, kinangan nyo rong energy, magbantay, kay wakamot kompleto nga tugog. Kaya mayat-maya rin yung pasyente, nagabugtaw man, bugtaw ka man, mabugtawon ka, maihi, mabugtaw ka, may ipainom nga buong, mabugtaw ka, magto sa CR o kunanugun lang. Rin yung pasyente, nagaminaliya, hindi makatulog, pati ka mo, hindi man makatulog. So need nyo yung energy. Ag maproteksyonan dong inyo nga health sa hindi kompletong tulog. Mag-maintain ka mo it more power coffee. Bisan par sa silang una, mabakaro sa tabok it ng ano, hospital sa Vitamed Pharmacy, sa Mia's Drugstore, at sa Tia's Pharmacy. Pwede ka muna makabakal. And of course, una sa my all-in-one convenience store sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Barangay Puok, bago magkalibo airport, kung iyakahalin sa Banwa at Kalibo. Una, may andaro niya, baligya man niya kape. Sa Banwa at Banga, una sa J3M3? Tama, no? Para nakalimutan ko. J3M3 Drugstore, yan. Sa Banga Public Market, sa Tesna Car Store, sa Madalag Public Market, sa Neck Store, sa Libaco Public Market, and of course, una sa Pukid Store, sa Altavas Public Market. O, diba? Marami na po tayong partners na pwede ninyo nga babaklan it more power. Mas ginapagapit gidamon dun kinyo. Para nga hindi kun ka masyadong mabudlayan kay it's everybody's concerned natun ra paginambang natun nga para sa kamayan itigawas ay ringgidro aton nga handong nga aton may kigmanghuran ay hindi nyo ma-experience siya handong ano baga pag masakit gid lalo kung problema lang man kita nga ra ay mabudlay gid man rong gamasakit, di ba ga? Mabudlay nga magpadoktor, magbakad bugong. Although may mga ahensya mat gobyerno nga nagtauman o nag-offer man abiit ng kinahanggano naton medical, pero hindi pa gayon sufficiente. Eh syempre importante kay hapon may imo gid anang sariling ginabuitan nya kwarta. Bisan mag-inalin ka. Diba? Di mo mahamdbal nga, oo, ma-zero billing ka sa ospital kung government hospital ka, kapin pa kung PhilHealth member ikaw, or mga senior citizen, abiti, matik na ron niya, zero billing ka. Ikariimin nyo nga pagkaon, itbantay ni mo adlaw-adlaw, hindi man ni mo pwedeng i-charge sa ospital. O, mabakal kagiti mo eh. Kinanganon mo una nga mga personal sa ospital, samtang, iri mo nga pasinti, kinanga mo, baabo nga kinanga. Ay, kung wakat inugbaka, abi karon maalin ikaw. So, bisan maghambal kita nga, yes, zero billing sa government hospital. Pero once nga magpa-hospital ka, importante gihapon nga may kwarta ka, may budget ka, kay mga, may mga kinahanganon nga hindi man sagot, it feel health. Like, abiri mong tissue alcohol, o diaper, o kung ano pa una nga mga personal nga mga kinahanganon it imo nga pasyente ag tagabantay hindi eh. man sa battery it feel health hindi man sa battery hospital personal ta ninyo ron nga ano nga gastos di ba so kinahanglan mo gapon no kwarta so para nga idi naton na experience ano dunya mga bagay since wa man kitat ginasaligan kun sin uman nga may mag-sponsor kimo or may magsuporta kimo te hagunga nyo gid gawas ta. What is 20 pesos, mabakakat ka pa isang kasasya it more power na makabulig sa imo nga gawas. Abi, sipa nyo ba? Baka gani ka mo sigarilyo nga ron niya. Waman it may wamat may ibulig sa gawas nyo. Kundi nga, raan ang resulta pa, epekto, gamasakit ka. Di ba? So, hindi ka pa mag, kanugnan mo parang pagbaka mo it ka pa more power. Wa mo ginakanugni rong ginasunog mo man langan rong ginabaka mo nga rong sigarilyo. Nagkakahilong ka man yan eh sa ginabakal mong alak. na-afford nga nito pa baka it anak, baka pa it kape nga healthy coffee. Abo git ang arason kung gustohon mo. Abo kang pwedeng magawang paraan pag gustuhin mo talaga. Pero kung may dahilan ka, di maramas maraming paraan yun pag may dahilan ka. Ay, naku nga naman talaga. Oo, sige. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ginapadumdum ko ang kinyo ron mga palangga kayo no, rung, dong good health is ang bilog dar sa mga manggad nga dapat nga hindi natin nga pagpabayaan, no? Nga, ya kasi baboy kalibutan nga waka naga sa offer it malala nga mga masakit kay yun na sa nahambag tagani may isang ka may nakita ako nga sa ka short video nga naghambag isa man sa atin ay walang pagmamayari dito sa mundo. Isa man sa atin, at totoo yan, it's biblical naman talaga. Dumating ka sa mundo na hubot-hubad ka. Wala ka man lang dala. Ibig sabihin, aalis ka sa mundo, mawawala ka sa mundo, wala ka rin madadala. So, wala kang pagmamayari. Iyak ka sa kalibutan, wala kang pagmamayari. Ni isang puno, ni isang butil ng buhangin dyan, hindi mo pagmamayari yan. Nag-isilang ka sa mundo, wala kang dala. Wala ka, hubot-hubad ka. Nang ipinanganak ka ng nanay mo, bakit anong dala mo? Wala, di ba? Hubot-hubad ka, wala kang damit. O, so, ibig sabihin, wala kang kadala-dala. So, meaning, wala kang pagmamayari nung isinilang ka sa mundo. Wala tayong pagmamayari. Sa totoo lang naman talaga. So, roaton lang gid nga, mahimo sa aton niya sarili is, alagaan tarong aton niya, ikamayan itgawas. Alagaan taraton niya, help. Kay may enjoy mo rin mga life once nga in good health ka, wakat masakit, hindi ka naging pabigat sa pamilya mo, di ba? Hindi ka nagiging perwisyo, kay siyempre hindi man pwede hamba ko gani, di ba? Always ko gano'ng ginahambakin nyo nga, hindi ka man pwedeng pabayaan ko pamilya mo nga nagabayokot ka sa sakit. Natural, pati sandaro nagabatsyag man kung ano nabatsyag mo. Kung nagkakalisod ka, kalisod man sanda, kay sang kabagay man lang man ka mo, nakita ka na kinuliit ka. Nakit agad ang naginugayong kasi sakit. Alang ang pabayaan ka na dati. Ipa-doktor ka gid, ipabugong ka. Idahon ka sa ospital. Alagaan ka. Imnon ka at bugong. O, di ba? So, isipin mo rin kung anong klaseng perwisyo din sa pamilya mo. Nga, makaroon doon ang imong sitwasyon. So, kung hindi mo pag-alagaan, doon imong sarili. Okay? Kung hindi mo pag-alagaan, doon imong sarili. Ay, kumbaga, dapat ready ka sa, di ba? Kung hindi man alagaan, at least meron ka man lang ambag. May tinipon ka para rin mga kwarta magamit mo para sa imong pagmasakit. So kung wakaw niya ni tinipon, wakaw kwarta, pasaway ka pa, wakapat ambag, ay tipan na lang. Diba? So, importante gid arong alagaan tara to ikamay itiyawas ro mga bagay. Okay lang mataron niyam once in a while, no, occasionally, mag-inom ka or pero hindi naman yung abusuhin yung inyong lawas bangod gid yamang sa ano patarasak nga di ba sa patarasak nga pag ininom kala imo alas 51 pasensya gid rako niya nagapreparar nga tapi ko hindi ba nato matagal dahil alas 51 tagal ay ato pag nga mga palawat mga sa skin na parang say hi! Hello, John! Happy afternoon, Tita Liz! And, ay, nako, Anton, palawat mga sa all over the world. Papasinsya kit, Anna. All over the world, as always, just stay safe. I hope and wish you're all in good shape and be the best. Bebe Erica Be! Good afternoon, Ma'am Liz! Shout out kami here at Taklan Academy. Pasensya ha, 1 hour ago, taray mga message nga ra. Hello sa mga taga-Aklan Academy. Wow, si ma'am talaga, oo. Sir Gilbert Zausa, happy birthday kay Mrs. Velfa Turang Zausa sa Barangay Uyang. Nga-celebrate ko anang birthday. Wow, happy birthday kay Mrs. Velfa Turang Zausa. Nasa Barangay Uyang, halid dun kay Sir Gilbert Zausa. Ma'am Noemi Santa Maria dyan sa Dubai. Good morning, madam. And sa tanan ko no nga mga palaot washers Sir Mario Abelio Good afternoon, Ma'am Tits De La Cruz. Shout out ko si Ogok, Freddy, Felix De Los Reyes, Rodel Tupaz, Bogs Patricio, Eric C, It Capital Site, and Dagao Chapter. Oh, grabe nga din. Dagao Chapter. Dagao Chapter. Capital Site, and Dagao Chapter. Wala problema, sige. Good noon, Tita Lils. Maulang hapon ngayon dito sa Santa Cruz, Laguna. So, pabati pala, Tita Lils, sa ang apo kay Brianna. Igat na naga-birthday ngayong araw. Happy birthday ko na sa apo ni Sir Bench Cristobal nga si Brianna Igat. Happy birthday. Happy birthday, baby girl.
1: Happy birthday!
0: Sa mga naga-birthday today, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Shout out ko si Sanggang Dikit De La Cruz. It Barangay Mubo ag si Rodel Crispino sa Mubo Gasikop. It Umot sa Pangpang Itsuba. Pasige na si Kup Rungumot. Abi ko ginahaghag at arugumot. Ginasikop po tagal arugumot. Abi ko mga ginasikop po at mga pago. Kapanikop it ng ano man, tilapia. Yan, panikop bangus. Pati tagal arugumot mo ko na ginasikop po. Ay, nako. Sige. Sir Alex Walog. Ate, sige. Sige, Sir Yamo, si Ma'am Noemi. Ma'am Rosie Isog. Good afternoon, Tita Lia. Sa Palaot, wasan mo. God bless. Thank you so much, Ma'am Rosie. Sa mga taga-barangay, Andagaw una. Sa Banuit, Kalibog. Good afternoon, Ma'am Bet-Bet. Good afternoon, Tita Lia. Good morning, Gid. Una sa Germany kay Ma'am Bet-Bet. Blessed day, everyone. Thank you so much. June, tama ka, Tita Lils. Wala ka talagang pag-umayari sa mundong ito. Bibigyan ka lang ng right to own, pero iiwanan mo rin yan eventually. Correct. Pagpalagay na natin na kahit ikaw pa yung nakapangalan si Tito na ekta-ektara yung lupa, marami kang mansyon, marami kang savings sa bangko, nakapangalan sa'yo. Yes, sa'yo yan. Legally, sa'yo yan. Pero ang tanong, kung mawala ka sa mundo, anong mangyayari dyan? Madadala mo ba? Hindi, wala. As in, wala talaga. So, kung wala ka rin lang naman na madadala, wala ka na rin lang man na madadala sa iyong paglisan sa mundo. So, simple as, be contented of what you have. Huwag nang masyadong, di ba? Pero syempre, do yung mga thinking, yung klaseng mindset is, it takes a lot of guts para masabi mong, okay na ako dito, contento na ako. Kasi you know, rung tawo, abi, masyado abirong tawo nga. May nature abirong tawo nga masyado kita nag-worry kung ano yung magiging bukas. Masyado kita nag-worry. Yung may fear kita nga paano kita hinaga, wag kita itanon, wag kita something like that, no? That is why nga dung tao sige trabaho. Pangitaan magparami ng pera, magpayaman. Kasi yun ang iniisip eh, natatakot sila na natatakot na baka magutuman bukas, walang maisaing, something like that, no? But na-notice nyo ba na kahit may ganun kang klaseng mindset, may ganun kang klaseng fear ngayong araw, pero kinabukasan, kumakain, nakakain ka. Kinabukasan, may pagkain kayo sa kapagkainan. Kinabukasan, may gintugon ka. Kinabukasan, may suha ka. Na-notice nyo yan. Diba? So since na ganun kasi magbigay ng pagpapala ang Panginoon. Kita ang abing atawurong hindi natin masyadong nanonotice yung ganun kasimpleng mga bagay nga nagkakanapo sa kabuhi. Bakit ano tagagbasan mo makaroon adlaw at suhod? So nag-worry ka, nag-overthink ka. Paano hinaga? Paano hinduna? Pero, di ba? Nagagawa ng paraan. May mga paraan. So, nakatugon ka, kung doon na may pantugon ka gon, mahinaga pa. Sa ganun po mag ganun po mag-provide ang Panginoon. It is written in the Bible. Ang mga ibon sa impapawid, ang mga ibon, hindi yan sila nagtatrabaho. Katulad ng tao. Pero sila'y nakakakain sa araw-araw. Tayo pa kayang tao na espesyal sa paningin ng Panginoon na hindi niya kayang i-provide yung ating mga pangangailangan. Yan yung tanong. Tayo pa kayang mga tao, di ba? Na nagatrabaho ka, nagatinguha ka. So, but, you know, it's normal sa tao talaga, lalo kung kulang-kulang gid man ra imong faith, ra imong pagtuo sa Ginoo, di may una di gid aron nag-abot gid sa imong isip, sa imong pagkatawurong kahadlok. Nga basihin aga, makarama ka. Mag-ipon at mag-iwan ka ng kabutihan sa kapwa tao at kalikasan. That's true. Diba? Nung dung mayad nga kabubuton baga nga imong ipakita sa imong isig katawo. Diba? Hindi naman ito para i-discourage kayong magpayaman, ha? Eh, depende taro sa inyo eh kung it's your choice. Inyo taro niya sarili nga decision. Pero yan lang naman ay kumbaga mga a sort of reminder lang naman sa atin yan na ginapaintindigan katon nga ang ginapaintindigan katon it Ginoo nga ang yaman sa mundo ay hindi yan magiging daan para, you know, 'di ba, kung ano man ang magiging kahinatnan mo, mawala ka man sa mundo. Dahil marami ng mga pangyayari na dahil sa kasakiman itawo, sa pagiging ganid itawo, 'di ba? Sa pagiging sakim sa kapangyarihan, pagiging ganid sa kayamanan. So, may mga bagay na hindi na rin magandang may mga bagay nga bukoman itmanami ro anang nagiging resulta. So, basta importante lang kung ano rong aton nga masarangan at kung ano tayo ngayon na wakat ginagapak ni mong isig katawo, wala kang sinasamantala, magiging kontento kita kung ano yung meron tayo. Huwag na tayong mainggit, wag dapat ganon. Kung ano mataroanda nga pangabuhi at iba, huwag niyong kaingitan yun kasi kung pinaghirapan nila yon. Kung tinguhaan matanandan, anda taron, wala tayong ano doon. Ha? So iwasan natin ang mga ganong bagay na mainggit, magiging ano ka, and ma-envy ikaw sa kapitbahay mo. May ganon kasing tao eh. But anyways, naintindihan niyo naman ro ako niya buot hambagon para magkaroon ka ng peace of mind. So pag kung gusto mong matahimik na buhay, huwag kang mainggit sa kapwa mo. Kasi pag mainggit ka, hindi ka matatahimik. Nag-aandar. Di ba? Pag nainggit ka sa iyong isig katawo, hindi ka matatahimik. Why? Kaya nag-iisip ka kung paano mo imaw magagas. Hala, sige kang gagas. Nakabakay si kakapitbagay mo it 50 inches na smart TV. Ay, nainggit ka. Hindi ka makakatulog, hindi ka maributay. Wa ka it peace of mind. Gusto mo magkaroon, gusto mo mas malaki pa doon ang bilin. Nag-iisip ka sa bagay, paano kaya ako makabili ng ganyan? Ay, nako nga naman, importante ah. Wala matachim po, the end of tomorrow, sa Biyernes edition, pagpangalagad programang, wala utwasan mo. Of course, and still, with your masinadyahon, you're beautiful and cute, Tita Liels de la Cruz. Nagaiwan ginakuit may red nga hapon. Salamat ginsin nyo nga pagpamati. God bless us all. Bye.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Oh. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information 88.5
0: Radyo Todo.

0: 98.5 Radyo Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee.

movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee. Kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee. Maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: spicy ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: The station. Station with the best music, news, and information.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa ato.

0: nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy baka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, Ruandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, Ruandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Globo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Sir.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Vivo Medicina and Wellness Center.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
3: lawan. Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbilisan
8: na basta. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive
10: si ha. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po, nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
8: saan
9: po kami
8: nag-coffee
9: ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka
8: minsan
9: po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama,
9: maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Tolo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's

0: Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansia Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
8: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitin. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
9: Go! This is my radio. Hit after hit.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radio Todo for the best variety of music.
13: Ino ang

The station with the best news, and information. 88.5. Rádio Dodo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang daod lang tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawaw git ang beneficio raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficio nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music. News, and information. 88.5.
6: Radyo Todo.
7: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusuga, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kanta.

0: na skin disease gaya ng psoriasis. Tumutulong din ang mga kontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladuto ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San manda ko po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na naman tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating paladuto. Atin dyan sa atin, syempre, ng atin po naman mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ngayon na po. Atin po naman pag-usapan at pag-kwentuhan ang inyo po naman mga karanasan sa

0: Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balatuntunan, mga kaibigan. At tayo po'y napapakinggan ng live sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga inaabot po naman ng signal po natin, diyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Meron lang po, Manuel.
0: Ano pong pangalan po? Ano pong pangalan po ninyo muna, tatay?
1: Manuel po.
0: Manuel, okay. Tatay Manuel, taga saan po kayo, Tatay Manuel?
1: Dito po sa barangay, Santo Tomas, Binyan.
0: Binyan, Laguna?
1: Opo.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Tatay Manuel, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: Ano, 59.
0: 59, okay po. Batang-bata po, Tatay Manuel. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Dito po ko nakabili na.
0: Ah, hindi pa po?
1: Ikaw nakabili na.
0: Opo.
1: Kasi kailangan na sa...
0: Ano po yun?
1: Hindi pa ko nakakabili na. Kailangan daw ID sa rice coffee.
0: Hindi pa kayo nakakabili ng ating rice coffee?
1: Oo, kasi kailangan ID.
0: Kailangan ng ID?
1: Oo, barangay ID.
0: Hindi naman po kailangan ng ID, tatay.
1: Karsita daw.
0: Oh, hindi po kailangan ng ID. Opo. Hindi po kailangan ng ID, tatay. Hindi po kailangan ng ID. Kailangan lang po kayong bumili over the counter. Wala pong problema.
1: Opo.
0: Opo, wala pong problema. Pwede po kayong ano, pwede po kayong bumili ng ating rice coffee kahit po wala kayong ID, wala po kayong kailangan niyo lang po ng pambili. 'Yun lang po, tatay. Wala pong ano 'yun. Wala pong kinakailangan. Opo. Opo. Opo. So, pwede po kayong bumili, tatay, diyan po sa ano, sa Binyan. Halos po lahat ng mga butika po diyan na pwede pong meron na po ng ating rice coffee. Pwede niyo pong ipagtanong-tanong yung adi po namang rice coffee. Basta hanapin nyo lang po, tatay, yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. At R-I-S-E po, tatay. R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya tandaan nyo po yun. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin nyo po yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo, opo, opo.
0: Okay, tapos ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: R-I-S-E po.
0: Opo, R-I-S-E.
1: Okay, so, salamat, table.
0: Tapos, tatay, hanapin niyo po dyan, may larawan po yan, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may larawan po dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi po kayo magkamali, yun po yung hanapin po ninyo. Basta po yung sinabi ko, kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E, at may larawan po na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Tama, tama.
0: Okay po. Opo, maraming salamat po sa inyo.
1: Po, kaya...
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Magtatanong-tanong na lang po.
0: Yes po, magtanong-tanong po kayo. Tatay, kung halimbawa wala po kayong nakuha dyan sa Binyan, nalibot nyo na yung mga butika, tawagan nyo po ako muli. Ay, naputol si tatay. Naputol si tatay.

0: Tawag po sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numero, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Violi po ng Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay po. Nanay Violi, ilang taon na po kayo?
1: Po?
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Matagal na po ng konti.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Violi?
1: Yung kan po kasi, mga, ano yung testimony ng mga mani, gusto ko rin masubukan para kung
0: hindi sa mga ako. Opo, Nanay, ano po yung mga, ano, ano po yung mga, ano po yung mga, tawag dito, yung mga karamdaman po ninyo bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Masakit na tuhod.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung mga natratrams na mga paa.
0: Mm-hmm. Yan. Okay.
1: High blood, ganun po.
0: High blood, opo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor? Halimbawa, maintenance po ninyo?
1: Maintenance lang po.
0: Maintenance lang, opo. Yung po ay patuloy nyo pa rin pong iniinom hanggang sa ngayon?
1: Yes po.
0: Very good po yun, Nanay. At sa pag-iinom po ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, ay kailangan nyo na pong alisin yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. So, opo, ang kailangan lang po, Nanay, ay ipagpatuloy nyo lang po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor habang umiinom din po kayo ng ating rice coffee, dahil makakatulong po ito sa inyo sa araw-araw po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan. Nanay, sa sabi po ninyo, umiinom na kayo ng ating rice coffee, ano po yung mga napansin po ninyo, kung meron man, na pagbabago na sa inyo po namang kalusugan?
1: Hindi na po sumasakit ang mga tuhod ko.
0: Very good.
1: Normal na po ang BP ko.
0: Very good, Nanay. Very good. Hindi na sumasakit yung tuhod at normal na yung BP po ninyo. Very good po yun, Nanay. At ano pa po yung iba? Kumusta po yung tulog po ninyo?
1: Umiigi na po.
0: Umiigi na yung tulog po ninyo. Dati po, Nanay, hindi po maganda yung tulog po ninyo?
1: Hindi po. Mga 2 oras lang po. Magdama. Ngayon, inaabot na ng mga 5 to 6 hours na.
0: Apo. Ngayon po, Nanay, humahaba na yung tulog po ninyo. Yan po yung ibig niyo po sabihin.
1: Yes po.
0: Ah, okay po, Nanay. So anyway, Nanay, ituloy-tuloy niyo lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan po sa Baguio.
1: Sa Korea, nagsaka sa Pabilera. Pero may sasabihin ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, Nanay. Go ahead po.
1: Na-order ako ng 5 karton na 25 in 1 at saka 5 sabon. Nagpunta ako kahapon, wala naman sila.
0: Saan po? Saan po ang pinuntahan po ninyo?
1: Sa Orion.
0: Orion?
1: Yes po.
0: Opo.
1: Kaya doon ako nakatingin sa Cordillera Generic.
0: Ah, okay po.
1: Nang walang
0: pinto. Okay po. Sige po, Nanay. Ano po? Hayaan po ninyo at basta po ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee hanggang sa meron po kayong nabibili dyan. Kung sakali po na naubusan dyan po sa inyong lugar, balitaan nyo po ako at atin po namang ipapaalam yan sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po agad-agad dyan sa inyo kapag naubusan po dyan sa inyo. Okay?
1: Yes po.
0: Okay po.
1: sinabi ko sa orientasyon na ano, ikuha ako ng yung limang karton na 25 inuha sa kalimang spoon. Wala daw kayong staff.
0: Ah, wala pong sabon. Wala pong sabon, nanay.
1: Nakabili ako ng dalawa sa ano, Cordillera Generic.
0: Ah, meron po doon sa Cordillera Generics. Okay po. Very good po, nanay. Opo.
1: Pero yung ko lang wala, yung 25 in 1.
0: Yung 25 in 1 ang wala po dyan sa inyo sa Baguio, sa Cordillera.
1: Opo.
0: Wala po ng 25 in 1. Okay po. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Yes po. Walang paltos.
0: Thank you, walang paltos. Opo, nanay. Very good. At sino-sino pa, bukod po sa'yo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Isa lang po ako rito sa Pagyo, pero binibigyan ko rin yung kapitbahay ko.
0: Very good. Napakaganda naman. Napakasarap naman maging kapitbahay po ninyo. Namimigay kayo. Nanay, wala kayong kasama dyan sa loob ng bahay?
1: Wala po. Mag-isa
0: lang kayo?
1: Opo.
0: O paano yan? Kapag gabi, wala kayong kasama?
1: Okay lang po.
0: Okay. Asan po yung mga pamilya po ninyo?
1: Nasa La Union po.
0: Ah, La Union. Malayo po sa inyo?
1: Malayo po.
0: Malayo sa inyo. Okay. Anyway, basta po nanay, mag-iingat po kayo ha. Ingatan po yung sarili po ninyo. Doble o kaya triple ang pag-iingat po nanay. At lagi pong uminom ng ating rice coffee para lagi kayong malakas. Nanay, kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Okay lang, dalawa o araw.
0: Okay naman po yung pagbabawas po ninyo. So ibig sabihin, wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Gumanda po yung pagbabawas.
1: Oo.
0: Very good.
1: Tumaba ako po eh.
0: Ha?
1: Tumaba ako dahil ano?
0: Masarap kumain kapag may rice coffee.
1: Yes.
0: Very good po. Maraming salamat. Anyway, nanay, thank you very much po sa inyo. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa buong Pilipinas na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po, nanay.
1: Uminom na rin sila para manda ang buhay nila dahil sa rice coffee.
0: Maraming salamat po, nanay. Nanay Violi, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: Salamat po. Kuya Boy.
0: Po.
1: Pakiusap ko sana kung mag-deliver sila sa Bagyo.
0: Aha. Uh-huh.
1: Mag-order ako ng 5 carton na 25 in 1 at saka sabon sa Orion talaga kasi walang atong sa SRP nila.
0: Okay po, no problem po nanay. Noted po yon.
1: Salamat.
0: Yes po nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po nanay.
1: Likewise, kuya.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po sa inyo nanay.
1: Salamat po din sa inyo.
0: Thank you very much po, nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yan po si Nanay Violi ng Baguio. Ay po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin na Buwak Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Mabuhay po kayong lahat sa mga inaabot po naman ng signal natin. Diyan po naman sa Buwak Marinduque. And also po mga kaibigan, diyan po naman sa radyo natin na Kalawag. Yung mga inaabot din ng ating po namang signal, diyan po naman sa radyo natin Kalawag. At sa radyo natin Rojas. Hello din po sa mga taga Radyo Bandera Katarman. Yung lahat po naman ng mga kababayan po natin na inaabot din po ng ating signal diyan po naman sa na nakatutok po naman sa atin sa Radyo Bandera Katarman. And likewise, diyan po naman sa 98.31 FM Lucena. Maraming salamat yung mga naka-connect po naman sa atin ha. Through our live streaming po mga kaibigan na matatagpuan po ninyo sa atin po namang Facebook Live, sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. And syempre dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo. EWALFM 95.9 Radyo Totoo Batangas, Batangas City. Maraming salamat! Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating palatuntunan kung may mga katanungan po kayo at mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto, tungkol po naman sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0: Kwento ang kalusugan tayo, mga kaibigan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, Kuya Puy. Ay nga po.
0: Yes po, magandang kalusugan na, po.
1: Nangangkot na po kung may-ari din sa Cadiz ng Juan, sa Red Coffee.
0: Cadiz City po, nanay? Cadiz?
1: Oo.
0: Kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan sa Cadiz?
1: Wala.
0: Wait lang po, nanay. Cadiz City po, nanay, di ba?
1: Oo.
0: Wait lang po. Sino po ito muna?
1: Si Rose.
0: Nanay Rose. Okay po, ng Cadiz. Ano po yan? Negros Occidental?
1: Oo.
0: Cadiz. Okay po. Si Nanay Rose. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
1: 67.
0: Okay po. Diyan po sa Nanay Rose, sa Cadiz City, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa Butika de San Francisco. Meron din po sa Roy Anthony Pharmacy. Lahat po yan sa Cadiz City po, Nanay.
1: Roy Anthony?
0: Apo. Roy Anthony Pharmacy.
1: Sige. Sa TikTok po kami nag-order eh.
0: Ah?
1: Sa TikTok ako nag-order o si Shopee. Mahal ka dugay.
0: Ah, okay po. Nanay, dyan po sa dyan po sa Butika de San Francisco and dyan sa Roy Anthony Pharmacy, meron po ng ating rice coffee dyan.
1: Sige.
0: Okay po. At dyan po kasi sa sa online, meron po kasi yung shipping fee.
1: Oo nga. Okay. 14 to 30.
0: Yes. Meron po kasing shipping fee dyan. Kaya po may patong yan. Okay po.
1: Ano nga ang pangalan ulit kayo, boy? San Francisco?
0: Apo. Ano po yun, nanay?
1: San Francisco. Ang pangalan ulit ng butika?
0: Butika po, nanay. Butika de San Francisco. At saka po, Roy Anthony Pharmacy.
1: Sige. Okay.
0: Okay po, nanay. Tapos balita. Nanay Rose, balitaan nyo ako. Kapag halimbawa, nakabili kayo, meron po kayong nakuha dyan sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy, balitaan nyo po ako.
1: Sige.
0: Maraming maraming salamat po, nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa... Sabi ni Sir Edison via Falafox DWDYAM 1107 kHz Kawayan Isabela, maraming salamat. And dyan din daw po sa Get Radio Apps ng DWDYAM 1107 kHz Kawayan Isabela, tayo po'y napapakinggan. Maraming salamat. And sabi ni Giancarlo Peralta, good afternoon po, Sir Boy. Watching from Jones Isabela. Maraming salamat sa mga taga Jones Isabela.

Likewise po, ask ko lang dito sa Jones Isabela, wala silang benta dito, rice coffee. Pumunta kami, ibang pharmacy, wala talaga sila benta sa Jones Isabela. Wait lang po, Sir Giancarlo, titingnan po natin kung dito sa ating listahan, kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, dyan po sa Jones Isabela. Ang mga nandito po, Sir Giancarlo, Alicia, kabataan.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabing ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po
3: ayun
2: niyo
3: naman,
2: yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. TDX 500.
5: Samson Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom at More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi kong gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo at More Power Biotic Coffee ang udyo namira inyo nga.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anthon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkapit

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na night, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay

0: Product Kuya Boy. O, ngayon, magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore. Poblasyon Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblasyon Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblasyon Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblasyon Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblasyon Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblasyon Calibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tata Navarra.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

matsa nagasaling abot ang mga kondupan yempo, no? Maungkat agharon, mawaswas yung mata imautuman. Ah, sige, das, tang waswas. Aga paamanan pa kasus, marya nag-alsat ring buli. Kung hikibot ka ko, kabasko nga dugdog. Dayang ginatawag ng dangalinti, ay, nagapinangilat yung mga konsus, marya kagusip, no? Kita mo ta, nagapinangudak pa siya. So, kabay pa nga, white inigo, no? White may nahalitan. Ko grabe nga pagpanagugdog na to kay ina, no? Umpisat mga alas dos tayo, eh. Hasta uta kay ina ka no? Samta nagapagangop kita't mga 4:30. Iya sa broadcast center, mga katodo, kasi ginapamatsyagan tayo, eh. Ginakibang man kita ko kilat ag dagugdog, mga katodo. Good morning, Anay, ha? Kay Toto Roger Losero Nagales. Aga kama naman, ha? Congratulations kay Engineer Sean Clifford Magno Morillo for being top 8 on Civil Engineering Board Examination. Wow! I proud. Ruan ang mga ginikanan ka na. Ruan ang mga kapamilya, no? Ay si Engineer Morillo ay nag-top 8. Ah, saging patigayon nga Civil Engineering Board Examination. So sa umana, congratulations! Aga good morning man, ha, kay Mabi Rumpi. Aro tag-ana it Nining and Boy Native Lechon. Aro pinakadabes nga lechon. Naging hapitan ko kahapon, may libreng panit, ha, nga nagagapok. Sa halagang 800, may paama na, ha, super yun. Ay rulasa na na, kakaiba. Ha? O na ron makita sa Jaime Cardinal Sin Avenue, di kara sa may prente it overtime. Ayan, unay mo kay pare, no, sa prente, no? O na ron, umpisat Lunes, Martes, Miyerkules. No, doon yung anay, pero ging kompleto na na Webes, Biyernes, Sabado, at Domingo na. No? Perfect na ang isang linggo. Makita inarupina ka crispy and delicious lechon. It Ningning and Boy Native Lechon. Ayan, una kay Mabi Rompe. Pinakadabes. Bago ro mga nagabaga nga mga balita ag informasyon, ha, i-check ane nato si Katodong John Cabicilla, kasi may misyon pa kami. Balikan pa namon kon makahingabot duratong patay naging agtuna na nakahapon ay si Congressman Jojo ang nag-respond yun katon, no? Agaruan ang stop. Sino ba mga kong gatilinawag nga ra? Ay, may ka-istorya abi ako, eh, no? Mga nakapitong tawag yata. So, tumawag katon si Miss Janice Infante Abayon. Rayang si Miss Janice Infante Abayon, raya ruan ang stop sa Iloilo. Ah, nga nag-receive ko mga nagapangayo nga ra itbulig. Although may ana iya sa kapitola, iya sa aklan, may ana man iyang pagbulig des, no, ni Congressman James Jojoang. May ana iya. Iya sa opisina ni kuan, Mr. Ivan Patron. Iya sa opisina at barangay affairs office, no. Una di karundon, may anang pagbulig center ni Congressman Jojoang, gaiping sanda ni Congressman Lolo Kong Lolo Jovin Miraflores. Pero may ana man dito sa Iloilo. Ito kita kahapon nagdirekta, no? Nagpadaya kita't mensahe kay Congressman Jojo ang gauwa man magbuhay o galing wauta makahingabot no programa, no? Nag-message man imaw. Dayon, ging pakuanana, no? According ka na, magatawag man na rutim. Ay may akon yung tama na gaging taong instruction ito, idol, no? So, hambang ni Janice Infante Abayon, Sir

0: Jodel, good morning. Regarding sa burial, nga na pa-help mo, please send contact details. Our team will assess. Will assess and access. Ayan. So mag-a-access ag mag-a-assiste. Rutim, it uswag Ilonggo, no? Ni Congressman Jojo ang sarayang gingapit naton nga burial help or burial assistance, no? Taga Andagaw, no? Ag may nagpadalaman katon it mensahe kahapon nga ging pa-pick up manana, no? Aging instruksyonan man imaw lagi, no? Ako aton nga partner, no? Nga si Katudong Dingdong. Nga kung pwede, maagyan lang ni Katudong Jun. Mat sa una sa may Rojas Avenue, no? Pero pangutanon ko karasinduna si Katudong Jun kung napaluap na rato, agod madaga makaron, agod remisyon namon makaron, buon do pangagat patay, ag picturean do death certificate, ag buon do pangagat buhi, ag maisend namon ito, no? Ay makahingabot patara. Dorayang burial assistant. Kung magubong, kung inkaso hinaga, kung hinuno mata maabot dorayang burial assistance, ay pwede man nga ibayad ita ng igmanghod sa andang balansi sa kabaong, no? Ay kamustahon naton kung nanuro andang istorya kara. Kahapon ni Kapitan na Juliet Melgarejo ay si Kapitan nga ra, huwag itagapabaya ra. Sa koto buguligan nga makaya na na, ay ginabuligan agad. Imbis nga ana, itao pa na sa pobre nga nagakinahanggan. Kaya nato si Katudong John Cabicilia, unahon na nato doon natabo nga vehicular accident. Agroato niya todo bantay presyo, todo bantay supply sa temporary public market naton mga katodo. Aero Presidente, ita market stall owners association, una sa may P-section, nga si Mrs. Rosalina Rosalia Tampos, nagpadayag umatsugat sa aton nga local government unit itabanwang kalibo, ag una-unda sa Tagatapan, itasanggo niyang bayan aging agenda, ako nagtaliwan nga Martes sa regular session rosugat nga ra itatagatindahan nga nagapangayo it clarification ag ginapangutan na gid kun hinuno gid ra pagabuksan yan ko ang nananatiling misteryo kung ako ang inyong tatanungin akin hindi ko rin ko alam
1: may punto ang bawat komentaryo
0: dayaro sambilog sa mga dahilan. Kung paman, deficit sa income, ruaton karanga municipal economic enterprise. Sa bilog na ha, sa pagka-delay, kuaton nga kalibo public market. At siyempre, ro paghinat collection doon ay pila lang man una ro gabaligya, ro iba ay nag-ungkat, ro iba nag-silo, no? Ang kolektahon mo patarito to ay konsyente sa nang duok rito. Ro iba iya sa may Julianas Market yun ha. Okay, check na to si Katudong John Cabicilia.
1: Radyo Todo Live Report.
0: O, detalye ko rin ang natabo nga vehicular accident. Katudong John, pasok.
2: Alas 11, parasong tabi ka privado dito sa punta na kami sinakita ang vehicular accident sa ating provincial hospital. Dito yung mga nga si Carmel Tunic 38 anos pag-idaron sa rin mga tagabranggay ang balugo sa Banwa at mas atong kutsiin. Sakay mo sana nga motorcycle pagabot ni karon ta kung virus may tanggay dumdam sa to accident kitang nakasungga binot ayam basta ayam ang sila ba niya ng paniskan dito sa motorcycle nga kun si Enday nang biktima sa Arnel Tunic ay dito buliganan ra taguro nga dito nga gindala ya sa atong may provincial hospital dahil imorahi ta kaago it's ka takasari-sari nga mga lasto sa nakasari-sari nga parte karawas nga kusin. Dahil na nabiti mga si Arnel Tunic, kaya makaroon sa atong mga doktor na isang bukon. Medial hospital. Tatlo ka mga minor de edad. Ito nga ginawin. Ito, hindi mo naman tatlo na mga minor de edad. Sakay sa tricycle na accident tips na katulungin. Kung nalos control, upang dalaya sa atong may provincial hospital. Dahil na mga biktima, ito, vehicular, ito yung mga minor de edad. May taga barangay na lang sa Banwa, ita, bata, nagamot yung mga alas 12% kaya nataga-aga. Dahil sa mga biktima, kung siya sakay sanda sa tricycle, no? Pag-abot handa dito lang sa may barangay Ananas Baliti, na lose control, takot mga bilan, no? Anda na tricycle yung nasakyan niya, kung siya. Dahil nga lang ang mga minong di edad na ka-edad 15 anos, 12 anos, ang siyam na nagpo, ay na, kung aron, pagkatumba at ang tricycle, ay pataagin ko sa daras wala na kasari-sari ng mga anak ko. Siyan ang kasari-sari sa parte ng hawa sa kusin. Ngayon katlo ko nga may nagigas ko itong mga juling kabundanan na ang kinudalaya sa akin yung maikot ko kapalis ng mukon. Yung mga mga yalos akal. Doon na kanawag ko yung nero na istigasin ka natapon nga baliti 20. Sa natabong nga rin aksidente ang kusin katlo pa mga minors niya. Yung pagdalaya sa akin ngay. Din siya lost hospital minute dahil wala ka pa din, no? Dahil wala ka mga aksidente ay nakabayang sa atin.
0: Puro tanan mga minor di edad?
2: Minor, minor ka na, no? 15 anyos ang siyam nga tagpon.
0: Oh, ay sino basuhon ko aksidente nga ay mga minor di edad?
2: Ay, dahil lalos control pa kung nakatunggir, pero handa nga, magbangod.
0: Hindi, ero pangutan na nga ni Makon Kara, sin oro basuhon ay mga minor di edad, damat yung pasugtan nga magdagait motor.
2: Ay, base ko nung nag-drive para katunga din, ay base ko na panita, basa dahil sanda nga taglo ko nung nag-sakay sa tricycle, kung masaya na ka, consent ko karang driver.
0: Driver.
2: No?
0: Kasi
2: may driver matanda ka, gilikanan, handa, no? Dahil mga minor di
3: edad. Ay, anyan doon.
2: Aga nalis control sa kalor tricycle, dahil nga nga nagsandar ang sandar ng flora, kaya nagkasakay sa tricycle sandar ng taong at siguro kasi nito, hindi sa pro iba nga na, yung mga minors nga, aga yung pagdalaya sa ato ng minors. Ang ito na sarang pa sa iran ng konsar, kita tulong na inal, kung sit or driver ka na, sa rin tricycle nga nag-accidente, kung nasa may barangay na masamban ko kita palitay. Sa atong mga nakakontain ako niya sa atong provincial hospital, sa hospital war naton, may 48 ko mga nakakontain. Sa atong open wards, 54 ko mga nakakontain. Sa atong open wards, may 125 kanaray ang 534 ko mga nakakontain. Sa atong penal wards ito sa second floor, may 76 ka mga nakakontain. Sa atong medical wards niya kung siin, nakasari-sari ko mga buhati ano nakakontain, may 114 ka mga naka-confine. So matatol na, so matatol katro nga dito, sa kabilugan, no? Kaibahan ko, ICU ward, agro isolation ward, may 463 sa legal aid sa mga time tayo 4, kaya sa kabilugan na ka-confine makamasiya sa ating nga may Dr. Rafael Sonibuson Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katro nga dito, no? Nag-receptorya sa ating nga na, masakusako na ito nga, temporary na ito ni may kalibo, public market sa makamun nga, adlaw nga Viernes. Ang gulat-ulat niya kung ano ang mga isda na nagagabutan niya, ang pilar of present isda na nagagabutan niya, ang nalasamparan nga adlaw nga Viernes. May present ka niya, present, amu-amu present niya na, ang gulat-ulat niya na kaya presyo na 150 rukilo, no? Mataan, abut-sumataan niya na. Maghalin it 140, 150, 160 rukilo. Kanami, rumataan, no? Sa katiyan ko na. May hasa-asa man niya, 160 kilo, may tiyaw kita rin ang kinili namin kasi uno, 30 kilo, wakan niya gurayan, nagdaba-daba ng gurayan makaroon, no? 140 sa 150 kilo, may ating mga labugan rin, 180 sa 200 kilo, may bisugo kita rin, karami bisugo nga rin, sa tagpura, 240 kilo, no? May liwit rin, sa akong classmate, may liwit, no? 240 sa 250 kilo, no? May aloy na liyak mga dito, no? 140 kilo. May period kita rin, dahil period niya na, may infok na batalaan na, bilog ka na, 260 kilo. Pero ang aso itong bantalaan rin, kay Dadre Rimo, no? Isda. Halin kita 350 kilo itong bantalaan. Mamsa, matapasa na ito niya, 360 man kuno, no? Nakiwa, binadak, sarap po, mamsa ka na. Ato nga Blue Marlin niya, 260 kilo, may gusaw kita rin, magsarangat niya, kung saro ka namin, no? 200 kilo, may salamangiti ba niya, St. Andre Rimon, 160 kilo, may dugso, mani nga, 250 kilo, may kilakya niya na, kung nung nga classmate, no? Si classmate na, ako niya na nga, nagabalik niya, pista, no? May kilakya niya na, 160 kilo, buko, isda, kaya, nalagay, isda, pagkakari, kung sa, kaya paring Ryan Dilacruz, no? Tabo ka ng bangis, no? sa anaruna niya pisto niya, sa atong niya pisto niya, ay nakalakad doon ang kanang mga Manila. May pusit man ikaw, may mga bangsa ko. At may kaya tinakot na dyan. Ako marunong ko siya, kaya pili ko rin kayo. Kahit kung kay Blupil, no, ako nang bangun, pisto sa, dahil makang gumulis at bangun ko ba, kaya pili ko rin. Karna kita, mabalok ka rin natin baboy na ng kasing pochak agin po, 300 hasta 340 rukini mo, at 320 rukini ito kabo, pero pati ka rin baboy, na mabakal niyo sa iba't ibang pili at ito ang isbaho, no, pang sisi.

0: Korea. Di ka ng mga kasaysari ka, mga pinungkos kosis ng mga gulay, no? Ang di ka sa kilid ng ato nga physics yun, hindi ka ng mga dinatantang yung mga ginasinsin ng mga gulay. Pinakiko, hindi ka ng binulupitog ng mga gulay. Ito mo di ka sa kilid ng
1: ato. Ay, ako pagamba, manabi ka muya
0: kung mag-alianis. Sari-sariston. Kung sari-sariston, inakamutanan yung
1: gusto. Bakit mo yung ato ng kamutanan niya?
0: Ato na yung wag mo na, kanyang bibi, sari-sariston. Tanan niya klasik panakot na gusto niyo maruso yun yan ikaroon sa tanan nga lang ako nga nyo nila pinakalikod tinaroon nga support ang nagapuga payo ko nga nyo nyo ang nasaroon sa main building na ating grocery section no sumalog sari-sari sa mga sabit na sa gabing pero na kaiting ita Roy Buntogo restaurant no as ito Andrew Suwan Junior no at pinamasa sa iba ni Roy Buntogo restaurant kay Raymond Gulustaro, ano, pangmasa, walang problema, barato, makapamahaw ko, makailabas ka muna, pagkakape ka mo, pang gusto niyo muna, yun na, nakaradio na pang servisyo, kinyo, at ikara kay, ini ka sa ako nga, panto na kapagwa, at ato ka kikiron, yan, ikaroon ng mga bilungkos-bungkos, mga gulay, abong patunas ni karon, may mga gaon kita rin, abong man ni karon, mga ato ni karon mga kakanin, ano mo, nakahiliran ni karon mga kakanin, ang isang kumanan sa nilisunod, yun na, ikaroon do, puntasan ni Papa Dutch ang Purita Drive Physics at Pemunta ni Drive Physics no, ina di karo sa kahilira sa dari karo abo ma di karo ng mga pao ang mabuga ng inyong ibakal di kamo na di ay amat o kamo ang turya ang tayo ma'am mariapin ko kayo kayo no di karo sa pinaka katumbanan mo sila po si Karo si Chiron no ma'am mariapin ko kayo kayo kayo nga ni mga itibrano ah dahil mga panipan umaba-aba rin di karo ya sa sulitapon na Merkado Publis. Bago mag-issue ko ngayon, no? Ginagrito ko dito, happy happy din. No? Si Paring Harley ni Tomas, kinasarvis ka rin ni Ria, no? Bakit niya ni Tomas, nasa makto na gagahapon na nilaga ko na mga kutahin tanan niya, tanay restaurant, kinasarvis ka rin ni Ria. Sabaw pa lang, ulam sa ka. Paring Junior, at Paring Rafi ka na, happy happy din din sa may barangay Tigayon, kaya ang tumuloyin Latsika, nagpinamati yung bilog ka, pamilya Latsika, ang Jangson, no? Jangson Latsika, no? Pamilya kita-pita na Jack Tuloyin. Happy-happy sa ninyo na sa Cornel Jansiap, no? O inarong tika ng Cornel Jansiap, pinasa mo dahil Birson Road sa Barangay Tigayo, no? On unmanaged by Toto Trede at sa Mrs. na Cornel dahil Birson Road. At imaman ang F&A glass at tuloy mong supply and installation sa akong gaman po sa King Trede at Kennedy at or sa Mapiano din ako sila sa Barangay Tigayo. Happy-happy sa ninyo sa inyo tanan-tanan. Ganyan ito ng no?
2: Katodong John, katodong John, mangutana ako no kon kahapon ay may nag-message abi iya kato no around 7:25 AM rayang si Charlene Mendoza Aquinicio no nga nagahambal good morning sir idol pwede sir pangabay pa pick up hinduna mga 9 AM una sang asawa sa Producers Bank Amon sang kering bulig, no? Katsara to ba yung ginapanawagan naton nga patay nga uwan pa magubong, no? O na sa may barangay Andagaw. Hapurward, Kimo, ra kahapon ni Ding Dong, ag pamasyaran mo para pick up on.
0: Yung kwan, may katungan din doon, video natin hat. Yung makaroon na natin agahong bukong ra, yung lahat natin sa anabakyan, makaroon agahong,
2: pwede mo. Pero, Roy mo, anay nga unahon, balikan mo rito ro pamilya, no? Makaraha, makaraha. Balikan mo ituro anang magugang, buon mo ro pangalan it patay kompleto nga pangalan ha, pati edad. Ag kung kano gid imo na matay, tama? Ag buon mo man do, dali lang, buon mo man do pangalan it anang magugang, ag address, ag pati ro contact number ay i-forward kun ituro sa opisina ni Congressman ang makaroon nga agahon para ba si hindi na may resulta yun. Kasi ginadali anda ko ano nga mga staff sa Iloilo, no? Ay ako kahapon nagpadaga it-request dito kay Congressman ang akon pwede mabuligan. Kuha mo? Picturean mo pagaliro ano nga death certificate, ha? Death certificate.
0: Itong ipakita ka itong kahapon ka ng mga ano yung death certificate.
2: Oo, pero picturean mo't maayos. Ang picturean mo ro patay, no? Sa ro patay kapras ko ging send nimo kahapon, agud may padagan nato, no? Buon mo ro pangagat patay, ag ro pangagat it anang magugang, ag ro eksakto nga cellphone number kasi matawag karon do opisina ni Congressman ang

0: Roger, Katrong Jila, kopya-kopya, aga dahilan meron ang ating initial na report, magaling niya sa ating area, nagpa-responsibility, no? Galing dito sa may doctor, Paris Community Memorial Hospital, paanto rin sa ating nga, masako-sako na ito na, temporary na ito na may kaligo, public at market. Kaya po, para sa Tudo Birada, kumans pa ito nga, yun, kami sila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
2: Abogid niya, salamat ha, kay katodong John da Cabisiliano, direkta nga nag-report sa may provincial hospital sa natong natabo nga vehicular accident. Mga gaban minor de edad, ruging pangdagat sa provincial hospital, do pangutana nga ni Makonakon, kung minor de edad do nag-drive, sinuro basugon kasi mga minor de edad ron, no? Mga katodo. Pero gina-check ni katodong John kung sino kita ron nag-drive. Aman man at puro mga minor de edad, no? Ruging pangdaga. Iya sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ang sa todo bantay presyo, todo bantay supply, kung naila kamong mag-aga, kababong karne, kaila kamong magsabaw, may mga isda man, no? Barato ro aton niya tinugang, anihay. Agtugang kamo sa aton karanga temporary public market. Ang standby kamo sa update, ha? Sa rayang ginatutukan naton, ay bisan papalin, hambay ko, makabulig kita, no? Nga maipagubong. Ay rurayang igmangod it namatay, ay nag-agtuman dito kahapon, no, sa barangay hall, no, may anamat aritong importanteng paganawon, pero gusto man imaw nga istoryahon ni Kapitan na Juliet Melgarejo, no, aton nga tuki-tukion, kunano roanda nga ging istoryahan ang mga katudo, agod mapasagamata naton si Kapitan na Juliet Melgarejo, no, ay hambang nga ni nanakakon kahapon off the record, off the air, nga sangkiri malang manang bagay ron. Kung may una nga problema, parte di karon sa kabaong, ay madali malang manmana istoryahon, no? Si Ma'am Remia Dungines, Ro Dungines, Pioneral Parlor, no? Mga katodo, bisan ako, madali malang man istoryahon da mga unga karon, mga mabuot do mga pamilya Dungines karon ita Dungines sa Pioneral Home.
1: Berwada! Berwada!
2: Dahil tested and proven nyo taro, no? Kaabo o takitat may mga ginghinyo una, no? Nga habuligan nga. O ay pangbayad, pero halubong, ag sa kalanggaling istoryahan do pangbayad sa kabaong mga katod.
1: Komentaristang walang sinasalto.
2: I-check ane nato si katodong Rolly Boy Herrera, naka-standby yun, ay may mister nga nagmaoy, pinakulong ko anang misis Haman. O ay mo makakop-kop ay mga Meg. Ha? Diyan Albert? Uy, mo makakop-kopray, mga Meg, kaya nagmaoy? Ay, ano roging mauyan? Oh, i-check natin sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
2: Oh, Katodong Rolly Boy, ano roging mauyan? Please go ahead. Oh, nautod si Katodong Rolly Boy, nautod. Roakon niya pangutana, ano roging mauyan? Makomersyal break lang anay kita. Partner, ay iwa pa kita kabuo-buit ato niya pang bugas-bugas, no? Umpisa ka ina. Good morning anay kay Sarhinto Romel Murato nga nagakapi-kapi yon. It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. No? Raya ruan ang sikreto. Ang sikreto man ni Idol. Ah, pati man si Daddy Harley. Si Ihado Harold ina sa Harley's Karinderia. Raya ruan ang pampatibay ng katawan. Ah, para may hugot at may lakas silang bumangon. Ah, sa andang paggaha. It mga mayad-ayad nga mga putahi para maiservi sa anda karang mga customer nga nagabalik-balik ko andang manami nga mga pagkaon ag maghigop it mad-ayad ag mainit nga sabaw. Good morning man kay Nanay Kap ag kay Tatay Kap ha, ina sa Barangay Tinigaw kay Kapitana Nini Reyes, no, ag kay former Barangay Captain Toto Rolando Reyes it Barangay Tinigaw. So sa uman ha, sa pamilya Reyes, mayad-ayad gin niya gahon. Enjoy lang sa pagpamati. Kay Wonder Woman, ha? Kay Mary Ann Ratay, ha? Ha, ginatamyaw ko man, ita maayad-ayad, ginya agahon.
1: Komentaristang walang sinasalto.
2: Ina kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay Nong Mole, una sa Amalia Store sa Barangay Mabilo, good morning. Ina kay nang Pini, kay Nong Nono, no, sa Pamilya Magno, nga nagakapi-kapi yun, samta nagapamati, ay kagamig, agahon, makaroon nga adlaw, karay tabiernet.
1: Berwada!
2: Dolfo Morado, ha? Ang inakay nung Daneng Danilo Sablaon, ha? Sa Pamilya Sablaon, Pamilya Magno, good morning!
1: Radyo Tudo!
2: Okay, sige! Oras sa Pilipinas, alas 6:45 agroraing oras, ginahaton kato ni More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, Mag More Power Coffee Daily to achieve a healthier you. Balikan taro report di katodong Rolly Boy. Tatay, ro asawa nga nagmaoy ha. Ano ro king maoyan? Balikan ta pagkatapos si Jamagara.
1: Rogelio Arrencillo, komentaristang walang si

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra sa idagom. Dati, wa ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake
7: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
6: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-extension experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun po. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
6: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senet Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alley na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkan ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro yung sikreto ka, Pon.
14: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
15: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
18: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. gusto po. Siya na po kami nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
18: every
10: much.
18: Every morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, so, tama.
18: Well, maraming maraming po salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
19: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ha. Sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Good morning sa aton karang mga late tuners ha, sa mga nagbugaw-bugaw ay manami magkatugog, manami magpabukot habol, manami magbalikotot, ay grabe ruugan niya to kiina, no, agro kagamig may paaman pang dagugdog ag kilat.
5: Berada.
19: Hindi naton maabot ag matalakay ro pila naton ka mga issues nga ra regarding sa may banwat numan siya rurayang ginareklamo nga cleanliness it numan siya public market pati man do cleanliness it anda kara nga comfort room ay pahinagahan ta lang no ay una mata si Mr. Agustos Tutsi Yeban no ro market administrator willing mata nga mag-explain ag magsabat no. Ag i-call do attention doon, kurayang mga burara nga ra, no? Agrayang mga damak, ha? Damak, nga pila naton ka mga kaigmang huran. Bukon manit kanan, ha? Ang mga katodo nga, hindi tayo kantigo magtanaw it manami, malimpyo, bukot mahigko, no? Ha? Hindi tayo kantigo, agwa tayo naila magamit it malimpyo, no? Nga mga comfort room, no? Ag pagtapak-tapak mo ina sa tindahan, ha, malimpyo man. Kasi dapat malimpyo ron kasi pagkaon tanan una ro ginabaligya karon.
5: Berrada.
19: Si Katodong Rolly Boy, i-check naton. Okay, te sige balikan ta si Katodong Rolly Boy sa rayang asawang nagmaoy pinakulong ni Mrs.
5: Radyo Todo live report.
19: Oh, Katodong Rolly Boy, ano ro ging awayan? Please come in.
20: Yes, katulad nga dyan nag-indiskundihan na kainat madaaga kung ato nga naman siya pulis. Well, away mag-asawa. Mga kung siya nagtugay na iskandalo sa maibahing ika, kamansusur sa banwat naman siya. No? Na kung siya sunod sa ato nga pag-paluwap at pangitana, iya sa ato nga naman siya pulis. Nga nagpangipulis siya si Sansing Mrs. Kung dahil nagkatawal sa daso, anda ka nga ginatugan na baraka. Ang damat ang sarili ra ay dinidisturbo sa dako ana karang asawa na nag-abot ng sanasambit niya ra may sarili ra sa dako ang kandungan na baray ha ay kumumauran yun ang waman ila na mag-uli ro ang asawa
19: na babae ay
20: ano naman nga kara
19: ro
20: babae ro babae ro mister ay nakitag-inuman pata sa ana karang mga tinapikan na no na mga kayapit na baray. Kani mo at ina magya pa-uli sa nakarang nga ginaulian nga bagay iyalay ko sa mandaraka kara nagudog nagtunan sa ako na karang nga mister ang nagwala-wala ito ginasampit nga uli kapinta na hindi nagbunot na uli umisis ay mauwan-uwan no? Mabunok uwan na bakit ang lahat na katulong Jewel. So nagwala-wala ay nagresimigit ay sanasambit nga area kung mo nakainom ng mister na taga Morgo Street, Roja City. Pero mabuhay tayo na uriya sa bahay ka ng sir na nakaasawa ang iyo at halos ng katimer, no? Kailan na nagtangayo ta bulig sa atong karangang ng siya kulis yung misis at din pakustubi anay, no? Kung nasabit nga mister sa atong nga nakapsil sa atong nga naman siya kulis sa tagin number one. At kailan ha? Pati nga pag istorya sa gambit nga mister ay nandun ako na tabo. No? Ang mga man na sila, ka man na napuli. Kuda, sugat si misis ko napuli kami. Eh, di sa nag-upod sa ako niya. Eh, nag-ano ka na yun? Nakakana. Ay, hindi ka na, pulita. Sabi na kayo ng kusel, normal lang na ang boses mo. Isang nahinay sa inyong paghambal, puro mabaskog kung dati sa mga nagpamate. Eh, may kasing ko, tagadiin ka ganyan, kasing ko nga daw umundo ka ako. Aga, Burgos, sir. Hindi na Burgos. Na Burgos Street, Juan City. Ah, dito ka galiga po le. Burgos, ilaya o inawag. Nabalaan mo si Rao. Dito ka pa ulit sa mga St. Mary's, no? Malapit sa kanday ni Dali. Ay, kilala ko na, sir, mga mga 30. Ay, kumana. Nung tao si St. Vidali, wala. Ay, sir. Kaya naman mo to yan, mga tabong daw. Kapuli ko pa rin si Mary's, yan, nagloon ng kugani niya. Nung nagsong ko sa ngayon kay... Eh, nakaiskalo, first time yung natabo. Sir, okay, kuya, record sa barangay, ha? Yan lang naman ang tabo. Ang nagmaaway ko. Ako naman yung mamigilay ko sa lugar sa pagkainom na gali. So, pero, puro customer lang, customer lang na Raya Katubang Dibon, ay, para maiwas ba sa ginagawag ni Skandalo Gid, sa nasambit sa lugar, kaya na nga pag,
19: Kahilong-hilong kita, ay?
20: Hilong-hilong. Ganti katanda ko, harang ginagawa.
19: Ang first time ko nga natabo.
20: Oo.
19: Magayo randang bagay kay saandang baraka?
20: Malayo pa.
19: Kaya si Mrs. Saira na nga si Mr. na nakipag-inuman, ang askog manduugan, ang komportable man ina magkatugog, inalat akong tayo mo matugog sa baraka.
20: Oo.
19: Pag uli ka na nga Mr., wapatay ito si Mrs., sinugang na sa baraka.
20: Correct.
19: Ay si Mrs., ito magsunod, ay gailinugan yung nagalinupok ro. Dagugdog linti agro kilat eh, nahadlo ko tanga ni ba si Higo?
20: Ang katinda niya winakay, pero ay nagwinakay mo pa ng...
19: Ganito, matabo, nagwinakay ta si Mister, hindi nga ni mag-uli si Mrs., nga iya lang mana kita matugog. Pati imaw ginasampit man?
20: Ha?
19: Pati imaw ginasampit nga ina lang matugog?
20: Iya lang mana, di sa pagbuksan ni Mrs., ay sige, gasi din dito imaw. Kasi pagbuksan sa baraka, ay tinagawa sa police para maantot warang siningkit sa buhay tabaraka ay nakaskarbot ay napon sa kagapit bagay. Oo. Ay, mahuli kapat ino sa ilong ay. Gawin na kay, pati dayo pa maan niya.
19: Bilang daidad ko, Mr. Ngara?
20: Ha?
19: Bilang daidad?
20: Ah, siguro, mga kakapariot, edad na akong naman.
19: Say sinta?
20: Oo, parang ganun.
19: Mga say sinta, no? Kung kaedad mo, say sinta. Ay, ke. Kasi nangimon, di mo to. Ay, what a call is Mrs. na. Loko-loko, ha. Ay, kung nga nalatangging iba ni na nga magkatulog. Diba?
20: Ano, ang tanagwa ka.
19: Huwag na magwaka. Pagambay ko tayo ni Mrs. Hindi na lang ito magpauli. Kay, oh, maulan kag nagalinupok na ang dalugdog. O, sige, dira na lang kita matulog. Ay, kung komportable man sanda.
20: Ay, diba? Gusto na tama ulit, Ged.
19: O, oh, ay kita mo, inakapinatog sa lakapsil. Ay, kasangat sa imo. O. Kagaon sa imo, ara ka sa lakapsil, diri ko sa baraka. Oh. Ay, mapili. Nagalira ng mister nga natugugan, konsinta may gwardya. Ang may oras ng dalaw, di ba?
20: O.
19: Maoy-maoy ta.
20: Ay, wala ta, mawala din ang hindi na makagawa rin na, mag-abot rin na taga women's nito, yes, pabira to women's eh. Oo. So, kung ano ang disposition, ang asawa ka na, kung pauli, pag-awa rin, hindi. Ayun, sa asawa, ang susi, kada ka sa bagay din. But, iwas po sa inaw, po dahil, na, wala, inaw na katawag, halit, ang isurbo, gita naman niya mga,
19: kayod mo katodong role eh. Robabayi ngon hindi taron makatiis kasi sobra silang magmahal. Ha? Paulion matakwan ng Mrs. Ron, no, pagkatapos it ginatawag nga reglementary period o agtuna na makaron ag pagwaon ay wa man yani it kaso nga gimpasaka o reklamo, no. Raya man lang mangagaki kun amatro. Parang nawawala na yung minsay respeto at pagmamahal, tama? Hindi naman lahat, ha? Katodong role, manwa ka kasama?
20: Ang normal manarang katodong gini na po dahil na siyempre nagkakaedad din ni Mao. So at same time, hindi mo taga-iyan gid sempre nakikibagay mo ta konta kaso lang that night medyo nalaktan pa inaw awa ta ka control may ka masabing tao nga ang korte at ang mga may kumasubrahan ka sa inom ibarong dating no?
19: May una nga niya kung pilaya nga wapakainom hugom po yung gamaoy yun hugom po yung kuispirito pinim nun gamaoy yun mas kapindo yung halagok na yun katodoroli boy diba?
20: Oo, ganyan.
19: Ah, eto sige, anda matang istoryahan tong mag-asawa. Abi ko kunano gitaruan nang ging mauyan nga grabe gitara wala-wala sa Kuwait Baraka.
20: Ay, nay na magkakunta na magpapoblema ang asawa sa dali kan ba sa rin kita dai. Siyempre ba sa mga komportable iyaw nga legit sa maglubog sa Baraka. Kadalay sa mana. Ay, wala ta matabuhuro ba nang gandom nga kabayay. Kapo ko magwala. Okay, sa Google natin niya report, no, saan ka ginaligyan na pagpamaya kung din pabayag diya sa ating naman sa polis. Around 9:47, ni Lia Jel Mabakyaw, no, 23 anos, ay isigit barangay Dumagit sa New Washington. So, nag-report niya, may aligasyon, na around 10:30 in the morning, kaya yung nasabit niya, tag-reklamo, nag-attend ako mo, sa residensya ni Minita Timidor, ang taga-barangay Dungan West, no? Na kung siya yun, ginintumahan ko ngayon ako, para 5 oras si Tapon, nakataliwan doon ang October 4, no? Nag-anto lang siya sa Bakli, nag-anto ko na rin si Tinugol sa Tol Colonel Mariela Trantan, ito huyaw-huyaw yung public market, ang sabi ko nung conversation, and then Mariela nga ra, between Ninet, no? Between Ninet, ay nakahambat ako na rin si Marita Arantan na kung may hambagong si Ma'am Lia Kakon na magayon ay sudlan ko this one at yung kuhinaw so quote unquote ha kaya sa record so sa rin nga nabatian na sa amang amiga ay nagbatiag na ito ang psyche and the news. Kasi yan na rin naging record for record purposes and future reference sa atong karanga naman siya police katulong incident. So doon na naroon pinakabawa labo natin yung mga information sa iyas na natin naman siya sa Piera, ka mga municipal police station sa tinibus dito yan at mga din respondian o reported untoward incident bagla sa itong record ni katulong dun na naman i-report sa ating nga makato PNP na kami natin vehicular accident.
19: Ay, base kung huwag na makahapit, huwag na ma-isugid sa polis, no? Diretso lang tasan sa hospital. May mga
20: pangunapin,
19: no?
20: Kapit ako sa accident. So, doon mo lang, no? Matahay, huwag na may sabi nga, at isang na may silap at adlaw ko tayo yung nakikita. Pero may yoga, totalitik at aliyakon. Kung, panahon niya sa Banwa ita naman siya katodong Judel.
19: Okay.
20: So di na rin
19: ito nila. Paki-inform lang si Mr. Tutsi Yeban, no? Ay siyempre, agang-agang ruaton nga oras, basi mga kailangan nga hindi kita makatawag, no? Kung pwede ay hinaga o may record lang nato, no? Para may problema, no? Kung sila ton pwede mo agtunan para may record pero interview, no? Agad ma-play natin hinaga, no? Iya sa programa, no? Para matapos na, no? Kasi, anong oras yung naghayag ro kuryente kay ina, eh?
20: Oo, ganun man. At ang ganun ko ganun, medyo mo naman sa tindahan, nag-reklaman, ito mo na yung sa-plastisyo, ganun, nag-reklaman man. Mag-run out.
19: Eh, medyo naman itong patugom ron, di nyo makita ro pataw. Diba?
20: Okay.
19: Pakiinpo ko ako ha, kung siin natin imaw pwede pamasaran aga ma-record ro interviews ka na today.
20: Okay, oh, no problem siya. Noted. So, ito nga mga balita ng pulis, ha, ginagawin ka ng Mo Power Pro Biotech RN1 Coffin Mix. Para sa Tito Brada, kung naman katanong rin mo, Herrera, na dito mo, kaibigan mo.
10: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Abogid nga salamat ha kay katodong Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report sa nakarang area of responsibility sa segundo distrito ko aton karanga probinsya Itaklan, mister nga tong nagmaoy na sobratilong, no? Aga kaso ita pagpamagagro na i-record mga katudo. Good morning kay Kagawad Liland daliyang. Kay Liland Nabara, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad, ha? Kay Liland Nabara Laurente, no? Nga nag-monitor man, nag-pa-shoutout mga katudo. Okay? Okay, sige. Baliki abi si Kuan, katudong John, John Albert, no? Balikan tanay, samtang ginawagatugat na si katudong Rinalda Banjola, no? John, pakikompleto, ha? Rupangagat patay, ag kung kan o imaw namatay, no? Ag kamanaman do pangagan itbuhi, agro number itbuhi, agudro buhi nga ron, tawagan doon ko stop ni Congressman Juang, no? Dayang ging forward mo kakon, pangagat buhi raw, pangagat patay. Pakikompleto ay basi kong ipadagat na natin, pangagat buhi nga raw, ubraw natong patay. Okay, dali yang, ay mabuokot bullpen eh. Ako lang ro, kuhan, masugat, no? Okay, dali yang, mga katuto. Okay. Balikan ta si Katudong Jun to sa Barangay Andagaw bago kita mag-commercial break.
10: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Oh, sa report, Katudong Jun, pasok! Katudong Jun!
0: Yuhu!
19: Katudong Jun, patrol, please come in.
21: Magtupa.
19: Dali ang Katudong Jun. Ano ro pangalan itpatay?
21: Ro pangalan itapatay, Katudong Judela, si Norli Sarinyo Magtupa.
19: Ano ro spelling Norli it? Sarinyo. Ano spelling it Norli? LY or
21: R? LY.
19: LY. Ano ro?
21: Oh, may picture na ro.
19: Norli ano gani? Magkupa.
21: Bidun. Magtupa, Sarinyo Magtupa. Magtupa tara. Namatay mao ko August 21, 2026.
19: Okay, dali ya. Magtupa. Pila ra edad ka ra ko namatay?
21: 58 anyos, katulong Adril.
19: Okay, died imaw ko August
21: 21.
19: Okay, 21. Okay, ho. Aha. Ruan ang kuan, anong address kara sin mo na haya makaunda sa anong sitio o barangay?
21: Sitio Kawatihan, Barangay Puok, Kalibo.
19: Okay. Yes,
21: sa sitio Kawatihan imaw.
19: Kawatihan. Okay, Barangay Puok o Andagaw?
21: Gil.
19: Ha?
21: Barangay Puok, tarik rin, no?
22: Andagaw.
21: Andagaw, takatong Gil, Barangay Andagaw, patarik rin galira. Sitio Kawatihan, Barangay Andagaw.
19: Okay. So, no, pangalan ni Tanang Maguga nga ron, ano?
21: Pangalan ni Manong Nicotes
22: Magtupa.
21: Ano mo nga middle name sa East ni Mota?
22: Sarinyo.
21: Sarinyo man, ay magbangon gilis mo, sorry.
19: Rurayang number na naanara, anang number matara?
21: Roger katong Judel.
19: Ro number nga naging forward mo kakon, ana matara?
21: Ana. Oh, ana ron na cellphone number katong Judel, naging forward ko kimo.
19: Okay. So ano kung maton ro natabo kahapon?
21: Ano? Sa sin katong Judel to kay sa barangay ka, ano?
19: Oh, may mga nag-antoy nang nagdagat bulig.
21: Anong Nicotes, no? Ako nung natabo kahapon si pag-acto mo to sa barangay Andagaw with the Kapitan Juliet Melgarejo. Kung anda tabi katong Judel ka na, husay, tas ang kaso na.
19: Oo, pero kuan mata ni Kapitan, ano lang iugay yun, nga istoryahon si Nicotes.
21: Ano ba, nag-istorya ka mo ita ni Kapitan, pati sa inyong namatyan niya ra, anong Nicotes?
23: Ang abog yung iskaya dito kahapon, parte sa abog natabo din niya sa Malimalay ko, kung ano nga, kundi pagkatapos ka to, kung ano nga ba si Kapitan ko kung ano ang i-usuriya ka kung ano ang i-parte ka i-mulit ka ko na i-sakot mo, diba?
19: So, wagid ka mo maka-istorya ni Kapitan?
23: Wagid kami yung ka-istorya ni Kapitan.
19: Okay. So, paano, madayon doon mong hinaga?
23: Oo, sure lang ta.
19: Sir Lota, nag-istoryaon ka mo ita Dung Guinness, matsa nagpaangtoy na kahapon do Dung Guinness?
23: Oo, nag-ano ka rin, kaya ako ko lang ay what ko ka rin ita.
19: Oo, pero king hinyo ni mo, nga to be followed na lang, sa sunod lang mato, no, dugangan?
23: Maanta ako dito hindi na iskiha ko si John Tumiris kung
19: Igubong lang anay maton, saka lang maton nukugang. Makarabi manong. Pero inyong problema nga raging paabot ko ra kay Congressman Joang Itoswag Ilonggo. Aga kapon, pagkatapos ita akong programa, siguro mga 10 minutes, nag-text imaw, nga ipapa-assist na na, no? Saan nga staff? Agro, anang staff nagtawag kakot pilang beses bago ko masabat, no? Nga ginapapurward na naro detalye, para nga ni Saburial Health, pagto inakinyo, no? So, ginasiguro ko nga ruin mo nga ng numero, daya, ay good, kung tumawag sa nakimo, sabton mo istorya ko, na? Di baling magubong ruin mo nga ngarong igmanghod, pag-abot matatdayang burial nga ra, i-inform mo si Katudong Diyon o i-inform mo ako para maibayad nato dito sa kabaong, tama? Hindi mo paghipsan ha, kung may umabot kay mo inang grasyalin kay Congressman Diyo-Diyoang ha? Ay do atong obrahon, kung umabot daya, itampuwa nato to sa imong kugang sa kabaong, tama? Good wakat problema. Ay akong hambagon nga maura paro andang kugang agud ko mapadayhan ka it insakto maibayad mo sa kabaong para wala ka na problema, tama?
23: Tama.
19: Or importante inform mo kami ya sa Radyo Todo ha para kun unaon kimo madaga naton igto sa Dungginis maibayad sa kabaong, tama? Okay, so sigurado ha nga masabat mo rin imong number ha, makaron nga adlaw ay i-forward ko rin imong number ka na agro information igto sa opisina sa Iloilo it Uswag Ilonggo para nga mapasilitar dubulig kung paano kimo makaabot dubulig. Hindi na pag-isipa ang mga handa-handa sa katapusan. Sa, naintindihan man ni Tawo ron dahil sa kita na ng sitwasyon kimo, no? Hindi na pagproblemahan nga mga handa ka pa. Ang importante magubong, no? Madaga sa uling pag-auwayan, mamisahan doon mo karang igmangod. Ha? Hindi na mamroblema sang handa, ha? Imbes nga ihanda mo, tipuna kang ibayad sa kabaong para wala ka kompromiso. Tama? Okay. Katudong John, doon atong atong sa may kwan, bangko nga itong ginapahapit, no? Kung nagapamati, basi pwede mo tumaag dyan, yakman pa tato.
21: Well, dear, sa trungadyo dito, hindi na nga nga sa office hour nga ito, nga haga, ato na natin doon, dahil usuhin pa natin doon, ano, ang bangko na ito nga nag-ano, no? Aga ako sa'yo natin rin individual nga ito nga nag-send ita ng message nga apitont, no? Aga ako na dahil iulay yung naya daon kila ka manong rin, ang footage. Labid nga kung masking kumpormi, makabulig-bulig man sana ka.
19: Ako tanabi kung may mga haloblak na siya kagbagas, kagsiminto para sa paggubong, di ba? May pangtakop.
21: May kompleto may imo ang mga gamit, no? May siminto, haloblak, balas, nga pwede itakop rito kung ano rito yung mga kulang rito nga igamit sa pag kung ano naga?
23: Kompleto rin talaga. Ano rin talaga siya parte rito ay pinabag ko siya.
19: Okay. Nag-istorya na sila, no? Ay, basi uwa ba nga, no? Mag-umang pa imo hinagag. Sama, uwa man yan ikon imo't kwarta ron, eh. Uwa ba na nakahapon, eh, no? Katudong John, no? Okay?
21: Ima, katudong John, uwa man nabit trabaho si Manong ni Tutis ka rin, no? Extra-extra lang kung ano
19: rin. Ano imo ron, bulag? Bulag imo ron, bulag?
21: Oo. Sa bilog na mata.
19: Ay, kay... May anang asawa? May asawa si Kwanera, ni Cotes?
21: May anang asawa. May pamilya mo. Dahil nga na, gina-star niya. Kurang namatay na ng igmanghod. Sanang mismong panimalay. Sanang pamilya.
19: Di, wasan na baha ka ina kuugan niya to?
21: Roger?
19: Wasan na baha ka kuugan niya to, kina?
21: Waman. Baha kaya katurang jolly. Pero medyo nakita natin nga na riyar. Trapal nga ni Riyo. Nagabantaw nga ni Tubi man. Nga nagatutuo man niya sa anang nga nga ginbutang trapal, no? Pero wa matatbaha raya katurong nga Jilil.
19: Okay, sige, kung magmuro na kita lang, kabuliganan lang naton sa kutob sa maabot naton katudong Diyo, no? Aga ko nagpasagamat man sa imong pag-import sa pag-usoy kahapon, nagpagbalik makaron, para matutukan ta, no? Ay hinaga, ma-update man kita kung madayon yung gitman dugubong. Ay hambay ko, madali malang man istorya ko, do pamilya dong Guinness nga ron, nakaintindi sa nagkaisot lang man nukugang, no? Mga 15,000, no? Aga ihinyo ko hindi na kay Congressman ang abi tampuwain lang rokin si Milgaw nagud po problema ba kadto pamilya nga piniinuhon pa nga nakabayad yun sa nasa kabaong, tama?
21: Tama ka tro nga jud no nga pinamati man makang bilog pamilya riya aga okay. Ng mga kapit buhay riya sa sitio kawatihan barangay Andagaw ka tro nga jud.
19: Okay, sa mga igmanghod naton ha kun may mga inyo malang susubra una no kumpormi no pwede man kamo makadawat no. Hindi yun naton pag-isipon kung mga anuman, no, mga problema, no, aga kung anuman do, estado at pamilya, nga naroon importante, makabulig kitang maipagubong, aroon niya rong patay, no, ikabuhay-buhay, no, Ama ko mo August 21 pa? Ah, di ba?
21: Tama, patulong nga doon din, no? Nani ay medyo nag-ano man
19: dati. Kung mag-August, na, September, ba, grabe, tagali, no? Kamoy buhay o takatudong doon?
21: August 21 pa tayo, September, October, ang itama karoon.
19: Di ba nga, kada dugang karoon itbuong gabayad?
21: Magpa ano ka, magpabunga, di ba nabayaran mo?
0: 5,000.
21: Oh, pa 5,000 katong diyan, bawat turok o buong kara.
19: Ay, kapilang beses yun, maturokan doon.
0: Pagaywa pa lang.
21: Pangaywang, pagaywang kung turok, katurong adyo rin.
19: Additional, umat 5,000 gali. No? O, sige, no, nga, kung nanugi lang, ha, hindi kami kapasalig, basta tuamon, may pagubong gidro, imo karong igmanghod hinaga. Alauna, no, alauna, may misa sa St. Jude? Okay.
21: Sige. Alauna, rumisa sa St. Jude Church, katurong adyo rin, is may barangay Andagaw.
19: Okay. Sige, John. Thank you, Gid. Katudong, John.
21: Okay, katurong adyo rin, no. Direktamente kitariya sa Panimalay, ita pamilya magtupa, no. Dahil nga nga ng igmanghod nga nagtaliwan sa piyakang kinabuhi, nga kung siin, nagproblema, daro pamilya nga nga mga ikapalubong dahil simpre may mga kulang pa sa kabaong nga anda nga habuoy katong nga dyan, si Prismano nga rani kutis, sa wama nga ni ta trabaho ra, extra-extra malang rin ang pamilya, ana nga, ag may pamilya, pwede mong inabuhi riya sa ana nga, panimalay ka todo nga.
19: Okay.
21: Directamente, ya, sa anang panimalay, sa Japon, para sa todo birada, ako man, sa todo nga dyan, kabisila ng Radyo Todo, kaibigan.
10: Radyo Todo, live, report, report.
19: Ako gig niya sayamat kay katodong John Kabisilya, direkta nga nag-report no, sa anang karaga area of responsibility, alin sa may barangay Andagaw sa may sityo Kawatihan. Oh. Kita mo ha? Kahapon pa naton daging daga sa kahanginan. Oh. Aga makaron. May tumawag gidbaga nga politiko. Mag-uwas abi kay Kapitan ha? Ay si Kapitan Juliet nakabulig ta. Agro Ibaruna, no? May nagtawag gidbaga katon iya nga politiko. Nga abi idol, maamot kami abi idol. Sabton lang naamon dun. Abi idol, amon lang rohaloblak. Abi idol, amon lang rubagas o rosiminto. Wagin. Ha? Wabit eleksyon makaroon eh.
10: May punto ang bawat komentaryo.
19: Mamba ninyong hindi man mapuslan do pamilya. Ay abaw. Pila man lang mana sana sa bilog. O, bukong man mana tagariya ron. Hindi. Roaton dubulig. Kung ano ka mo ka seryoso, no? Kung ano ka mo ka mabinuligon ag mga tiyagon nyo ba? No? Sa atong isig katawo. Ano man do estado, itdayang pamilya, no? Ay may akon man nga mga hasasairan, ugaling, roaton tahi maipagubong naton, agad makapahuway yung do pamilya man, itpilinugaw, no? Makapahuway man ang patay, no? Kung madagagun imaw sa anang ulihing ang pagahuwayan, nga ginatawag, no? Agmabasbasan. Pero yun taro ako, eh. O. Ay, may nagtawag, ha? May nagtawag nga congressman, may nagtawag nga gobernador, vice governor, mayor, ha? Although si Mayor Jures ay ging paabot ko kanara kahapon, no? Nagpagod AM ako, nagpagod AM imaw. May akong kung tama akong ginariper, kimo nga ng problema sa patay. Ay tao yung baga kon. Itawagan na to. Testing niya, abe. Jan Albert, saan nga messenger? Saan ang messenger si Mayor Jures kung masabat kasi may information na sa kahapon, no? Mag-uwas di ka na sa ginghinyo naton kay Congressman Jojo ang mga katodo kasi si Congressman ang wataga balibad. Kabo-abo utaro akon nga ging padaya ka na nga mga problema, no? Na mga hospital, bisan papaano, nabubuligan in terms of guaranteed liter, no? Ha? First time ko rayang burial nga rin naging padaya ka na pero harap ging advisuhan na taruan ng staff, agro-team. Nga si Kasuhon, no? Roaton niya rang request, no? Ag buligan, i-assist doraya nga rang pamilya, no? Nga mapagubong.
10: Todo, berada, berada.
19: Iya sa aton, kunta, kung may mga nakabati man kinyo, hindi yun kamo magpahambay-hambay pa, ha? Kusang malasakit sa kapwa-tao ba? Kahit hindi po aklanon, ha? Ay tawo ron imaw, no? Ag saraya lang ang pinakaulihi, ang abi namatay yun ni Mao, mabuligan, no? Malipay manduan ng kagag sa purgatorio. Bukong nabi eleksyon man, kung eleksyon na makaroon, ay gagagawan sa idol, hararakon, idol, hararakon, basi ka pang apaw pa.
10: Ang bawat
19: basi pisang bumakay ka pa sa bilog ang kabaong sa bulig yung nana.
10: Matalino talaga yan, masang pakinggan.
19: Ha? Mga katodo, no yun eh, bisan bumakay ka pa sa bilog kabaong sigur, kapang apaw randang bulig, bukong nabi eleksyon makaroon eh.
1: may punto ang inyo, bawat komentaryo.
19: Abot eleksyon ka na, magapit lang 2020, taron yon. Kapakita on sa nat mga bulig na na, madali lang sana mag-gabnit ng limang gatosan ng kahita.
1: Todo, berwada, berwada.
19: Iwang gatosan ng buto. Hindi, kasi eleksyon ngayon eh.
1: Berwada, berwada.
19: Sige ha, kung alang-alang si Mayor Joris Bautista Socro, ay kipatry ko malang, ipatistingan ko ang mapatawagan kay Kapitan na John Albert, no? Kung masabat na na, kung may paabot namon, nga mayan tarong naka-istorya ta kami sa kahanginan, ako atong busy ralinyada. O, sige, mga commercial break lang anay kita, no? Kung may nabilin pa kita ng mga minuto, kajagod mabawas-bawasan ta, no? Bisan mga limang bilog lang, anong mga bilog nga commercial, no? O, sige, ha, mga commercial break lang kita anay kita katodong kuhan. O si Katodong Rinald, ara na, o alang-alang gin si Katodong Rinald. O, sige, mag-commercial break lang anay kita. Magamalik ako, ha, pagkatapos si Jamakara.
1: Marcel Arrecillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na na, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Todo de Rada. De Rada. Del Rentillo, comentaristang walang sinasalto.
4: Okay. Balik kita banwa ha, sa aton karang kapag ililimaw, nag-text abi ako eh. Ginapadaga ko turo mensahe ho, sa opisina ni Congressman Juang, no? Kaya nakibot ako pagbalik ita itong programa, eh. Ha? Okay, gimpadaya ko dito, eh. Abay ko, may problema pa, no? May balansi pa, may kuyang pa sa kabaong, no? Araro ako niya minsahe sa kuanag. Pero, contact it, pamil it, opisina, ay roan ng igmangod nga sinikutis, no? Kabay pa nga, isabat na na, explain na itmayad, no? Agad makabulig-bulig man do opisina ni Congressman Juang. Ro mga issues nga uwan naton matabing ha, agro-report ikatodong Rinald Banjula, ibantayan lang sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo, no? Mga katodo. Okay, sige ha, bow. Ro Obispo Trumblon ag Kapis, Aklan ay nag-join force para nga ni sa panawagan nga ipapundor operation. Ah, nagakontrasanda sa operation. Itrayang Kaban Hotel Casino sa Islat Boracay.

0: Kung kitap oras banwa sa aton karaga paga ililimaw, naga tawan ta kamot update ha, sa rayang arang patay. Nga tinguhaan natong maipagubong. Naging katuwang kapartner technical ang Kapitan del Barrio at Radio Todo, John Albert de la Cruz. Ako mando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mong mamasamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo. Ruatong pagkaunit kagag, makarong magasa ag madanlog ng adlaw, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliran ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo sa lipunan. May respect na. Radyo

0: pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan ay hindi pa rin sumisikat ang araw magayong gihapon. Pero sa gihapon, mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak malabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayo aga panay, bilog na Western Visayas. Ang sa mga nakabugtaw uman naglataw at pribiliyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na banwa programang adlaw kitang Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 9 na kita sa buwan ni September. Hindi manami nga adlaw it Biyernes bangod nga timprano pa kita na duwa at supply kuryente. Aga-aga, nag-blackout kay na bangod kong grabe nga pagbuo-buo itungan. May kaibahan nga kasarangat, basko gahangin. May mga pagpangilat at pagdugdugdug pa. May linya na naman siguro at NGCP nga napektuhan. That's why nga rong bilog nga panay. Naka-experiensya na naman at mahaba-haba nga power interruption. Pero okay lang. Padayon kita. Mangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz, Engineer Hiranyo Misina. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatunid mainit na gabaga. Nagaasupang ng mga balita bisan magasa sa Guwag, Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet ready.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Unwa kamot pantel ko, kabinula ka mo sa mga puntad bukid. Di mabutit landline, importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo banwas sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal ng gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal, ruwatong pagatawat kabuhi, sentensya, hustisya, makaroon banwang adlaw it Biyernes. Una kita sa panyimpo, ay grabe rong buot-buotungan kay ina, bubaha-baha do nga pilang ka mga karsanahon banwa ita kalibo bangod ko grabe nga buhos ituan epekto ita trap kong LPA nga nagapekto sa Bicol region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque, Agrumblon samtang dong intertropical convergence zone rong magkasublang nga magamig ag mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Nagapekto mata sa Mindanao, nabili nga partit Kabisaya nagpalawan. So raya ro nagapaugan ka ton dayang intertropical convergence zone. Iya sa Aklan. Sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, ug Aurora, imabatarong northeasterly wind flow sa Metro Manila na bilin nga partit pungsod ro localized thunderstorm. So apat ka mga weather system do nag-apekto katon do nga trap it LPA or extension it LPA sa Guwat, Pilipinas, ITCC, northeasterly wind flow ug localized thunderstorm. So na sa Magasa, posibleng hapon ng mga pagbahag landslide bangod kung pagbubuhit kasarangan hasta mabasko ga buhos it ugan. Kapareho ko atong eksperyensyahan kay ilat aga-aga.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon na bilin nga parte ita Eastern Luzon at Central Luzon. Maka-eksperyensya sandat kasarangan sa mabasko ng hangin kamanaman mahumbak na baybayon. Sa nabiling nga partit Pilipinas, maka-experience man at mahina hasta kasarangan kamanaman kasarangan at humbak ka nga baybayon. Dong temperatura hindi masyadong mainit. Sa Metro Manila, gaabot sa 29.5 degrees Celsius maximum nga temperatura.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Samtang iyakaton sa Aklan, sa Kabisirang, Banwat, Kalibo, mas mainit kumpara sa Metro Manila. Ayro ato nga temperatura gaabot sa 30 degrees Celsius. Samtang doon nga pinakamanaba ka temperatura, 24 degrees Celsius, hindo ng gabi eh. Makaroon nga alas 7.49, matsawag ka parehas partner atong rilokon. Iya sa pihak, 7.49. Iya sa pihak, alauna 57. Aga, pakiplasta na nito niya, if believe ba... Kaira nyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aton makaroon nga temperatura nga 7.49, 26 degrees Celsius. Naglulingling siyaring adlaw, pero magayong gihapon ng kagangitan. Hangin na goyo pa north-northwest 8 kilometros kada oras. Bugso nga nag-abot 17 kilometros kada oras. Air quality ayos pagidman. O pag-abot alas 8, akanangana. Alas 9, masilak-silak na. Pag alas 10, alas 11, alas 12, magugag-om na naman. Pero hindi ng hapon, mainit raton niya panyempo. Masilak na kita. Ginatawag doon nga pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan, ay sisikat din ang araw. Walang bagyo sa Sugunagwa kung Philippine Area of Responsibility. May LPA sa Guait, Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Now, panaog kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Dayang pagpatawag it meeting ko inutil nga rang National Irrigation Administration Aklan. Nagsalar taga ni Aklan. Aga may nakatagana makaroon nga meeting di avance. Iya sa barangay istansya covered court. Ay kabi ko noon nanawag do taga niya sa mga mangunguma it istansya. In particular, sa akong guwapang lula ining rotor. Dayang pagtawagit niya, pagkatapos nga nakabaton ng sanda, it mensahe halin sa NEA Regional Office X. Nga ginapaksyonan na yung problema agreklamo it mga mangunguma nga nakaabot sa nang opisina. Bangod nga ni kubagiging matawag daw uyaya nga ahensya at gobyerno iya sa ato niya probinsya at Aklan. Ay ang problema nga rat patubi akong niya buko niya kahapon ko siyang Domingo ko siyang bugan dinag-on nga gin-experyensyahan sa Aklan yun.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Now, ginabuitan tarong sugat. Actually, sugat nga na. Handwritten nga nila eh. Handwritten yang ang naging padaga sa NEA regional office. Ag insigida, mayagyan eh, nag-action yag eh, rong NEA region. Yan eh, nagsalaman dong NEA clan. May nakatagana makaroon niya, dialogo, Yas sa istansya covered court.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby ka mabanwa sa kabirugan ko aton nga pag ililiba samtang sa biyaka parte. Pagkatapos nga nagpag-uwa at pastoral statement, Roma Simbahang Katolika sa Aklan. Roma aton nga Diocese of Calibo pinagi kay Bishop Cyril Villarreal. Ngayon to man kami sa birthday party ag proclamation ni Engineer Tito Rodriguez. Nagpag-uwa at statement o ba solidarity? Roma Bishops of the Ecclesiastical Province of Capiz in support sa Diocese of Calibo's opposition sa gambling ag casino operation sa Isla It Boracay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At kung ako magsaga, matsa makaroon yata October 9 or October 10. Noong grand opening, di ba nag-soap opening sanda? So may grand opening Roncaban Hotel and Casino sa Isla It Boracay. Kung hindi makaroon, hinaga, base kon Sunday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby may kamo kay Kapitan Neil Candelario. Ngayon to man kami sa birthday party. Ay istoryahan to obstruction nara. Illegal parking, double parking, obstruction sa kalye, it poblasyon Calibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At ano na tabo, ha? Sa pag-istorya ita barangay, kung inareklamong tag-iya korayang personal vehicle nga nakaparking una sa Blessite, ang nagareklamo nga si Roda Jean Elias ita bagong Lipunan Community Association. Tag-Blessite kaya ginatawag na ito na. Nga proyekto ita Marcos Administration, proyekto ni Imelda Marcos na dati, First Lady Imelda Marcos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dahil yung problema nga raw na sa Blizzite, nadugangan pagilit na yung pagbutang ni kong opisina at dinar, wamanit parking area, o naman sa karsana nag-parking, ay... Yung patulat ang mga isa't gobyerno ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa pihak ka party, ano na tabo kahapon sa Dialoguman? Face-to-face meeting. Kung aton yung mga taga-Calibo public market. Sa pagbangona ni Miss or Mrs. Rosalia Tampos, the President, ita Calibo Public Market Vendors Association ag ni Mayor Joris Bautista Sucro. Natuhoy gihapon kung isyo kung saan ugid mabukas ro aton nga bagong Calibo Public Market. Ngamat sa tanaw itatun nga sangguni ang bayan. Sa tanaw it mga engineer nga sanay SB Rex Bautista, SB Emerson na chika nga pariyong civil engineer matsa hindi matapos it 2026. Abutan pat first quarter of 2027.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Akon minato, dahil nasagap information ni Esme Ribaldo. Ha? Alin mismo sa mga vendors? According man ko no, ha? Kay Engineer De Vera. Doon assign niya project engineer. Una, sa ginaobrang tindahan kong Rotaplex Construction Corporation nga uwa na kuno it budget nga nabilin. Ang ginasugo na lang nga mga vendors, ikiha ro mga opisyal it manwang Calibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Soro pa ko tana, kung wat pundo nga nabilin, papaano mapatapos dong Calibo Public Market ag papaano na tabo na naubusan it pundo ay loan da sa bangko. Do release. Depende sa accomplishment.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Maliban lang abi kung nag-cash advance, ha? Maliban lang kung nag-cash advance. Maliban ko na advance payment doon na tabo sa Rotaplex Construction Corporation na naurot ng kwarta ang project, hindi matapos-tapos.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, to.
0: Ay, anak ng tipakling talaga.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang kahapon or kabi-e, mga kasimanwa, ay a birthday party. Birthday party, ha? Kung CEO ag President ita Greenland Builders nga si Engineer Nestor Victoy Tito Rodriguez. Pagdumdum ko, Engineer Titoy, mga 50 kabagang, 60 plus ka na gali. Ha? 60 plus ka na gali. Yagpas ka na gali. Ha? Sa senior citizen.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Aga do banda ba ginhargid? Ha? It Greenland. Doon pitok. Ha? Arong sikat nga mag-asawa yatara eh, di ba? Matsa pariho man da it arayang mag-asawa nga sweet notes nga naghalin pa sa Mindanao. Ag-abo nga tao kabi eh. Ito si former Congressman Carlito Samson Marquez. Umabot gid, ha? Umuli gid. Ha? Para lang mag-attend direct birthday kabi eh, party ni Jer Titoy. Tapos kailat agahon, bumalik man pa Metro Manila si Congressman Jess Marquez. Igto man si Mayor Jory Sucro. Ibang mga SB member at kalibo, igto man. O mga taga-Batan, igto man ka BA. Siyempre, mga magapit, nga mga amigo, kapamilya, kabarkada, mga kaibahan man, nga mga kontraktor, punong-puno kami irong AVL Sports Complex. Aga, nakibot ako kami eh. Ha? Nga during sa birthday party, yung celebration, ay may nagtaot mensahe eh. So, nagtaot mensahe si SB Eric De Losario Itabatan. Nagtaot si Prosecutor aga NTF LCAC Regional Head Fiscal Chris Gonzales. Sino paro nagtao it mensahe? Taga Veterans Bank, may nag-deliver to mensahe kami iga, pamati na makaroon eh. Sino pa? Si Engineer Job Iragil, ita Greenland. Nagtao mat mensahe. Rokase ni nung Titoy, si Dr. Javier, nagtaumat minsahe. Si Congressman Marquez, nagtaumat minsahe. Si nung Ray Rugan,